0: tanggalin ng sakit ng katawan.
1: Unilab Quality yan.
0: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alexon FR. If symptoms persist, consult your doctor. Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan, para sa bata. Hindi nyo sabon ng Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag-Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
3: 3, 2, 1. Crumble Mini Biscuit.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ng bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
3: Exam season na. Di na pwedeng absent. Dapat di sakiting. Sa lista dapat bibisin.
4: Your kid needs tibay-tibay.
5: Araw-araw.
6: Punuin muli.
7: Punuin muli.
8: Punuin.

0: Adam Orelar po, mag TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Adam Orelar po, para ang dumi sa katawan, para sa bata. Hindi nyo sabon ang Kojic soap, baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White, para tanggalin ng germs mga sabon, para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic, based on third-party test. Mag Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
0: Tea.

0: Z-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
3: Zilka Whitening Deodorant. Ang Kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.
1: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Oreller Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Oreller Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
3: Adam Oreller Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
4: Scramble egg. Haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Para magluluto ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
5: Let's lay. Good food. Good life.
3: Lagi magic setup. Scramble egg and magical.

0: With three balanced meals and exercise. T-Bay refers to T-Bay Kylan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and T-Bay Resistance nutrients. Burr brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Ew! Pawi, pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15 to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
4: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
5: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pa.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and Mag.

0: Coca-Cola May Bote, 8 and 30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
1: May Bote na ang Coca-Cola. 8 and 30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
2: Aray ko!
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Quality Yan.
5: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
7: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap!
8: Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
9: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
10: Maya!

0: D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E. Aming bituinka. D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
3: Alagang Unilap yan.
4: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: at EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Qualitian.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
6: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
7: Coco Martin po. Sobra mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Para iluluto ang mi goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Tulit sarap mi goreng. 25 piso lang.
2: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
8: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
9: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Shake buhok kasi. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok, huwag dumi sa buhok. Para mabango with regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
2: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer, para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly.

0: Adam Oreller po, mag-zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
3: 3, 2, 1, crumble mini biscuit!

0: with 3 balanced meals and exercise. Teabag refers to Teabag Taiwan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and Teabag Resistencia nutrients. Ver brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Stop at chumi, itigil ng pag-ubo sipon, puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab Kwalitian.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Doom.

0: magdi-de ultrabango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang.
2: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
3: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
4: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Ihan na ang todo buhay para todo buhos ng galing ng papaya. Para buhos with regular use. Ang papaya ala.

0: Picard Pure White para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs, walang brand X sa soap ng Kojich. Based on third party test, magsa Picard Pure White para sabon, tanggal ang germs.
1: Sa Picard Pure White para sabon, tanggal ang germs.
2: TGON Radio.

To smell them, I held them closely. And now, I cannot break away.

0: With three balanced meals and a... refers to T-Bay Katawan nutrients, 100% yum, and T-Bay Resistential Nutrient is not suitable for instant substitute.
1: Si Freya ito, kilikili ko maasim sa whitening deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya X na sinaman. Pangligo sa brand ng asim at baho, mag-Zilka Whitening Kilikili Walang Budol, 49 na SR.
2: The whitening deodorant. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 piso lang SRP.
3: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, magsara goreng. Nisha. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Goreng. 5 pack. Tindahan na malap. Adam Orellar. Manufactured by Awesome 4 Enter Quality Brand Company. Adam Orellar. 69 na piso.
4: Use of milk supplements must only but may be dangerous.
5: Gambling is for 20 to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Freya Santos po. Nakarating na sa kunin na lalaki. Freya Santos po. Maayos ang semento. Maayos ang tibay. Huwag durog sa...
3: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi. Mabaho na tuloy. Magnevran. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Arm... Pit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. 4 oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: Sabon ng Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon. Germs.
2: Matang ka na!

0: si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
1: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Ew, pawi, pawi. Amoy putok.
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

ninyo yung mga bata sa daan sa harang ito? Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-power energy light na para magbayad sa kuryente mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan para sa power energy light na iyong pambayad sa kuryente. Ang power energy light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545046.

0: Kaya tayo sa masarap?
1: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
2: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers?

0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magfer brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Magfer brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: Adam Orelar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
1: Alagang yunilap yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer. Mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly. Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang yunilap yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor. Tea.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kaya-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
2: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas na ulan na huwag umulan.
1: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
3: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
4: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: Bjorn Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Pagod na naman ako. Nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Magber Brand Sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho. With proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized. Tibay pagod na sa trabaho.
2: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
1: Unilab Quality yan.
2: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaxon FR. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Adam Orelar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron. Taurin. At inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
3: Hay, ang hirap.
2: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.
3: Ano yun?

0: EEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Ubo ng ubo sa prema. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maya,

0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
1: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan.
0: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Sara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
3: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
4: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. So

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat, walang sakit ulo, mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mas essa é o problema. Tá shampoo, sabe, tá bom? The regular use versus non-condition shampoo.
1: Haba na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo.
2: Stop at you me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Unilab Kwalitian.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name. Neyosep. If it persists, consult your doctor.
1: Adult.

0: Magkasa strong bond. Pasha buhok, habat regular use versus non-condition shampoo.
1: Aba na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo. Sunsilk.
2: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Wala ang arm. Pit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
3: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, may lakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang init. Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola?
4: Oh, wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste. Mura pa.
2: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
2: Really?
3: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa. Refreshing pa sa bulsa. Sulit.
5: Available in Sari Sari stores nationwide.
6: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
7: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme at ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
3: TGON Radio.

0: Adam or Alarco, the Winter Saronic Fire Easy Credit.
1: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Bank of Pilipinas.
2: Para sa anak nyo yung mga bata, hadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, yung pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa power energy light sa 0952-5450-46.
3: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: USA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product. May be dangerous to your child's health.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO Condoms, ang pamilya na... ...nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.
5: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
6: Hay, ang hirap.
5: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.
6: Ano yun?

0: na!
1: Coca-Cola may bote, 830 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135120 Series of 2026.
0: May bote na ang Coca-Cola. 830 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124 Series of 2026.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, may lakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay, para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
3: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: TGON Radio.

0: channel na to ay pawang kasinungalingan lamang. Wala pong mga balitang totoo rito. Lahat po ay puros katarantaduhan.
1: Wow! Crazy!
2: Nito ang kulin di mabibigo! Hey!
3: Hoy! Nandiyan ka na pala! Mamili kayo doon. Isang araw.

0: Ang lagkit ng itlog ni MJ.
1: Kainin ko itlog niyo.
2: Paano ko tumuyok, MJ?
3: Buburatin na.
4: Sayaw, MJ, sayaw. Sayaw. Sayaw ulit. Sayaw.
5: Ay, ay, ay, right up taal, ay.
0: Ocho, ocho,
4: ang Turk ka.
1: Arigot!
0: Ilam mo.
4: Ang Turk ka.
2: Na bumuratin po natin ang ating mga kalaban po natin para sa Pilipinas naming mahal. Wow!
4: Grabe ang dito. May dancer. May dancer po tayo. Ayo.
2: Kumain
4: po ng Red TV, kasama ko po ang aming kaibigan
3: si Coach Pussy, namamayan ng inyong Pussy. Ako po, si Parrot in Migs. Dancer, ay dancer pa talaga.
4: Dancer.
2: Sama-sama po tayo isang oras na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang katimalingan. Hindi po servisyong totoo.
4: Hindi rin kami GMA.
2: Yes. Bali na lang. Mga kaibigan, sabayan po tayo mapapanood sa The Sex TV sa Radyo 7, TDX 1026 AM. Pati rin natin yung platform po natin.
3: Aray ko.
4: Isa e-porner.com.
3: Wow!
2: Mapapanood po tayo sa e-porner.com sa livejustmove.com.
3: Yeah.
2: Ay, na rin pa X-Hamsters Live. Ayun.
4: Ay, wag si ano, oy.
3: Aray ko.
4: Ito ka yun.
2: Mga kaibigan, gusto ko sana ang ano na yun, batiin po na happy birthday po si Mep. Happy birthday, Mep.
4: Yan o. Happy birthday,
3: yes.
4: Mep. Biscuit naman dyan, Mebs. Biscuit. Biscuit.
6: Happy birthday!
0: Biscuit.
2: Kasama po din natin ngayon live si ang ating mga kaibigan namin DJs. Die Hard Dahil supporters.
4: Yes, Die Hard Dahil
2: supporters. At
3: what's
2: si...
3: What's up, mga nigga?
4: Gago!
0: Oh my God.
2: At si... At siyempre, femboy ng bayan, si Staros.
7: Hi, guys!
3: Aray ko.
4: Okay, dun, oh.
2: Notice na yung mga gusto yung ngayon kasi walang DD show. Walang The Dreamy Show pala na yun. Ayun.
3: The DD show.
4: Ano nyo na lang ngayon gabi kung sino yung buburatin ngayong episode 2.
3: Mm-hmm.
4: Tandaan
2: natin. Sabi ko yung kanina eh.

0: Bibigo.
1: Hey! Yan lang durate. Ang hint po ng ating buburatin tonight, siya po ay nagpakita ng patutoy.
2: Pio, no? Sabi mo, madami nagpakita niya dito.
3: I will meet
1: sa profile picture niya.
3: I will meet you.
4: Ha? Kailan?
5: Ako po, may clue na, may clue na, may clue na.
6: Aray ko.
1: Yan ang bahala. Kung sinong gumawa nun.
5: Si Coach. Basta nasa Twitter din yan. Nasa Twitter, nasa YouTube.
1: Nasa Twitter, nasa YouTube. Nasa UGIS.com din yan.
5: Totoo.
4: Nasa Live Jasmine din ba?
5: Si Terebi ang nandoon. Si Terebi din nandoon.
2: Kumakanin yun? Ako sumasagot.
4: Tapos Live Jasmine Rice.
1: Tapos hater sumasagot din ni RT, yung sa Radyo 5, yung 3PM show, hater niya yan. Number one hater niya.
2: Nako.
5: Hindi pwede yan, bubaratin ka na ngayong gabi.
1: Hindi po yan si MNC at saka si Terebi yung buburatin na, hindi yan. Mali.
4: Terry, chill.
5: Kaya.
6: Hindi talaga, hindi
5: ka. Kaya. Si MNC yung gusto kong buburat yan.
2: Grabe ka naman.
6: Grabe naman.
1: Pwede naman siguro.
5: Oh, kaya MNC tuwad na, MNC tuwad.
1: Tuwad
5: ka?
1: Tuwad niya?
5: Sige, tuloy kayo kay tuloy sa ating original na buburatin.
1: Oo.
2: Sige.
1: Walaan nyo muna bago sino yun.
5: Blind item ka muna, blind item.
4: Blind item.
5: Okay na, yun process may blind item.
6: Grabe naman yan.
4: Ano yan? Ano, Bingo Plus FM?
5: Blind item, no? Ito, number one ng blind item ay Kikiam! Kikiam ang kanyang edits.
4: Clue pa lang alam ko na.
5: Ulang na lang yung manong sos.
4: Manong sos!
6: Gago!
5: Nag-automobig lang, gago!
1: Clue number two. Yung size ng junior niya, mas maliit pa kaysa kay MSA.
5: Nako! Blind!
1: For comparison!
5: Blind item! Blind item number 3! Ito na!
1: Hindi, for comparison ha, compare tayo. Yung junior ni TCP, 6 inches.
4: Ang inaw na
5: ano yan, tapatos?
1: Ay, wow. TCP, sabi daw, masarap daw yung sabi ni Taros.
5: Uy, yun, bato ko.
2: Guys,
5: Trinig ko.
4: Oh, wow.
2: Great. Ano, number 3?
1: Yung kay MSA, mga 1 inch lang siguro yan, or 0.9 inches pala rather.
4: Kinliliit ang butit.
6: Ay, baka nakabukas sa side chat, ha?
1: Nang 2-3. Teka lang. 2-3. Asarin 2-3 natin.
5: Blind item number 3, no? Si Therapy ay support si CDJI.
1: Whoa!
5: hindi pala yun, ano? Blind item. Totoo talaga yun. Support si Therapy.
2: Oo, totoo. Yes.
5: So, kilala nyo na yan kung sino.
2: Sino yun?
1: Walaan nyo lang sino yung ano? Sino yung...
5: O, sige, wala. Taros, ikaw.
1: Ikaw, Taros. Sino yung sino sa'yo?
4: Hindi ko kilala.
5: Hindi, depende. Dapat kilala mo.
4: Ito pa si, CDJ.
5: CDJ, ito. Sino pa?
4: Carl David Probst.
5: Si TCP naman.
1: TCP, ano yung mula mo?
2: CDJ ito.
5: CDJ. Ako, guess ko si... Ano to eh? Host to ng may sasabihin ako?
6: Bato gagod.
1: Same. I think naisip ko na yun si
5: MNC.
1: Si Alexander Miggs.
5: Yes.
1: Ito na si Blue Wave. Ano, sino hula mo?
5: Ano si Blue Wave? Okay, hula kayo sa chat.
2: Oh, hula kayo.
7: Tiga, ano yung question?
1: sino yung ano, itutuko yun namin, sino yung buburatin namin? Ang may tatlo na kami blind item kanina.
3: Yes. Oh. Una, Kikiam.
0: Si either si... Either si T or si M?
1: Si T or si F?
3: Si T or si F?
2: Si F.
1: Sino yun? Sino yun?
2: Si T yun, Terebi to.
1: Si T, Terebi yan. Si F, ang sino?
0: Terebi. Si isang host.
3: At sino si F?

0: Delikado nga
1: pero di kasi
0: ayun.
1: Delikado.
2: Oh, pero di siya kasi MSA. Si MSA ba yung M?
3: Oh, yeah.
1: Oo daw.
0: Oo daw. Terebi, okay. Ang tamang sagot talaga guys, si Carl David Jobs pala yun guys.
1: Yes!
4: Yes!
1: Yay!
0: GDG pala. Kukuratin na yun si Carl David Jobs kasi na yun, nalaman na kasi Bossy.
1: Mm.
0: Buhay daw ulit Carl David no. Utin.
1: Naku, naku, naku, naku, naku.
2: Nabuhay nga eh, nabuhay. Gago.
4: Ang lala.
1: Ano ang ginagawa ngayon? Anong ginagawa niya ngayon?
2: Mga boss. Mga boss,
1: may Gio, ano ginagawa niya ngayon?
0: Na dead air. Wait na, live stream muna tayo.
1: Ayun. Ah, yeah, sige. Yan, dapat may receive tayo.
2: Ayan.
0: Okay, guys.
2: Say natin. Say natin. Ang labo.
0: First and foremost, ang profile picture pa lang, parang may tinatabunan.
1: Oh. Ah, alam ko, ito yung hinulaan ko kanina, no? Ayan yung hinulaan ko kanina, eh.
4: Pre, ni-mention ako yun, eh. Gago yun, eh. Tangina na dyan yung picture ko dyan.
2: MSA ba yung nasa ano, profile?
1: Yun yung sabi ko yung tama yung hula ko. Ano yung caption niya?
2: Tang talaga niya.
1: Tsaka na sa impit.
0: Bulldog ang puting noodle. Noodle. Oh. Guys, subscribe
1: alam mo, vocalista ng Tubero eh.
2: Ano? Coach
4: Pussy? Hindi, i-report. Ay.
1: Ay, Coach Pussy, Coach Pussy. Ano yan? Sabay-sabay natin i-report ng kanyang channel.
2: Ay, Coach Pussy.
4: At the same time, pwede.
1: Oh, yes, yes. Sino ito tatawag sa amin?
2: May update
0: doon. Wait lang, first and foremost, report user agad.
1: Ano?
2: May anong update? LGB pre. Gusto makita.
1: At, what? Sige, sige.
0: Sige, pakita natin. Pakita natin.
1: Kasi may nangyayari ngayon sa LBB. Uy, ano yung nangyayari sa CR? Maglitagas. Si MSC na sa CR. Yan. Maglitagas.
2: Oh, pre. Legit yan, pre. Ayan, no?
4: Gago.
1: Alam mo.
2: Kasi ganyan, MSC.
4: Naku. Tadyan ako sila sa CR.
2: Bakit may ganyan?
0: Okay, unahan natin mga video niya. So, unang target niya, TGF.
1: Ano, di ko nga alam kung ano ba talaga yung tinitira niya eh. Si MSA ba yung barangay TR?
2: Ikaw?
4: Both. I think both. Both yan, pre.
1: Parehas. Kung ano, kasi may MSA gatas eh.
4: Sige, may TR, tas ako.
0: Ito yung caption. Ito yung caption.
1: Ako, death threat din yan, no? Death threat yan.
4: Death threat yun, no? Death threat
2: yun. Sa barangay TR. Yung daw na mamatay ko daw.
1: Okay, play mo nga, play mo. Play natin.
4: Siya ang mamatay, hindi ako.
0: Si MC, marami pa yung plano eh.
4: Oo.
2: Oo. Gagawa pa
0: yung baby kay kulot.
2: Gagawa pa yung baby kay kulot.
0: Wow! 30 naman. Pero yung mga community boss, may...
1: Ay, ano daw? May mayawa sa sabubuhi nuno ako.
2: Kulot! Bakit?
1: Pero may kulot, may kulot. Kulot mention.
3: Wow!
1: Kulot mention, bro. Kulot. Talaga, na-predict ba niya talaga or alam niya na
2: mahal niya yung MCC kulot?
3: Baka nanonood niya.
2: Di pre,
1: mahal niya. Nanonood siguro to. Alam niya. Update siya kay MCC.
2: Sabi na.
0: Ano may crush ata to kay MCC.
3: Daga.
1: O nga, no, umabit ka na Carl David Jobs. May gusto ka ba kay MSA?
4: Oo nga.
2: Meron daw, pre.
4: Baka mamaya, papapulan
1: ko MSA. Papatulan mo ba yan, MSA?
4: Papatulan ko yan. Oo.
1: Papatulan?
0: Nice. Papatulan mo? Ano? Ano ibang pato?
4: What? Papatulan ni MSA? No.
0: No way.
1: Papapatulan yan.
0: Gagi.
1: May crush ka ba kay MSA pa?
2: Wasak ka dyan, MSA. Wasak ka dyan.
1: AG, fuck.
4: Hindi, wasak din yan. Naku po.
1: Ang ina mo, MSA.
0: Wow! Original. Original talaga to. Wow.
2: Ang ina
0: mo, MSA. Okay. Dinamay FA.
4: Ospen Toyo.
0: Nanonood pala to ng Jeffrey Epstein.
2: Eyo, what?
0: MS Kutas,
2: Gatas. Barating ka namin.
0: Grabe, dinamay pa din yung mga takatikyo. Lopet.
1: No, may mga on-site siyang dinamay. Ganyan siya lang. Ayun
0: dyan, recording user pa guys.
1: Kaya guys, no, dahil binubarak namin si City. I-report nyo na sa YouTube.
2: Oh, tama yan. Tama yan. Dapat talaga i-report si TDJ.
1: Ipapupulang dito.
0: Ooh! Yeah, correct.
1: Ano yan? Why baby making death threats to my bunch of my friends? Tama yan ganyan.
2: Tama yan, dahil dyan, may Rambo ka sa akin.
1: Yes!
4: Meron sa
1: Yeah, Brutin.
0: Report nyo to. Ito yung channel niya. Ito. Copy nyo tong leak na to. DZEWWXXXN.
1: Ang
0: inang yun.
1: 2666.
2: Ewan ko
0: pa naman.
2: Diesel.
0: Meron din ako nakita.
1: 1026.
2: Ano nakita mo?
0: Ito din,
1: isa din to,
0: you know,
1: Gakai. May isa pa. Pag may Rapid Tool Fuck in action. Siya yan,
0: automatic.
1: Na yan.
0: You know, Miles. Gakai. Nandyan pa ba yun? Dapat sinend ni Blue Bridge.
2: Blue Bridge? What if si Blue Bridge yan? Hindi, joke lang mo. Ipatuloy na si... Hindi, huwag natin sabihin.
1: Ako lang ba nalilito dati? Kay Blue Bridge, tsaka kay Blue Wave.
2: Blue Wave, oo. Ako rin, pre.
1: Ako rin. Ako lang ba?
2: Hindi ka nag-iisa, pre.
0: Yan, nalilito ako.
1: Blue Bridge, tsaka kay Blue Wave.
2: Kapatid ba kayo?
0: No.
2: Yung ita wave, yung ita bridge.
1: Kasi sa bridge, may wave.
2: Sa bridge, may wave. Wow.
0: Tama!
1: It makes sense.
4: Yung isa, al...
1: Meron bang, ano doon, authorized, ano, ng Calabarzon Lottery
0: sa ayan! Bridge? Ayan!
2: Ina. Ano okay. Yan?
4: Alaminos branch.
0: Channel. Ayan!
1: Alaminos. Calabarzon Lottery.
2: Abangan. Kita cool FF. Wow.
0: Ito na. Una sa lahat. Automatic na yan pag si David Jones pag mga post niya Rapid Tool Fuck in action.
2: Yes.
1: Ay. Ayaw yan kay Rapid Tool Fuck. Baka susunod, mapakul pa yan, oh. Ikaw ang magiging content.
2: Crush niya talaga yan.
4: What if crush niya lang yun?
2: Oo, crush niya talaga yan.
1: Oo, ba ano lang yun? May fetish siya kay Rapid Tool
0: Fuck. Gago siya
4: ko. Pagpapanta siya.
1: Si ano na naman yan, no? Sabi na eh. Siya pa rin yan. Siya pa rin yung drugs
2: ni Peter Pan. Hindi. Sino yun?
1: Sino yun? Si Jello Singson siguro yan.
2: Jello Singson.
4: Jello Singson Clot.
1: Siya naman lagi kaaway nila eh.
4: Oo.
2: Parehas retard.
1: Totoo naman.
4: Oo, yeah, naman. Totoo naman.
2: Totoo naman.
1: Totoo. Sino ito mga pinapapos niya?
4: House Dramatic.
2: Mga crush niya.
0: Share ko muna itong pedophile kung bestie 40 ng bata. Oh!
1: Sino yun, gago?
0: Sino yan?
2: Sige nga.
1: Sino ko, gago? Taas mga dulit, pakibata.
2: Share ko muna itong pedophile kung bestie 40 na bata ang naputukan niya!
0: Gago!
2: Pre, CDJ pa rin ba to?
4: Sino yun?
2: Kaninong lap?
0: Parang ibang case na to eh, hindi na to si Carl David. Tiling ko, ano
2: parang
0: na
2: to? Parang wala na to sa kulip
0: eh. Eh syempre, sino nadadamay na yun? Si Blue Bridge, diba?
2: Di, baka kampun ni ano yan, baka kampun ni CDJ.
0: Feel ko sa karaoke community din to. Di ko sure.
1: Hindi ko siya nakikita dun. Di ko siya nakikita dun, baka random person yun.
2: Oh, sige. Gago, pre.
0: Yan natin sigurado.
2: Gago talaga.
1: Pero kasi naman yun, pre, sana aware ka na pinagtitipan ka na ni Carl David Jobs.
2: Sino yun? Sino ba yun?
1: Sino man yan? Hindi ko rin kilala.
2: Ito siya rin to.
4: Meron
2: kasi pa. Pero luma din, hindi na
1: description, mga 10 minutes sa mga fanmader.
2: 10 minutes, ang ina.
1: 10 minutes ba yan? Ikaw, sige, ma-terminate ka ngayon, guys.

0: Gago.
1: Terminate ka naman.
2: Episode pa kayo ni ano, ni CBG.
0: Meron.
2: Tenga.
0: Pero nasa akin yung screenshot ko. Nasa laptop ako eh. Nasa laptop ako. Ay, wala. Laptop dalay. Nasa PC ako.
2: Kahit ano. Kahit yung mukha
3: ako lang. Meron. Kaso nga lang bawal isin sa Discord.
4: Discord? Eh,
0: nasa flag down.
2: Basta mukha lang.
3: Mukha at saka titi o.
2: Mukha lang. Huwag yung titi.
0: Ayun sa akin. Ayun sa akin.
2: Dito oh. Ang merlyo ang puto.
3: Ayun may ABCB na watermark.
0: Oh, ay akin yun eh.
3: Oh, yun. Basta yun nga rin yun. Kahit kasi yung walang
0: ganun din.
3: Oo, oh, pero walang motor armor.
4: Speedrun ko na yan.
0: Speedrun?
3: Oo, oh, abangan nyo yung special episode ng Droteros na ipatuli si Terby.
4: Tama, tama! Dapat, dapat!
3: Oo, oh, at ang special coverage natin to.
0: Ipatuli si Little
3: Red. Special coverage to. Ano?
0: Ipatuli si Little Red Part 3.
3: Ano yun? Tuloy tatlong beses.
2: Wipe TV fan-made art.
0: Anong Wipe TV fan-made art? Kaya gago.
4: Huwag na.
3: Ipatuloy si Lite.
4: Ipatuloy na si Lite.
3: Katatawa ako dun.
0: Ang ina mo?
3: Ipatuloy na si Lite.
2: Meron kayong link ng video na yun?
3: Eh, nasa din. Nasa chat 1.
0: Nasa chat 1 ka saan. Hanapin mo lang. Backread ka
4: sila. Alam niya sila ang totoong presidente ng Pilipinas. Hindi si BBM. Si Raffy Tulfo.
3: Silite. Silite. Silite.
0: Putang ina ka, pre. Tara, pagtipad natin si ano, si Asri.
2: Gusto ko ibig-ilipay.
3: Ano na update sa ginagawa mong bahay? Ipakita mo natin. Kasi yun, parang ano na eh.
0: Oh. Ano bahay?
3: Parang ano, parang ilang percentage na lang, ano na eh, kompleto na eh.
2: Parang siyang dorm.
0: Ito ba, pre?
3: Pero sa front, yes, parang ano na, medyo pasado na. Pasado
4: pero, na. Hindi
0: pa tapos yung front. Wala pa,
2: CCTV.
0: Pre. Wala pa, pre. Kaya, wala pang CCTV, kaya may nakita kami eh.
3: CR tapos na. CR pa lang tapos.
0: Pre, yung kwarto ng ano.
3: Ano ayan, kwarto? Yung nga pala may kwarto na.
0: May kwarto pa.
3: Isa may tulugan.
0: Wala, pre. Ito mo. Date pa niya, no?
2: Ilang square
3: gagawin, meter? Gagayahin mo rin ba yung ano, yung court?
0: May court ba?
2: Ang court.
3: Oh, di ba sa gilid?
0: Ay, may gago.
2: Court.
0: Yung okay. Pre, ganta lang yan, pre. Oh. Ganta lang yan, no?
3: Oh. Oo, oh, ayan, oo nga, no. Yan.
0: Ako sa akin, dapat bumalik.
3: Ano na agad? Ay lang, ba't ganyan?
0: Baliktad.
3: Slanted.
2: Slanted. Ang court.
3: Parang binagyo.
0: Yan.
2: Court of Appeal.
3: Yan. Yan yung audition, ano.
2: Audition.
0: Ang
3: court. Ano?
2: Court.
3: Court
2: of Appeal.
3: Dunk it,
2: Jonathan. Ang hina.
0: Saan natin lagay?
3: Ang hina. Uy.
4: Hina.
2: Ang hina.
3: Kaya para hindi na makadaan sa gilid, nilagyan natin ang gate.
0: Okay, ito yun.
4: Oh. Lagyan mo ng barrier.
3: Tapos iwas akit si bahay.
0: Iwas akit bahay. Sino ba yung makit bahay nun?
3: Si Yo, dun sa biyahe ni Yo episode.
0: Sinulit
3: pag napanood nyo yun, legends na kayo.
0: Ang inang yun.
2: Ano mangyayari sa biyaheng Duterte?
3: Puta. Naging biyahe ni Yon.
2: Ay, oo nga pala yun.
3: Anong biyaheng Duterte? Biyaheng dahig yun eh. Gago.
2: Gulat ako, tumawa sa MSA.
3: Natawa siya sa Duterte joke.
2: Oo.
5: Oh. Ah, hell na. Ayoko.
3: Kasi DDS yan eh. DDS yan dati.
0: Oh, DDS siyempre. Hindi, hanggang
2: ay, ngayon. Ay, DDS to dati. What?
3: Until ngayon. Until ngayon.
5: Igyawa.
3: Pwede ka ba dayon, diehard supporter?
0: Hindi yan diehard. Pre.
5: Pwede pala ako mag ano.
3: Iglong diehard supporter talaga siya.
2: Pwede diehard full of supporter yan eh.
0: Touch yung e-porner.
3: Ano talaga
5: niya ito. Nasa show tayo, pabira. Tagay.
3: Nasa show? Kanina mo pa nga binabanggit yan.
2: Ano pa pwede gawin
0: dito? Tayo nga namin nalaman yan eh.
3: Oh, dahil sa'yo, nalaman na namin na may mga deepfake doon.
0: Oy!
3: Yo! Huwag niyo kalimutan ang sinod ni ano kanina. Ni TCB.
0: Putang ina mo.
3: Bakit nalaman niya lahat ang mga sikreto.
0: Tara, ban natin si MS eh. Ban natin. Exclamation mark.
2: Yeah. MS ay makita ba yun?
0: Big Thunder Alex. Thunder
3: Alex. Dahil dyan, MS ay ikaw ang buburatin namin ngayon. Dahil sa website na nakilala namin yung mga deepfake at nalaman namin lahat.
2: Anong deepfake? Legit? Alam niya?
3: Lahat? Kasi nandun yung... Sorry ah, sorry. Meron nandoon yung Twice, nandoon yung Nmix, lahat. Ah, ganun doon.
0: Pre, i-disconnect na kita, pre.
6: Gago. Aray ko.
3: What the fuck?
6: Aray ko.
3: Hindi na bumalik ka.
2: Saan siya nahanap? Sa Telegram?
0: Gag.
3: It na talaga ako. Pero basta ter... Ano? Terebito.
2: Telegram?
3: MSA. Upal ka talaga. Upal ka talaga. MSA. Again, hindi na natin nagigawin ito lahat. Pero Terebi... Ay, Terebi. MSA.
0: Terebi.
3: Terebi. Terebi. Si Terebi din naman. Si Terebi.
2: Huwag mo alam talaga.
0: Ano ba meron doon?
3: Gusto niya paratin natin si Terebi.
0: Wag.
3: Sige. Terebi, magpatuli ka na.
0: Ipatuli si Terebi, part 3.
3: Ipatuli na si Terebi. Oo, oh, ano. Tama.
2: Pre, dapat may title card tayo. Ipatuli na si Terebi.
3: Oh, gawa kayo. Ta, gawa.
0: Gawa mo kaya.
3: Yan. Special coverage to sa susunod na brother episode.
0: Ina. Tapos dapat live.
3: Live tuli.
2: Gagawin natin ang hindi kaya ni Dwayne Matthew Salvador noon.
3: Oo.
2: Magpatuli.
3: Kasi ngayon, magkaparehasin ang sasabing.
0: Pre, on the way na ako sa Pasig.
2: On the way. Wala pa haluli
3: siya. Si TCB na magpatuli kay Terebi. On the spot.
0: Pre, kung may matutuli dyan.
2: Ay, din doktor ka, di matisipi.
3: Kung may matutuli. Gago.
2: May tuloy na daw si Blueprint.
3: Paano ako pala mo si Terebi? Walang matutuloy.
2: Breaking news po tayo. May breaking news po tayo. Legit po na breaking news.
3: Pasok
2: yung breaking news bumper. Pasok yung breaking news. Ay, developing story ba?
0: Developing o ano?
2: Developing story. Roll. Legit, legit. Merong breaking news na yun. I'm not even kidding. Totoo yun. Alam mo bakit? Very, ano to?
0: Ano?
3: Hindi, tuloy, tuloy. Tuloy,
2: tuloy, tuloy. Kakarating lang mo ng mga balita, nagpagkuli na po si Blue Bridge noong 2023.
3: At yan, no way!
6: Aray ko.
3: No, guys.
2: Ito po
3: ang ating mag-
2: muratero.
3: We need part 3. We need part 3. Sunam na part 3.
2: Terebi.
0: Part 3 ay part 3.
2: Siyempre, sinabi ni Blue Bridge sa chat, sabi niya, I already had a tuli in 20... Diba?
3: Alam mo, pre, in-announce pa niya eh.
0: Legit ba? Legit ba, pre?
2: At least, proud siyang tuli. Eh, paano si Terebi? Uh-huh. Proud siyang, ano, support?
0: Puso, pre, legit ba? Legit ba? Pakita nga.
3: Yes, tama, tama. Kailangan ng verification. Verification ang kailangan.
2: Two-step verification.
3: Oo. Oh.
2: No.
3: Ayaw namin sa fake news, tandaan niya yan.
2: Nene, kailangan ko lang, it's either ipakita mo or...
3: Uy, ayun, dumalaw si Terebi sa ano.
0: Wala pre, mukhang totoo to. Ay, mukhang peke to. Mukhang peke to, peke.
3: Kasi si Terebi, alam namin support yan kasi nakita namin. Dapat, may verification din kay Blue Bridge.
0: Yo! Diba, si MC, supportado yan.
3: Si MC nga, nakita namin.
2: Pre, intriga si MSA.
3: Oo, oh, intriga yo! Talaga.
6: Grabe.
3: Gusto niyo send ko?
0: Ko, Alexander Alex yan eh.
3: Oh, gusto niyo send ko?
2: Oh my god. Kung mag-doktor ako.
0: Pre, wala pre. Ayaw niyo ipakita ni Blue Bridge, pre.
6: Pakita ko, bulbul.
0: Ayaw. Uy, gago.
3: Ano sakit ang kanyang buo, ha? Pakita ang kanyang bulbul.
2: What?
3: Sino yun?
2: What the fuck?
0: Terebi.
3: Sino yun? Terebi.
0: Si Terebi daw. Sige nga, sample.
6: Sample.
3: Sample. Sample.
6: Sample.
3: Sample.
6: Sample.
2: from the wall.
4: Meron po tayong breaking news ulit. Meron tayong breaking news ulit.
2: Developing story.
5: No.
3: Big story na ba to?
2: Ayun, okay na.
4: Kawala sila mo ng mga balita. Nagsuot si Blue Bridge ng damit pang babae.
2: Dapat may verification.
5: Tama, kasi ayaw naman si fake news.
0: Fake news yan.
5: Ay, wala fake news yan. Ano yun?
0: Very bit, tuwa.
5: Tuwa sa palda.
3: Tuwa, no fucking way.
5: Tuwa sa palda, tol?
0: Hindi, hindi yun sa palda. Sana yan.
5: Ayan ba? Ayan ba yung sample?
2: Duster.
5: Palda. Duster. Duster pang tulog.
4: Yep. Hindi, kailangan namin ng totoong proof. Kailangan namin ng proof.
5: O, dapat. Si Blue Bridge dapat. Hindi, dapat hindi kami... Hindi pwede yung yep. Kailangan send ka.
0: Magdi nag-send.
2: Si Terebi.
5: Ano ba, kinatutuwa ni Terebi yung duster ba?
4: Unique ni Terebi, pre. Unique ni Terebi.
0: Bakit?
5: Ano? Ano hindi
2: kayo yun? Lumawlaw.
5: Ah, kanino pa yan eh.
4: Betlog lumawlaw.
3: Gago.
0: Kaya na pa gago?
3: Wait lang.
4: Gago ka daw, pre.
3: Di ako.
5: MSA. Sex or chocolate?
3: Sex!
5: Yeah!
0: Ayan! Pero, sinda natin kikulot.
5: Tignan natin.
0: Ito na, sending na, pre.
5: Alam niyo kung bakit ko tinanong yan? Yan na yung bago nating sound effect.
4: Yes!
5: Sa bago sound effect.
4: Yan, dapat.
0: Abangan.
4: Yan yung ano na.
5: Sex!
4: Si MSC talaga yung slogan natin yan. Siya yung mascot natin eh.
5: Siya nga yung puno ng DZX.
0: Puno? Anong puno?
5: Puno ng saging. Hindi
4: ko kaya ni John Mill. Pre, yung slogan ni John Mill.
0: Ang ina mo, nag-get ko agad yun, ha?
5: Ang pangat ng kay John Mill, dembang ang putya. Huwag yun.
3: Yuck. Titi yan.
2: Tumangkad nga siya.
4: Nakakatawa nga yung kaya kasi sabi ko sa inyo, walang comedic value yung slogan niya eh.
5: Oo, ano na, bembang. Wala naman.
3: Wala kami pake.
4: At dahil dyan, mga kaibigan, meron tayong bagong segment sa Burateros, ang Romel John Channel!
5: Gago! Ay, nakalive naman si TCP dito sa show. Ipakita mo nga yung OSB.
4: Ipakita ang Romel John Channel!
0: Wala sa akin!
5: Meron ba? Ay, wala. Sayang naman.
4: Ah, wala.
0: Derebisan mga derebisan. Send mo. Dali.
3: Ay, nagulat po lang IP address na to.
5: Yun yung segment. Romel John Chan.
0: Mamaya na yung segment na yun.
4: Mas matalino pa si Blue Bridge kaysa kay Carl D.B.
5: Tanong. Question. Saan nag-graduate? Sa rehab?
2: LM, as far as I know.
5: At LM, Good, ano kasi may info para hindi tayo fake news.
3: Oo.
5: Ayun na.
4: Congrats kay Blue Ridge.
5: Question, saan siya nag-graduate? Saan school?
3: Saan school?
2: Ewan ko eh, pero alam ko sped eh.
5: okay. Pero saan yun?
4: Nakita kong logo dito eh.
0: Pre,
5: logo ng ano yan, Romel Chan Channel.
3: Hindi ko makita.
4: That was last year.
2: Ah, last year? So basically grade 7 na, grade 8.
0: Grade 8.
4: Grade 8.
2: Grade 8.
4: Grabe, grade 8 na pala yun.
7: Ang bilis mo lang ng panahon!
3: Ang bilis! Parang dati Calabar sa lottery ka lang ah.
4: Tinder 1 pa lang yun.
3: Parang dati Calabar sa lottery lang yun ah. Ngayon grade 8 ka na.
7: Ah, online class yan no?
5: Ah, last okay, year pa
3: okay.
5: Na.
3: Eh, malinaw. Okay lang malinaw.
5: Oh, tama naman.
4: Ate, alam natin, graduate siya.
3: Oh.
4: Eh, yo, ito si Carl David Jones, hindi.
5: Oh, niga yan eh.
4: Ay, meron kang server MSC.
3: Online class located sa Rizal. Sa Rizal daw siya nag-online class.
5: Uy, hinanap di ba yung segment? Ano ba yung segment tayo ngayon?
3: Romeljan Channel.
4: Romeljan Channel yan eh.
5: Ito
3: Romeljan P. Hindi yan, TVGen.
5: Ito.
3: TVGen tol.
4: Ayan, nakita. Ayan na.
3: Romeljan
4: Channel na ganyan.
3: Yan. Oh, asa lumipad? Okay. Lumipad yung Romeljan Channel. Okay. Lumipad. Ayan, okay. Uy, uy. Anya, lumilipad. Lumilipad.
4: Oh,
3: okay. Ano, paliparin mo nga ulit.
5: Paano lumilipad?
3: Paliparin mo nga ulit. Yun, o. Lumilipad.
4: Oo
3: nga. Romel Jam Channel. Subok na sa balita.
5: Di ba crush mo yun?
4: Romel Jam Channel. The number one channel for Romeljan.
7: Romeljan channel. The number one channel for Romeljan. Ay.
3: God.
5: Bam bam bam more.
3: Energy, energy, energy. Bam bam bam more.
5: Ang ganda ng OSB natin ah.
3: Ang inang OSB yan.
4: Animated, animated, animated.
5: Tita. Pag-alala pa rin. Ganyan na rin.
7: Isang pagpapit. Lalo to.
3: Yes. Secondary hashtag natin hashtag hashtag burat ni Romel Jan.
5: Gago.
4: Hindi, meron tayong dalawang hashtag.
5: Bawo niyan.
4: Hashtag burat ni Janmel and hashtag ipatuloy sa Terby.
3: Yan, tawa. Ay, ikampanya niya nga. Ikampanya natin yan ha. Ikampanya natin ang ipatuloy si Terby.
5: Kalo si Terby.
3: Patuloy si TCP? Support ka pa?
5: Ito makita.
3: Tara, support ka. Oh.
5: Ay, TMS, gusto niya ito makita. Teka.
3: Dre, naalala kayo eksena dyan, pre. Sa mesa na yan. Cockroach. Cockroach.
5: Putang.
3: Cockroach.
5: Yung umi.
7: Oh, oh, wow! Now, Eric Roll!
5: Balik nga ako, hayop
7: kaya. Na-recroll ako dun, ha?
3: Sino yun?
4: Hindi, ito yung team song ng ipatite at ipatuloy.
3: Ah, kala ko nung recroll ka. Tama, oo. Tama.
5: Nasa akin pa
3: rin yung recroll ka lang.
5: Nasa akin yung video na.
3: Ipatuloy na, Mr. B.
5: Oo, tama, ipatuloy na. Tupot.
3: Kanino ko sino yan?
4: Si MSK, bumalik! Si MSK Kiss!
3: Kanino?
5: Kikulot?
3: No!
7: Na naman!
3: Hey! Recroll!
5: Teka.
4: Ipatuloy na si...
3: Garabi!
4: Ipatuloy na si Terry!
3: Sabi na tayong campaign ha! Kapangan niyo sa Borotero Special Coverage!
4: Magandang gabi po! Ito na po ang ipatuloy na si Tere B. Ako naman po
3: yay.
4: Si Machu Salvador. Yes,
3: tuloy! Support pa rin ako.
4: Uy!
7: Uy! Dahil pa nga talaga!
3: Hello! Ito! Halitok lang!
7: Uy! Uy! Uy! Ay! Ay! Baka mano!
3: Ayan, ito sa akin. Ito na siya, sino yung tumatawag?
4: Raulo!
3: Itawag, itatawag niya ngayon, doktor.

0: doktor. Yeah. Tatawagin yung doktor.
1: Uy, munti ka na yung therapy, ha? Huwag mo ipakita dito or else isususpend ko tong programa na ito.
2: Ay, Miko.
3: Gusto suspension dito, sir.
2: Miko,
1: huwag mo ipakita, ha? Alam kong susunod ka.
2: Miko, may question ako, Miko. Kaya, Miko, may question ako.
1: Miko. Ano yun?
2: Miko, may question ako. Malaki ba?
1: Ano question mo, boss?
2: Malaki ba titi mo? Ay!
1: Oh! Tawas, may tumi ba?
2: Tawas,
1: may tumi ba?
4: Oh, sino yun?

0: Uy, meron na tayong aided para sa Romel Jan channel, pre.
1: Eh? Ano, saan, saan? O nga, saan? Tatay Tigo. Tatay Tigo.
2: Tatay Tigo.
1: Tatay Tigo. Tatay Tigo. Ba't bumagal? Okay, bumagal.
2: Sino pabagal, gago?
1: Romeo,
3: Bell, John Channel, Bell number 4.
0: Okay, gago, lumakas.
4: Uy, baka nakakopyright tayo.
0: Uy, gago.
3: Bell, more. Bell, papa mo. Ajak lang.
1: Nag-lopi, ha? Romeo, John Channel, gago. Ay, ito lipo
3: man. Gising, Romel Jan. Bam, bam, bam, more.
1: Bam, bam, bam, more. Wala, isang suggest lang ako. Ano yan? Dapat, ito yung team song ni ano, ni Tere B. Hello, team song nyo ni ano? Wait lang.
0: Team song ni B. Pre, may mayroon tayong station ID ng ano, ng Romel Jan channel na yun, pre, legit.
1: Oo.
2: Romel Jan.
0: Meron na.
1: Meron na.
0: Terwi, pagkita mo nga sa... Ay, hindi. TCP, ikaw lang magpakita.
2: Oo nga. Ang lag.
1: Ano yun?
2: Meron pa? Malag daw, malag daw, malag daw.
1: Saan?
2: Saan, pre, saan?
1: Meron ba?
4: Kasi papa-play ko tong ano, proposal ko as team song ng ipatuloy na si Terwi.
2: Ay, nandito pala si TJ.
1: Terebi.
3: Ito.
1: Uy, uy, uy, uy.
4: Ayan, dapat ang team song.
0: Ipatuli na
4: si Terebi.
0: Uy, slow down.
4: Slow mo.

0: Ayan, pinakita na,
1: Wait lang.
0: Ladies and gentlemen, ito po ang station ID ng Romel Jam Channel.
1: Nice ka pa.
2: Hey.
3: Dapat yun yung marinig ko ah.
1: Gusto niyo makita?
0: Oo.
3: Kaldutan
2: tayo.
1: Uy, gagawin
3: na. Second Avenue, put. Second Avenue.
1: Uy, gagawin na.
3: Second Avenue. Ang dami niyo. Gets ko na agad. Sabi niyo, dami. Get ko na. Sabi na, get ko na agad.
1: Ang dami. Yeah. Ayan.
0: Uy, nag-open ng Minecraft ko.
2: Uy, gumana.

0: Number
1: one.
2: Uy! Uy! Tama! Uy! Uy! Uy! Uy!
1: Tama yan?
3: Di ba summer na yun? May libreng patuloy ba na yun?
1: Oh, meron.
0: Meron! Pero outreach program.
2: Libreng patuloy.
3: There will be demand you go to one of the free patuloy.
1: Okay. Saan sa Pasig Vico meron yan?
0: Ago! Ah, Mayor Vico.
2: Oo. Oh. Meron niya.
0: Alam ko ano. Gee! Turuan tuloy na! Ay!
1: No!
3: Turuan tuloy! Diba marunong ka na mag-anong? Diyos mo sa Terebi.
1: Terebi, magpaturo ka kay Blue Bridge.
2: Gago!
4: Ang ina nyo,
1: may experience na si Blue Bridge. Kasi, Geometric. Ito yung gusto ko makita pag after niya rin matuli. Mag-slow siya ng palda. God.
3: Prediction.
0: Gusto ko mag-skip siya.
1: Mag-slow pa siya ng palda.
3: Dalawa lang yan, magpapalda ni Terebi or long short.
0: Palda.
1: Tarantado. Hindi ka pwede mag-control.
0: Manalong mamaga yun.
1: So, mamamatis yan? Mamamatis yan.
3: Magiging geometric tomato yan.
0: Yan.
2: Oo nga.
1: Detective yan. Sino mo kay geometric? Kaya nga kamatis.
3: Marami kang kamatis.
1: Oo, kaya tinan mo geometric tomato eh. Kamatis yan eh.
4: Oh, kamatis
1: yung defective notification. Gago!
3: Derby! Pa ang awa mo na sa sarili mo. Matanda yung...
1: Derby, mag-signature campaign tayo, tol. Signature campaign, ipatuloy si Derby.
4: Oo, oh, tara. Bangan.
3: Ipatuloy si Andre.
1: Oo, patuloy na tol dyan. Sa Pasig.
0: Ay, sino dito may picture kay Derby?
4: Meron
0: ako! Ako!
1: May maganda ako! Ito, send
2: to guys!
1: May maganda to!
0: Ito, guys!
2: Maganda daw
0: yan! Gagawin ako!
3: Gagawa talaga to, gagawa ng title!
1: Agapin niyo to, wait lang! Maganda to, gago!
2: Isa-send niya daw, eh! Oo! Sige lang!
4: Go!
1: Wait lang, ha!
0: Kapal ng mukha!
1: Ano nangyari kay Terebi?
3: Gumawa ng change.org. Pre, gumawa ng change.org campaign.
1: Ano siya? Yan, dito tuloy natin yun.
4: Digit ba?
5: Ituloy si Bisan.
4: Digit ba?
1: Gagawin.
4: Gago, legit ba?
3: Bakit?
4: Oh. Gago, legit? Gagawin na natin yung totoo. Pero may mata.
0: Mega para kang fighter.
5: Go.
4: Utang. Lah, GG ka na, Andre.
2: Gago.
1: Wait lang. Ito na. Pili na lang kayo sa dalawa, ha? Pili na lang kayo sa dalawa. Nakakatawa ka sa tamo. Pili sa DCX. Chat. Pili kayo sa dalawa. Kaliwa or
2: kasan. Ka.
3: Ayan, maganda. Okay, naka-glass.
2: Ah, ito. Kita ko.
3: Napaka-angal.
1: Sheesh, napaka-angal. Yung napaka-angal.
0: Yung kauna na lang, baka ma-ano.
1: Sabi ni Blue Wave, si Tati Taiga ka daw. Paya ka doon.
0: Gatoy!
1: Pogi para pogi!
4: Daddy tayo gagago.
2: Tatali tayo dito, hayop.
4: Tarantado talaga ito si Blue.
1: Gagawa man talaga, AJ.

0: paro. Ay, I just slogan ni Terebi, tol. Ito lang yung slogan niya. Ipatuloy na si Terebi, magpatuloy para pogi.
1: Di ba sinabi ni ano,
2: ginagawa niya, pre. Pre, seryoso, pre. Ginagawa ni
1: Hoshi
2: na
1: yun. Uy, gawin. Ayan, sinabi ni Tita Jobs kung guwapo daw ba si Terebi?
0: O, oh, ayan yung send nyo yung naka-shades. I-send nyo kay Tita Jobs yan. Lahat tayo mag-send. Lahat tayo mag-send. Lahat tayo mag-send.
3: Ayan na,
4: Ayan na. Magpatuloy para pogi, no fucking way.
0: Magpatuloy para pogi.
4: Ulo ka yun. Tama.
2: Uy, ginawa nga talaga niya, pre.
4: Hayop talaga, ginawa niya.
0: Yung title, babasa ka. Babasa ka ulit nun. Anong nakalagay siya? Size ano daw? Gagi.
3: Okay lang yan, Terebi. Bawi ka na lang sa next tuli.

0: itutuloy natin ang ipapuli si Terebi. Abangan ngayong summer. Ganda na, no? Parang summer talaga. Nagpa-sounds na si Terebi para di nyo marinig.
1: Itad nyo yung link, ha? I-announce nyo nga yan, ano?
2: Announce nyo sa minan, no? Oh.
0: Yan, yan, yan. Nice one.
1: God!
2: Sinag-sign.
3: First name, Kitty. Last name, Duterte.
2: Oh, yung ano? Yung ano nga pala, yung isa sa mga staff
3: tapos
2: ng...
3: Tapos yung big email, tempmail.com.
2: Ano? O yung isa sa... Guys! Yung isa sa mga ano staff ng ano, isa sa mga engineers ng transmitter ng mga Navarro, nag-sign daw dito.
0: Ayun! Nice one! Shout out natin si AJ Navarro.
3: Uy, mamaya, mag-meeting tayo lahat ng mga, ano, mga TGO and radio fan, ano, mag-meeting tayo ulit.
0: Bakit na naman?
1: Nga pala.
3: Mag-meeting pa tayo.
1: Magkahantutan tayo live.
0: Meeting ulit?
2: Uy! Ano so? Tingnan nyo yung recent supporters. Tingnan nyo yung pangalawa ng recent supporters.
1: Bakit?
3: Si Michael Paul.
1: Ar-ar-ar. Ar-ar-ar.

0: check nyo, meron pa isa, may bagong lumabas.
1: May bago? Oh, ah, ilan na? Lima?
2: Ayoko.
1: Ah, kaloka. Yes! Supportado ng mga transmitter ng mga Davao ang ipatuloy si Terry B. Campaign.
2: Aray ko!

0: kinilig ako. Kinilig ako. Since I'm Disney. Go!
1: Legit ba?
2: Kahit ako ano nakita.
0: Boss, ewan ko kung pwede ko kaya na sa Mixed Match Studios.
3: Coach Pussy. Coach Pussy. 2 minutes na lang.
1: Katuta na?
3: Yo, what?
0: Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.

0: Sino po may pera?
1: Oh my God.
0: Ayok lang.
2: Wow. Pusin na natin po. At yan po, nagtatapos sa nag-iisa ating kuratero. Makita kita tayo sa susunod na Sabado. Ako naman po, si Boss Dede TV.
3: Sa'yo si Jeffrey Epstein? What?
0: Gago. Gago.
3: Aray ko.
2: Tanama ko ba?
0: Aray ko.
2: Paring Migs.

0: Kita kayo po tayo sa susunod na Sabado. Ikaw na po ang Burateros para sa Pilipinas.
1: Mayroon tayo sa Rebel Jam Channel, guys.
2: Hashtag ipatuloy si Terebi.
3: Ipatuloy si Terebi.
4: Romel John Channel, now on test broadcast.
1: Romel John Channel, Channel
4: 67. 5656.

Wow! Welcome sa ating bagyot galing sa television. Sa ngalan po sa lahat po ng mga puwersa po ng DZEX Radio 7-1026 Anytime, anywhere, we're here. Ako naman si Geometric Tomato, nagbibigay ng health advice para sa inyong mga disease na may mga walang kwentang disease. Sa punto pong ito, mga kaibigan, ipropovote po natin ang ating bayot galing products. Lahat ng mga bayot galing products, kagaya ng bayot galing oil, bayot galing soap, bayot galing black rice, dry max coffee, at ang Titan Gel. Kasama po natin sa stage si Telax at si Lucho Pang. Sa pagbibigay ng legit, totoo, walang clickbait na health advice. Sa katunayan, mga kaibigan, 3 years ago, nalunsad po ang all TV na flop.

mong fan meet mamaya ang Bini YouTube and Facebook page sa Globe PH. Yan ang gagawin ko sa fan meet na yan kung wala naman akong

Tardonayan. May nakita sa Facebook from Bini Aya Enthusiast. Grabe, follow na agad yan sa akin. Automatic. Yan din, bias din yun ni Terby. Totoo yan, legit yan. Totoo yan. Leader name. Kaya. Tanya Chinita. Oh, aha! Tanya Chinita.

0: ka. Bini Maloy. Bini Ayak. Bini Stacy. Bini Joanna.
1: Grabe naman, grabe naman dyan. Oy, oy, chill, chill, chill, chill.
0: So wala kang bayan sa Bini. OT8 ka. Ah, OT8 pala. So wala siya. So ibig sabihin, dapat di ka lang, dapat di ka nag-ex. Kasi kung OT8 ka, ibig sabihin mo, mahal-mahal mo ng isa-isa. Ibig sabihin mo, mahal mo din si Bini. Mahal mo din si Aya. Mahal mo din. Sabi mo eh, kaya. Kaya Charis. Hindi ko na yung consider. Okay. So, lagay daw yung post ng Bini Aya Enthusiast. Grabe naman sa admin nito. Kung sino ang admin nito, 10 out of 10 would recommend. Nakita, nagbalikan sila sa room. Sa room umano ni Gwen nung grade 7. Lupet. Tapos nagpa-picture pa sila dun. Siguro, I think it's during the ano din eh. Next one, Bini Colette and Bini Maloy mamaya sa Idol Kids Philippines. Manood na kayo! Yung mga mentor ng mga kids. September 13 will be This is Colette. Sa Puerta Real Gardens din. Mamaya din yan at exactly 6 p.m. Ang ay 6 p.m. pala, sorry. Registration, event schedule, tapos theater doors open. Okay, sige. Samsung Performing Arts. Okay, sa ano din. Sabay-sabay ah. Sabay-sabay lahat ng mga ano, mga events na yun. Diyos ko. Masyadong overwhelming. Kalma lang.

Bell. Meanwhile, mga Lodi Cakes. May nakita akong po, meron akong nakitang page. Isa na namang page. Sa Sutter page na wala na akong kasabot. Kung may mga balita po mula po sa Nabanturan Basketball National Association fans. Ito yung balita sa ano sa wala na akong kasabot. Is the greatest of all time, Justin Nabunturan joining the movement. Ang sabi ni Nabunturan, ang sabi ng mga fans po ng Nabunturan National Nabunturan Basketball Association fans, murag dog, di ko sure ha. They better watch now. The Nabunturan movement is coming to you. Exactly. Next one. May advertisement.

0: or na jeep.
1: Oh, hell no, dogs.
0: Okay, may mga racist pala dito. Samantala, my day daw ni Bibi Aya, may nakita ako dito. Okay, first of all, may mga to-do list. Okay, si Ling Ling, si Honey, aka si Nini. Tapos yung Honey ni na isa, si Bini Mika. OT8, may mga pictures din dito. And of course, Bini. Wow. Ganun yan. Never. Walo hanggang dulo talaga, as always. You guys will never know. Walo hanggang dulo, mga lods. Alright, magbibigyan natin ng ating life health advice. Mga kaibigan, may bago na pong virus. May bago pong virus na yon. Ang virus po ay tawag na duwag virus. Kasi kapag nasobrang ngayon sa pagkaduwag, yan ang mangyayari. Yan po ang mangyayari. Matuduwag kayo. Para sa buhay na makabuluhan, kayo ay langgabayan. Ulitin ko ho. Ulitin ko ho. Itong duwag virus, nakaka-apekto yan. Pag makita mo yung bias mo, matakot ka na agad. Pag sinabi kong binini ka, matakot ka na agad. Yan. So far, ang ating cool DJ, meron pong mga ganun. Si Blue Wave, si Terra B. Silang dalawa lang muna. Silang dalawa po yung may condition ng ganun. Yung duwag virus na yan. Para mawala po ang duwag virus, gumamit po kayo ng Biogaling Oil 2 to 3 times a day, 7 times a week. Then, sunod, 7 times a week, 7 times, gamitin mo yan ng 7 times sa isang linggo, tapos gamitin mo siya ng 2 to 3 times, umaga tsaka gabi. Pwede nyo lagyan ng tanghali para mabilis yung process, pero 2 to 3 times niya, okay. Tapos, uminom din ng Biogaling Herbal Capsule para mawala ang pagkaduwag ninyo. Para eventually, pag nakita niyo ang yung bias kagaya ni Bini Chari, Bini Mika at ni Taya Charis, ni Bini Mika, Bini, at saka si Kaya Charis, hindi kayo maduduwag, okay? Okay, goods. Okay. Yan po yung bio, yan po yung cure doon, okay? Next one. Pag crush mo si Gwen Apoli, ano ang gagawin mo? Okay. First and foremost, I'd like to say, pag mahilig ka kay Bini Gwen, confess ka na agad, okay? Sa katunayan mga lods, Sa katunayan mga lods, marami pong mga diseases po na nakakost ng mga kagaya ng pagkaduwag ninyo. Kagaya ng duwag virus na, wait lang, may ano ko dito, teka lang. Kagaya nga ng duwag virus na nakaka-apekto sa lungsugan. Kaya gumamit kayo ng Biogaling Oil. Bumili na kayo sa halagang 25 pesos lamang. Mas mura pa kayo sa Healing Galing. Katunayan, yung Healing Galing nga, nakakabad din yun eh. Okay. Ora, it's now exactly 15:44. Mga kaibigan, tayo magbabalik sa ating Biogaling sa telebisyon. Pagkatapos ng ilang paalala.
2: I love Karen Aistra.

0: X, every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Kaya napagod sa mga bata, baka kulang deficiency. Na yan, per brand choco. Para itimpla choco sa vitamin C, vitamins para nakakatusi. Mag-Burr Brand Choco. Tibay sa Choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's all

kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo, adobo, mas bakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn

0: magdi-de ultra bango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang.
2: Ang Burr Brand Junior, para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag-Burr Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
3: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
4: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.
5: MA mga do.
6: Alam nyo, payot, before time of tuloy, nais ko lang sabihin na September 13 pala na yun, ibig sabihin pala yan yung filmin yung mga rally, and kanina umaga. Kanina din, I think na yun din, meron mga DDS sheets po na yun na nag-rally. Sila naman din yung kurapi. Sorry.

0: bumili mo ng Rolls Royce. Let's say 30, 40 million ang price ng Rolls Royce. Ang cost of, ang width ng Rolls Royce, pantay. So technically, let's say 40 million ang Rolls Royce mo. Kung legal yun, 80 million yun paglabas ng custom. So kung bibili pa,
1: di pa wala pa ng bangko, kaboso sila ano yun. Sorry, si Farid. Sabi na.
0: Kasi, ang lokal na distributor ng mga sasakyan na nagtayo ng planta sa Pilipinas may empleyado. So ang tanong, kung si Dizcaya walang resibo, di ba? Wala kang resibo, what would that mean? Saan mo nakuha yung sasakyan? Ikaw nagsabi nun. O, di ba? So,
2: Okay. Ito, just ang dami mga ano, ang dami mga po sa Facebook. Okay.
3: Oh.
2: Lords, sa punta po kito hanggang since tayo, nagsimula tayo ng 3:30. Tatapusin natin ito ng 4:30. Kailangan ko mula din magkumain. So, Mark Corrales, ang ating resident gago, nandito na yun para i-take over ang aking show.
4: Yay! Yay! Yes! Mga kaibigan!
2: Sige mga lods, kakaya mo na ako. Maraming salamat.
4: Okay mga kaibigan, open pa rin po ang ating Bayot Galing Hotline. Sino sinatawag ngayon?
5: Digger.
4: Hoy! Terebi! Ay, akat! TCPR yun! TCPR yun!
2: We'd like to apologize for the incident that just occurred kanina lamang. Ang pagsabi ni TCP po ng N-word. We do not condone, we do not condone what happened. We would like to apologize.
4: Anyways, TCP ano ang kinokonsulta mo?
6: Ay wala, okay. Open pa rin po ang ating hotline.
2: I'd like to apologize for my statement. Ang sinabi pala ni TCP ay bigger. Malaki. Thank you.
6: Malaki. Malaking bola.
4: DJ Sen, nandito na si DJ Sen. DJ Sen, kung meron po kayong ano, guys, gustong tanungin na...
2: Baka may update ata si bro. Ay, ito na si TV.
5: Pre, on the way ako sa bayad galing. On the way ako sa bayad galing, guys. Bibili ako ng product.
3: Guys, masasama.
2: Ang bibili na ng product.
3: Ito yung
2: sige.
3: Ato eh. Ito yung
2: galingan mo, Mark Corrales, na bantay ka. Everyday.
3: Ito yung laging yung gusto eh. Kaya just man, bibilin kita nito. Ayan. Kamamis pa ko. Hindi.
5: Ano yun?
2: Kapal ng mukha, bibili talaga ng Epicus and all para kay Justin ang puto. Sabihin
3: ako.
2: O anong, oy, ikaw ang sinasabi ko, ang takeover.
3: Justin, ayan.
2: Diba yun si Mark Corrales? O sige, bigyan natin ng... Ito, bigyan natin ng chance itong si Mr. Ihi. Ay, Mr. Ihi. Eh, Mr. Ihi ang puto. Kakain nga ako, ba't ako bumalik ako dito para lang mag-take over ulit. Mga kaibigan, tonight is your eyewitness news. Ay, joke lang po yun. Hindi. Mga kaibigan, ito pa. Meron akong sasabihin sa inyo guys, ito, meron kasing bagong disease na yun, ito yung bagong disease. Ang tawag dyan ay TSS disease. Yung TSS disease ay isang disease na pag meron kayong ganyan, mahihilig ka sa TSS. Oo, legit yun. Now, yung TSS disease, napakabagong disease yan. Sa katunayan, meron pong patient zero. Ang pangalan niya, si Rod Michael Aladid. Tama ba yung pangalan? Tama ba yung pangalan?

0: pangalan. Tama ba yung pangalan? Pakiclarify sa akin, ano yung pangalan niya? Sige. Guys, hiling galing black rice daw. Kapkupal. Parang scat eh. Okay, mga kaibigan, itong disease na yun, yung TSS disease, yan po ay nakakamatay. Kasi nakaka-addict ka sa mga TSS. Hindi pa rin ako, hindi ko pa rin guess, ba't niya sinish yung ganyan, ha? Ba't niya sinish yun? Yan yung tanong ko. Anyways, si Rod, ano yung pangalan niya? Si Rod Michael, ano yun?
1: Rod Michael Aladid, pre.
0: Oh, Aladid, oo. Oh. Siya po yung patient zero ng TSS disease.
1: Gago, pre, Aladid.
0: Alidlid? Alidlid, ang puta.
1: Malapit na, pre, sa bahay, galing.
0: Tama. Okay, ito. Legit to, ha. Oski is a fucking weirdo. Correct! Mahilig talaga yan sa TSS yan, eh. Pagkita mo nga yung TSS kasi siya yung pinakaunang patient ng TSS. You know, TSS ang puti. Ba't niya sinerge yun? Yan yung tanong ko. Bakit? Na-expose agad sa pagkakaano, sa pagkaka-pedophile. Oo, pedophile talaga to. Oski pedophile. Pedophile media. Pre, ang tawag ko dyan, pedophile media. Pedo media.

Okay? Ito. So nakatutok ngayon dito lang sa DZEX 1026 AM. Alam niyo guys, bakit DZEX ang call sign namin?

0: station. DZES.
1: Diba, ganun yan. Kaya nga DZEX yung call sign namin. 1020 SEGS. Okay. Mga kaibigan, meron po isang virus naman din na nakaspread na yun. Ang tawag dun dyan ay ang TSS ulit. TSS, ulitin ko po, yung TSS virus, yan po yung contagious na virus. Sa katunayan, si patient zero ng pangalan niya si Rod Michael Aladid.
2: Pabira.
1: Siya po yung pinakaunang biktima ng TSS disease. Okay? Siya yung pinakaunang biktima ng TSS disease.
2: Ano yung TSS? Tofu sizzling sisig ba yun?
1: Oo. I thought you meant this shit pisses me off. Hindi yan, kalma lang, hindi. Grabe naman yung ganyan, hindi TSS niya, teen sex, I mean.
2: Oy.
1: Yung paborito ni Oski, ayan, yung paborito ni Oski.
2: Paborito ni Chito, tapos si MST, teen sexy, let's go.
1: Tama! Mga pedo!
2: Aba!
1: Mga predators! Mga apex predator mahilig. Talaga sila, oh.
2: Mga mahilig maglaro ng Roblox.
1: Ay ko!
2: malapit na pre sa bait gali.
1: So coming soon guys. Bayo galing prime time.
2: Ay, but gago, ba't may umuungol?
1: May umuungol.
2: Coming soon eh.
1: Ay.
2: Gago.
1: Ikaw, TC, saan ka galing?
2: Ano?
1: Saan ka galing? Ba't ka? Nasa labas ka pa ba rin?
2: Oh, pre, papunta ko sa Bayot Galing, pre. Bibili ko ng condom nyo.
1: Papunta ng Bayot Galing. Sa Nubaliches.
2: Oh, pre.
3: Oy, therapy. Ano yung sinasad mo, therapy?
2: Balik eh.
3: Uli ka. Nya.
1: Victima. Don't worry guys. Babala. Pogi ang driver. Kapal na mo kayan yung sticker na nakikita ko eh.
2: Gago.
1: Ang kita ko yan eh. Sa mga tricycle po.
3: Pre, ito rin nakikita ko.
2: Sa mga tricycle, pre, ito rin lalo. Chicks to go. Gago.
3: Oh. May nakikita nga ako sticker, ano eh, fake tricycle.
2: Takot ko sa'yo pag nakalagay fake top.
1: Okay. Next one sa 1026 DZEX po, mga kaibigan, mayroon po tayong pagbabago na schedule. O pagbabago na legit na to.
2: Bayon.
1: Nag-usapan kami ni Blue Wave, ang story time at ang Blue Talk po ay magaganap po ng final episode nito. Di ko alam kailan.
2: Legit ba?
1: Hindi naman final. Siguro kasi story time lang yata yung pa-final episode. Tama ba? Ay, oo, tama nga. Kasi, i-merge po namin ang programa naming dalawa.
3: Ah, okay.
1: By the way po, babala po, pogi po ang driver!
2: Sasakya sa fake taxi. Sana mapunta ako dito.
1: Guys, punta ka lang, ano?
3: Punta ka lang ng symmetric.

0: Punta ka nga ng ano ng EL. Punta ka nga ng broadcast center.
1: Anong klaseng broadcast center? City pa or ano?
0: Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
2: dan dan dan dan dan dan
0: dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
1: dan dan dan
0: dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan sign off naman lahat ng sign off naman TBH. Pag dyan ko ng cheat TV, may bold!
1: Anong klase? Yan ang tanong. Anong klase? Ano?
0: TSS! Ay, TSS!
1: Na!
0: Pagkatapos, nung pagkatapos nilang inire yung bold, pagkatapos, ito si Meps, ito ulit lang, meron akong reklamo. Ireklamo ko tong si Meps. Hindi siya namimigay ng boost sa Fanmade Archives.
3: Bambi ah!
2: Gag.
0: Hindi siya namimigay ng boost sa Fanmade Archives.
2: Basta Mark Everett, ganyan talaga.
1: Ay, tatamang kapuso talaga.
0: Basta yung server lang daw eh. Geez Universe, gusto niya nang i-boost lahat yan kasi gusto niya nang kapuso freebie. Pero sa Fanmade Archive, hindi siya namimigay ng boost. Kasalanan. Pero kung nga choice na dalawa nga boost mo, pwede mo nga ikunin yung isa eh.
2: Pero di ka mahanap yung bahay galing stall niyo.
0: Ama, sa tabi po ng Healing Galing, sa tabi po ng Healing Galing.
2: On the way na po.
0: Pag pumunta siya ng bahay, pag pumunta ka ng Healing Galing, bait, ato na talaga. Sir, sa Healing Galing po, sir.
2: Sir, but Healing Galing lang po meron dito, sir. Walang bayot.
0: Hindi, nakatago lang yan. Sa loob lang kami ng Healing Galing.
2: Ay, super.
0: Saka may smuggler. Smuggler sa labas.
2: Nakita ko na po. Ito po ba yung ano bayot? Galing mo yung may sign na bayot po.
0: Kupal. Nagkain mo na ko, wala pa ako nakakain ng breakfast tsaka lunch.
2: Kainin mo to.
0: Ang ina mo. Kainin kita, gusto mo?
1: Aray sige. Ko. Aray ko.
2: Sige po.
1: Ay, kumakain pala to ng tabao ha.
2: Carnival daw, sabi ni Chito. Carnival daw.
0: Sino dito yung may background po ng Radyo 5 background? Maraming salamat. I-recreate natin yung mga Radyo 5 title card.
2: DTNN Radyo, ano lang? DTNN Radyo. Sabihin ko ba?
0: Ano? Wag.
2: Radyo.
0: Mag-cancel sa'yo dito.
2: Radyo Baker.
0: Oh, bigger. Oh, bigger. B-I-G-G-E-R.
1: Aray ko.
2: Hindi. Hindi po trigger. Digger. May kumakanta dito, guys.
0: Ah, bigger. Okay. Malaki.
2: May kumakanta dito, guys.
1: Anong region yun?
2: Yung.
0: Paborito ni Sen, Negros.
1: DZNN, okay.
2: Radyo D.
1: Aray ko. Basta may nakita. Aray ko.
0: Sige, play niyo. Sende na po pagkakas ng D-Sex.
2: Mga po, tanda pala ng ano nyo.
0: Hindi naman sasabihin.
2: Galing pa. Laki pala ng bahay galing, boss. Grabe, dami palang pagpipilian dito, boss. Pagpasok mo ng
0: alam mo, meron parang ano? Alam mo, meron section dyan para sa mga ano, para sa mga Sherlyn San Pedro fans dyan. Doon lang sa may counter 7.
2: Sige po, all the way na po ako. Alam, ba't may N-word dito? Hindi, legit.
0: Ibig sabihin niya no, ibig sabihin niya no.
2: Wait lang, may nahanap ako eh. Hindi ka mahanap. Meron ba sila dito? Sana meron dito sa branch. Patay, wala. Wala yung Bart galing dito. Ba't wala yung Bart galing oil nyo?
1: Sold out na daw.
0: Yung store ng bayat galing parang nagsishopping ka sa department store. Total, ganun yun talaga yun eh. Kasi alam nyo, bulok. Happy birthday, Colette. Pre, bukas pang birthday ni Colette. Tama ba?
2: Dahil na kasi ni MSA, inubos yung oil. Kala niya, baby oil eh. Paano, bakit galing oil eh?
0: Baby oil ang buta.
1: MSA party!
2: Wala dito, sayang.
0: Baby
2: oil ang butik. Oh, wala. Eh, pinamalaki lang meron dito eh. Wala silang maliit. Sa kabila, alam ko meron.
0: Baby oil ang putik.
2: Punta nga tayo sa kabila. Alam ko may nakita ang bayat galing dun eh. Wait, nagago. Hala, inahabol ako ng mga N-word. Inahabol na N-word.
0: Aray ko.
4: Mga bata, huwag manood ng ganito klaseng video na may kasamang magulang.
0: Agulang!
2: Gago.
0: Pupal.
2: Hinahabol ako. Sabi, di daw ako nagbayad. Di wala naman ako.
0: Aray ko.
2: Hindi, joke ako.
0: Ay, Gio, check chat.

0: Ethan Geoff. Si Ethan Geoff. Kilala niyo yun? Si Ethan Geoff.
1: Bakit?
0: Bakit? Siya daw yung may-ari ng bayad galing, sabi niya.
2: Sa?
0: Is this true or false?
1: Sino? Si ano? Si GHG? WGHG?
0: Hindi. Si Ethan Geoff. Kilala mo yung
1: ay, hindi yan.
0: Ethan Geoff.
1: Ay, hindi yan.
0: Jermaine Henry ka lang. Ay, Jermaine Henry ka.
2: Alam mo, merong graphics na yun, yung bagong station po, yung station po na WGHD sa Panama Jermaine City. Henry may bago lang. Na silang graphics.
0: Winner Jermaine Henry ka lang? Ay, may meaning nun.
2: Yan yung bago, yan yung magandang part itong yung station po na WGHG Channel 7, may bago na silang graphics.
0: Lods, may tanong ako. Kailan magkakaroon ng bayad galing ex-National Bookstore?
2: Saka po may partnership ulit ang Pini. Ibang kompetensya namin.
0: Ano boss? Ano yung kalaban?
2: Ibenta namin, meron na kami pencil case na may mukha ni Doc Eddie Nell na nakatulog. Tapos may X. Tapos bayot galing sticker. Tapos bayot galing oil, syempre hindi natin malilimutan yan. Tapos pencil case. Pencil case ulit na may Doc Eddie Nell na naka-X.
0: Gagod na rin yung kayo, ano?
2: Pwede ba mag-screen share? Mga Lord, mag-takeover mo na kayo sa akin. Nagugutom na ako. Kailangan kong kumain.
3: Ah, gutom ka na. Okay.
2: Kainin kita, Hoshi. Gusto mo?
0: Kainin mo yan.
3: Hindi, kainin mo na lang si Gab. Ay.
0: Kainin na to.
2: Yaks, expired naman yan. Sa katunayan, inaano niya yung daon ng sahan.
3: Uy! Ha?
0: Bagal ang internet ko.
3: Oh. Ay, TCP kita mo to. Panis, upgraded. Umbira. Ay, gusto niyo makita yung ano ni Emma Rosales?
0: Dahon ng...
3: Ito, si Emma Rosales to. Ito.
0: Tagal lang.
3: Si Emma Rosales to. Yan o. Parang ano. Parang si... Sino nga yun? Si Marcos Sr.
0: Pre, naka-audio lang ako, pre.
3: Ah, naka-audio. Okay. Basta, ito. Ayan, pinapakita ko ngayon sa screen.
0: Oh.
3: Si... Yan, si Emma Rosales. Natutulog lang. Oy, kwarto to ni na ano? Ni na Gab at ni LeBron James. Dito daw sila magbebembangan. Ay. Aray ko. Oy, kita nyo, may kondom ba sa ano, sa higa ano? Ay.
2: Aray ko.
0: Ang baga, legit.
3: Ay. So, ayun.
0: Gagi, ang baga ng internet ko.
2: Ang baga naman sa...
3: Anyways, kung nakikita niyo yung screen share ko ngayon, ayun, inaayos ko na yung studio, balik Roblox na ulit ang Jaggers, probably sa 3rd or 4th Saturday, I'm not sure. Probably 4th Saturday, baka yan na yung Sure Balls. Anyways, ibat tayo sa kabilang studio. Eto, kita niyo to? Yung ano nasa screen share ko? Ito yung set. Ito daw yung set ng ano. Ng the new Itbulaga Indonesia. Wala, rin-create ko lang sa Roblox. Same studio lang rin. Sige. Ano pa? So, ay... Ang bagal ng internet ni TCP talaga. TCP. Okay. I think...
2: By the way po, si MSA po nag-a-attend daw ng DD party.
3: Aray ko. Ha! Ha! Ha! Ha! Grabe. Grabe talaga. Si MSA talaga, mahilig sa baby oil. At sa mga bata. Ay. Basta yung spawn area. Ay, dito. Ayan. Testing na natin itong studio na to. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta. Baka mamaya matulog si ano. Ano, Gio, ma-commercial break muna tayo.
2: Gio. Magbabalik ang pakabayot bal pakabay bading pakabading ni Hoshi sa galing.
3: Galing magbabalik kami 4:19 PM ng hapon.

0: Adam Orilar po, mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Sarah Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Kopi Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po, sarap ng Blanca Coffee to para masarap sa kape. Kopi Ko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Kopi Ko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.

0: Ito ko po, September 2011, mga lods.
1: Yeah. Oh, Gio, kita mo nasa screen share ko.
0: Wow! Ibulala, Ibulala. Ibulala, Indonesia. Dapat may nasusunog.
1: No.
0: Tapos mayroon picture ni siya kuya dyan. Diba na-rage si kuya niya?
1: Oo.
0: Pero, kawawa yun yung... Kawawa yun si uya kuya pre. Naawa ako.
1: Oo.
0: Pre naman, newbie naman yan sa parliament. Alam ko, nag-cheer siya ng... Nag-cheer, pero Diyos ko naman, te, yung property niya, hindi naman galing sa ano yan, government. Galing yan sa entertainment game.
1: Oh, sa career niya. Pero, ano masasabi ba din sa studio na to?
0: Huwain nyo lang, official yan pag next season.
1: Na... What if sa September 27, ito mo na gamitin nyo?
0: Yes. Nasa bulagaan natin. Jagarsan.

0: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
0: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing sa bulsa! Sulit!
3: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Tawag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Para sa anak niyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-power energy light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-460-46.
3: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32GB of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux, or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
4: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay, para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEXM26. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Order kayo, Melody Mart Halo-Halo.

people.

0: Maling show.
1: Let's go.
2: The animation to.
3: And they're playing Red Wars right now.
1: Correct.
2: Hindi may nag-title dito. Dejo. Ayun. Mga karado, mga kalabaw. Mayos na lalamunan ko. Ako po si FSA. Kasama ko po ngayon si Gio at iba pa. To, ah, may tatabi na ka. DZX1026 at sa The Zex meron na available na rin yan. Uy, yan lang, wala na. Dahil ang SF Radio ay pasasabat na lang muna ng off-air.
1: Sarado kasi.
2: Siguro sarado ka, yun na nga no. Sarado nga naman.
1: Hindi kasi si Pre Apple kasi may problema kaya ganun.
3: Ay, magpapanood
1: si
3: din daw sa...
1: Si Chloe nagsabi sa akin ng wow! Thank you!
3: Magpapakinggan din daw sa... Magpapakinggan din sa 89.5 Manila SDR.
2: Manila SDR.
4: Galing at transmitter ng Nabaro!
2: Mga...
4: transmitter ng mga Nabaro!
2: Yes!
3: Mga transmitter ng mga kamag-anak ni Kong sa Showtime. Joke lang.
1: Yes. Oo, mga transmitter ng mga kamag-anak ni Kong.
4: Yes, baka ano,
2: transmitter na mga Navarro.
4: Yung mga Navarro, ano, mga kamag-anak ni Bong Navarro yun, guys.
1: I got you.
3: Ano lang nga yan
1: sa'yo? Mo na yun,
2: pinakakit. Oh! Aray siya.
1: Hindi ay.

0: Ako dami na, oh.
1: Ganda ng music choice, ha? By the way, hindi ko pala na-finish yung question mo pala, Blue, at saka yung Starus. Yung favorite ko...
0: Sige, album, tuloy niya lang.
1: Yung favorite kong song sa, ano, sa... Signal, sa Honey Honey, at saka Blush.
2: Ang favorite ko din doon, unang kilig sa Honey Honey.
1: Ganda
0: nung ano, Han. Pero may isa pa dyan. Oy! Aray ko! Bastos? Sige, magpaano ka pa, bastos, mag-fireball ka pang high. Oh. Laglag siya eh. Kabilis niyo nga naman mga hinayupak na to, na mga paniwala, no? Oh, ba't mali?
1: Alam niyo, mga Dr. Six.
0: Mga Dr. Six eh.
3: Ba't ka nun, MSA?
0: Uy! Oh! Garim!
1: Guys, wala nagambang! Ay! Wrong terminology!
0: Balik na ako dun. Kuha ko na muna ako ng duwas.
4: Kala ko tatawag sa akin si Mikom. Yun pala, nag-message lang sa akin.
1: Anong tinext ng Mikom sa'yo? Crush ka dun?
4: Wala, ano, food trip.
1: Trip. Wala, nagmahal na pala yung jet booster. Naging 9 emeralds. Notice mo, MSD?
0: Tumaas?
1: Dati 6 yun. Naging 9.
0: Lah! Ah, baka itong doon na ato.
1: Baka sa sobrang buff ng
0: tumaas ng, nga.
1: Ano, eh. Oo, tumaas kaya buff. Pero may fireball ka, MSA, wala.
0: Wala. Wala akong fireball.
1: Abugin natin yung base nila.
0: Gigi. Kumbaga.
1: Ako magbanday dito sa base.
0: Wala magda-diamond sword ako.
1: Bili ka ng mga fireball, lahat ng fireball na mabili mo. Then i-target natin.
0: Strike it lucky na muna. Na okay, strike it lucky. Yan.
1: Haze? MSA, bili ka haze. Mining speed. Oo. Para mabilis ang clicks.
0: Bibigyan ko na to.
1: Ah. Ito na, pumasok na yung kaya, naka-diamond na din siya.
0: Naku po. Protee atin.
1: Papunta sa base!
0: Naku po!
1: Ikaw na bahala dyan, MSA! MSA!
0: Bumal ka siya. Alam
1: mo, ha? Bilig ka.
0: Isa lamang ulampay, no? Natin to. Bit muna ako ng iba.
1: Ay, MSA, ipon tayo diamonds.
0: Makapag-diamonds na ako.
1: Lahat
0: to go, emerald.
1: Bili tayo ng potion.
0: Taga, meron ako.
2: Guys, may babatiin pala tayo. Binabati natin ng happy birthday si Yeon ng Hearts to Hearts. Happy birthday.
0: Ooh, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Ay, pinindot ko.

0: Pabas.
1: Tanjobi o medeto.
0: Uy, uy, uy. Ang galing. Nalaglag ang gamit ka.
2: Nalaglag ang ta. Nalaglag. Nakita ko.
0: Sayang ang emerald ka. Yawa. Galay.
3: Ay.
0: Back of the drone na lang.
4: Ha?
0: Para di sayang. Pasos na nila lang.
4: Ha?
0: Kunin ko ngayon yung dawas. Waste it.
2: Alam nyo agad.
0: Ay, sardine dip!
2: Patayin ko yung kalaban, patayin ko yung kalaban.
4: Ha? Ha?
0: The fuck?
2: MSC! Patayin mo sa likod!
0: Fuck it!
2: Tingnan mo, ako lang yung tinatarget na yun. Tingnan kasi, nag-iisa
0: lang. Takbo ka kasi. Oh my god.
2: GG!
0: Ay, wala na. Ay, GG!
2: Woo! Extinction!
0: Okay, okay to guys.
2: Solid, solid. Hindi, alam nyo si Blue Wave. May sekreto yan, hindi niya sinasabi sa atin guys. Alam nyo si Blue Wave.
0: Ano?
5: Sekreto.
0: Ay, buksan ko ng pungko.
2: Mayaman yan si Blue Wave.
5: No.
0: Ay! Boss no. Pa lang aking server.
2: Overbid niya yung SBC pre. Na-overbid niya yung SBC pre.
5: No.
2: Para sa LFB pre.
5: Ay, ako nga pala, SBC mayaman, hindi ako.
2: Let me cock MSA.
0: Gay, gay, gay. Sige, sige.
2: Let me cock.
0: Sure.
2: Ah, sure.
0: Stop mo yung server ko.
2: Happy birthday kay Hearts to Hearts. Yo, yo, ano yun? Anong, anong pag-pronounce?
6: Yeon.
5: Yeon.
0: Yeon.
2: Yeon.
0: Yeon.
2: Yeon. Yeon.
0: Yeon. Hindi pala yun.
2: Yeon.
5: Yeon. Kanina, Yeon. What the hell? Yeon.
0: Yeon.
2: Basta yun. Basta yun. Yun, yun, yun. Yun na yun.
0: At taas.
2: Happy birthday. Happy birthday. We love you from our TVH Group of Networks family.
0: Dubayan.
2: Splash. We love you from our TVH Group of Networks family. Happy birthday.

0: Eh, kung madadal air tayo MSC, magsalita ka din!
1: Ano ba yan? I'm going back, guys. Ano ba yan?
0: Guys, alam...
2: Guys, alam nyo ba, kanina, pumunta ako ng Melody Mart.
3: Okay.
2: Tapos nag-experiment ako.
3: Ano yan? Food combo?
2: Food combo, oo. Hot meals
1: food siya. Combo? Karang ko para combo.
2: Pinagsama ko yung mac and cheese ng Melody Mart, pati na rin yung hotdog na ano. Masarap siya.
3: Sarap.
2: Hotdog mac and cheese. Eh, ayun. Tapos pumunta ako sa factory ng Melody Mart kasi ayun na nga. May co-collab kami ng isang kumpanya para mag ano produce ng ano ready to eat meals. So yun.
1: Ooh, laglag siya ba?
0: Perfect, ka perfect.
1: Na iskat ay.
2: Uy! May iskat ako ay.
1: Na-iskat pa pala siya.
0: MSA, bigyan mo ko ng gold. Lahat ng gold mo.
1: Ayang ga, nasa Ender Chest. Nilagyan ko dyan. O, ito pa. Extra pa.
0: Okay, may pupuntang ano, kalaban. Ah, batukama.
1: To go? Ay, ay!
0: Ambasing.
1: Buntagad sa atin ang...
0: Kasi...
1: Lalaswang... ano na to, guys? Pero guys... Kasi, yung channel ko... K700! Ay, hindi ko alam, guys. Ako nga.
0: Yung ano?
1: Sa mga nanonood... sa aking YouTube... Ay, gasyang!
0: Bakit?
1: Hindi na okay, open yung live! Sa aking channel! Basta! Ano ba yan?
0: Congratulations! Walang MSA show!
1: Biyan mo na uli! Next week na lang uli! Nag-speed bitch abastos! Sorry guys! Ang TOC po namin ay hindi na-start yung sim na isa. Nalagla.
0: Eh, paano ba
2: naman yung
0: focus ka sa channel mo? Eh, tingnan mo nangyari.
1: Nawala tol. Akala ko nag-live eh. Ay, hindi pala. Don't worry, upload ko na lang later. Pasensya na.
0: Pasensya na. Dami ko namang kasalanan.
1: Both upload na lang sa Spotify. Ayun na lang guys, ayan. Iputulin ko na lang. Tama, naka-armas na agad. Ako po, ayoko na.
0: Retreat tayo MSC kasi I am very poor right now, actually can see. Hindi, hindi ako poor. Mayaman ako na yun. Maka diamond sword ako na yun.
1: Eh,
0: MSC.
1: Yan na naman. Ooh.
0: Pulog kalaban.
1: Gusto ka concrete. Oh, iyon na lahat to. Hindi pala ako naka, ano? Ayun.
0: Eh, may sige, gamitin natin itong bridge na to. Repurpose natin.
1: Gigi. This is 80.
0: Eh, may sige, repurpose natin itong bridge na to.

0: sila Jolanda na.
1: Mali pinagdaat. Ay, sa ayo, tapo. Sabado pa lang ngayon, wala pa lang telebase, guys. Naku po!
0: Telebase.
1: Uy, nalag...
2: Diamonds.
1: Ito.
2: Juas.
1: Uy, golden apple, oh.
3: Uy, telebase, ang pinapalood mo.
4: Wala.
1: Teka, ipa-private ko na lang yung nasa sa ano na platform. Pasensya na.
0: Bakit?
1: Hindi nag-start yung live kaya sa akin main Aragay.
0: Aray, wala tayong Aray? Stream.
1: Hindi na-stream yung aking isa, yung aking YouTube channel ko, guys.
0: Guys,
1: kaya ayun, i-delete ko na lang to siguro.
0: K-I-S-S-I-N-G,
1: short
0: for you,
1: and what for you, kaya guys, hot dog, ay, hindi pala, yung paganda-paganda ng
0: face, ganda daw.
1: Na ako dun sa... Okay.
4: Emission fee.
0: Ewan, but ano? One time, nung papunta ako ng Quezon City para puntaan yung ABS. Nung bago ako pumunta ng ano, ng Maynila, yung nakasabayan ko sa jeep, tingin sa katabi ko eh. Nagwagapuhan ata. Wow! Al!
1: Nag-goodness gracious.
2: MSA! Tulong!
1: Tapak! Nasaan siya?
2: Nandun kami ako sa base nila. Sinira ko yung base nila.
1: Di pa?
2: Yung defense nila nasira na.
1: Ayun defense. Wala. Ay, yung muna, wait lang. Balik ako dun.
2: Ayaw ko na umupugi po! Okay, papunta sila.
1: Ah, papunta sila? Ah, sige!
2: Papunta siya,
1: papunta. Asan sila? Bro daw! Nakita natin sa chat.
0: K-I-S-S-I-N-G.
1: Ay, papunta nga. Pakalalas. Nakit si Gagi, oh. Oh, pinapana ako. Pre, pinapana ako. Oh, GG.
0: Shut up.
2: Level 23 lang ako, guys. Mahirap kalabanin to.
1: Tinalo ng mga level 13 at 15. Itong dalawa na to, oh my god.
2: Ikaw yung level 6, diba? Level 6
1: ako,
2: 23.
1: At bala.
2: Level 12 at level 47. Level 12 at level 47. Pre, wala na, delikado to.
1: Ikaw sa 40... Ay, wait lang. Sino kaya yung 47?
2: Ay, siguro humihi na yan. Parang may nalang yung tubig.
1: May naihi eh. May naihi, guys.
4: Ay, nakabas pala old mic ko. Punita.
2: Bro, ay nagdilig sa...
1: Terebi!
0: Nagdilig to ng halaman.
1: Nagdilig?
2: Ano nagdidilig?
1: Ah, may... Grabe naman sa kanyang TV.
0: Telebito,
1: kanina ba to?
2: John Channel ba yan?
4: Ha?
1: Ah, kahapon. Ay, kanina. Ay, ano ka? Ay, kakaano? Ay, what the fuck?
0: Kung ano, 18 kanina lang.
1: May telebibs pala sa Sabado. Hindi ko alam.

0: Ay, baka replay.
1: Ha?
2: Oh, baka replay. No? Ba, parang replay yata.
3: Oh. Tele, babe.
1: Alam ko, magkakaimal ko
0: sa din. Ang Sabado, ako po, wala nang
2: TV. Wait, guys, na-shoutout ako dun ni, ano, ni Bebe, ano nga to?
4: Hindi, time for the cancer.
1: Kasi,
0: ano,
1: reaction. Reaction ka, MD, ha? Kung nanonood ka ng
0: MD. Kaya nga.
2: Nag-blabed watch ako ngayon, hindi ko ba multi? Ako po TikTok.
3: Oh my god, guys, 4 minutes na lang sa PC Horror.
2: Uy, yung nga pala. Uy. Malapit na ang aming hangout sa amin doon sa PC Horror namin.
0: Bigyan mo sa akin yung diamonds.
2: Oh, oh. Ayan.
0: Mag-upgrade.
2: Nakalibutag ko. Nakalibutag ko. Wait, set.
0: Tutulan dila. Huwag mo ko chilyohin ang dila. Huwag mo ibo. Hinolda ng putulan ng dila.
3: Wag
2: sumbong ay wala, di ko alam.
0: Wait lang, bago mo tayo mag ano, MSA, mag, gusto kong manood ng commercial. May nakita ko
2: commercial?
0: Sa Cool TV kanina, yung nag ano tayo, before tayo nagsimula yung The Geo and Blue Show, kasi wala tayo. Ito ko yung Adam Porrella, Edson Manok commercial.
2: Ay, narinig ko yun, no? Oo. Oh.
1: Adam Orellar!
4: AI Swap! AI Swap!
0: Hindi mag-commercial break tayo MSC? Kahit commercial break tayo MSC?
1: Sige. Commercial muna!
2: Ano ba nga ba?
0: Isang commercial ni Adam Orellar.
2: Isang commercial ni Adam Orellar. Sige. Okay!
0: Tapos...
2: Pag mid-fight
3: na...
2: Hinaalala natin niya yun. Makakarandom! Magbabalik muna po kami dito sa may sasabihin na ka.
3: Mga kawawa, hey! Magko-commercial lang.
2: Pagkatapos ng ilang paalili.
3: Paa, lala.
2: Paa, lala. Abra!

0: Mga kaibigan,
1: nagbabalik ang May 6 ako, ay.
2: Ako lang ba?
0: Ang P54 na yun ay 40 seconds, ano na, 20 seconds bago magano, bago na mag, ano, 40, you know.
2: 41,
0: 40, 43. Malapit na pong 500 hours.
1: At okay, no, malapit 10, na.
2: 9, 8, 7,
1: 3, 2, 1, 500! Gago! May the Greek roll! Bastos! May the Greek roll sa P54. Bastos!
2: Nilo ako magbilang, grabe.
3: I just played Rick at roll on P54, by the way.
1: Obera de yung inyo.
2: Nirecrawl mo si Cairo.
3: I just played Rick roll on PC4, guys. Happy 500 hours! So,
1: abotin to. Abotin namin yan hanggang 1,000.
2: Hindi lang 1,000.
1: 41 days yan.
2: 41 days. Uy, MSA, magbabayad ka na ba?
1: Alayo.
0: 15,000 ang mapayaran mo kayo. Kinakilig ko mismo.
1: Ilan ba't lagi? Wala virtual money. Ay, nako.
2: Oh,
1: nga pala, hindi pala ako nag-upgrade.
2: Ano TikTok ang, daw ng BNI? K-I-S-S-I-N-G. One and you. One for me. TikTok.
1: Ah, diba guys? Alam nyo ah.
0: Ito ang man.
1: Putukan na naman. Ay. Sa free to keep. Ayoko naman ng epic kiss. Mukha naman titi yung launcher nila.
0: MSA.
1: Anyway. Ako yung mga balito. Balito ang po.
0: Balito.
2: Balito. Balito. Ang mga balita na kailangan yung mga ito. Adam Orellal.
0: Adam Orellal. Lechon. Mano?
2: Adam.
1: Eight.
2: Lechon. Pasalubong.
1: Kulang pa lang. Kala ko naman guys ay ano to eh.
0: Notice mo naghaba yung ating bridge natin.
1: Oo. Oh.
0: Two blocks.
2: Magkulit yung isa. COC nung ad break ah.
1: Kaya nga. Oo, nag-delay.
2: Nauna yung tulog
1: eh. Naunang vid. Naunang audio, bagong video.
2: Oo.
1: Diyos ko.
2: Oo.
0: Nag-ano ata yung TOC, kailangan talaga ito ng isang restart mamayang madaling araw.
1: Oh. Aray ko po. Sa linggo na yan mamaya.
2: Oo. Ito ba naman yung ano yung playout eh?
1: Oo.
2: Ano? Cool FM, DZDX, tapos Ash Radio.
1: Upgraded ba to? Sige, strike it lucky na to.
0: Is it just me bo or nawala yung kalaban?
1: Ewan ko.
2: Ba't parang inactive yung kalaban? Pasalubong pa.
1: Isa na ba? Ay! Sira na pala yung blue? Ikaw pala napansin.
0: Mira ko!
1: Galing!
0: Pero di ko makita si blue.
1: Baka isa na yun.
2: Nasa voice channel
0: isa na yun
1: no? Siya. Siya na malulugi.
0: De, saan siya?
1: What the fuck?
4: Ah, dito ako.
1: Hindi! Nasa Bedwars! Ayun! Wait.
0: Ay, nagtatago! Wow! Ganda ng
1: kapit! Ina, nagtatago! Bastos!
2: Magtatago!
1: Saan ko muna. Basta nasa, alam ko nasa mid yan eh. Naku nga.
2: May ambush.
0: Nasa mid.
1: Mga na nasa mid. Ako nang babantay dito. Wait. Baka nagtatago na to.
2: Okay, nasa ilalim mo ng base.
1: Ah, ah.
2: Maka-ambush yan.
1: Oh, GG!
2: Ay!
1: GG!
2: Naka-ambush
0: po.
1: Hindi tayo nakapatay! Panalo agad!
2: Nag-surrender eh po.
1: Surrender! Ay, nako. 41 at ano yun? Ang mga level, pambihira. Sumuko sa laro.
0: Grabe yung lag ng TOC. Feel ko nag-ano siya. Bottleneck na.
1: Ayun, maglalagay ng thermal pad. Effective kaya? Ano lang yun? 217, 40 by 40 millimeter. Tapos ikat mo lang sa gunting, tapos ipantay mo lang yung processor.
0: Terebi, bumili ka lang ng Ilano.
1: Las Ilano, yun lang. Tapos na, gagandang iyong performance. Ah, diba?
0: Kakas FPS mo sa bold.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Kaya nga. Yung NN kay MS na yung nickname ni Blue Wave, pang bihirang yan.
1: Kay MS lang ako. yung nickname. Amazon Leo to enter Philippines as Starlink competitor. Ha? The fuck? Saan naman tayo Amazon? The fuck may Amazon Leo?
0: Ha? May Amazon?
1: Amazon Leo? What the fuck is Amazon Leo?
0: Saan?
1: Masahin ko nga.
2: Sorry.
1: Ah. Competitor ata to ng Starlink, patay tayo dyan.
2: Ayun lang.
1: Ayasin. Amazon Leo, isang satellite din.
0: Kasi ang dami yung issue.
1: Internet satellite, oh my god. Magko-competitive na ni, oh, ano, god, ni Starlink.
2: Oo, oh, nga, no. Ay, sorry. Kapasa na si Amazon. Jeffrey Benzo.
1: Amazon? Bigyan mo naman kami ng, Amazon sa Pilipinas.
2: Oo, oo.
0: Bigyan mo kami ng sponsorship.
1: Bibigyan kami ng Amazon Leo, oh. Tamo. Nakupo.
0: Kayo?
1: Dito sa Pilipinas.
2: 2028 pa.
0: Magkano yung satellite dish? Magkano?
1: Mag-enter daw siya sa Pilipinas.
2: Nang, oh, 2028.
1: Malayo pa to. I think, oh, tama na. 2028 ata to.
0: Diba ang Starlink, mahal kasi yan. 20K pa lang sa satellite mismo. Tapos yung
2: 400 dollars.
0: Tapos at saka, yung tapos yung sa ano naman. Tawag na to yung fee ni, eh, tapos yung monthly ano ay yung monthly nila 3K. Hindi, 4,000 na pala rather.
2: 5,000.
0: 5,000 o 4K basta ganun.
2: Nasa range oh.
1: Ay bastos na block.
0: Sirahin ko na lang bed nila.
1: Ah, direct to device connectivity. Man man man. Connected signing of the connectadong Pinoy law. Yeah pala. Papasok na rin siya, nagpirmahan na kami with Amazon Lee. Wow.
2: Yung president.
1: Pirma pala. Ito yung DICD pa to.
2: May signs.
1: O nga, yung DICT secretary, guys.
2: Oo, oh, may signs.
1: Si Henry Aguda, nagpirma pala siya.
0: Diba same person din nagpropose ng...
2: The same agency that tried to ban Roblox.
1: Ah, wag, yes.
0: Wag natin, wag na, yung mga DICT na yan, gusto nila iban ang Roblox kasi wala silang makukuha ng bata dyan eh.
1: Mm-mm.
2: True.
0: Mga pedophile kasi yung owner, ayun ang nagmamanage ng DICT, guys.
1: Pero problema kayo sa Roblox, magkakaroon po ng Roblox Kids, Roblox Select, at na normal na Roblox. Pati bang ori ng age rating yan?
0: Hindi ako eligible for Roblox Kids, pre.
1: Oo, pre. Ano ba yan?
0: Hindi ako eligible dyan, MSC. Sinasabi ko sa iyo.
1: Wala, Roblox ang kaka.
0: Lahat ng gold mo.
1: Wait. Oh. Ay, papuntang Blue. He's trying to block. Meron siyang Eorn. Eorn ang Eorn. Eorn, Eorn, Eorn Cubes.
0: Ano? Eorn, Eorn Cubes. That's you.
1: Laglag siya eh. Ang lakas kong mag-clicking talaga, guys.
0: Offline na pala sila Rotayo Gaming.
2: Nag-live ngayon?
0: Nakita ko sa akin notification.
2: Tignan ko kung live.
1: Ay, mali!

0: Ang una tong susunod, si CM Flip.
1: 1, 2, 3, 4.
0: O, sanggalay.
2: Ah, mayroon ng flip phone ng CM.
0: De, concept lang to.
2: Gaga.
0: Tignan natin to.
2: CMF by Flip?
0: If nakagawa sila ng CMF Flip, ah, ako ang bibilinan.
2: CMF Flip? At, anong flip? Anong flip siya?
0: CMF Flip lang. Yan lang.
3: Flip phone?
0: No numbers.
2: Or yung foldable na foldable smartphone? Oh my god, naka-diamond oh, na
0: flip. Parang nakaduwas agad sila. What the hell?
3: Ano, yeah. Parang Flip 7 ng Galaxy.
2: I will
0: oh, parang, yes.
2: MSA, nag-iipon ka ng diamonds na yun.
0: 8. Utsu.
2: My fucking god, I'm gonna kill
0: me. Ay, bumalik ka, oh. Iyon na to. Bili, kapunta ng Duwas pero ngayon, no?
3: Concept lang ata.
2: Dude!
0: Hello, bitch! What's up, bitch? How you feeling, bitch? Hmm, tulak ka ngayon.
2: Our property. MSA, go ka ng 4 diamonds.
0: Wish ay, baka mamaya maka-operate ako ha. Di pa naman ako naka-armas, wait lang nga.
2: Suicide, right. MSA, bigyan ko sa iyo yung armor ko. Ang gusto ko lang, diamonds.
0: Wala pala.
2: Eh, bigyan ko sa iyo armor ko yan.
0: Ang bira.
2: I'm gonna be, get yourself, diamonds, and maybe, so, oh shit, kita mo yung kalaban!
0: Okay, nandyan, wait na, balik ako uli.
2: I got you.
0: Sisiraan na.
2: That's what you get, bitch.
0: Balik ako dun.
2: Sayang, bumili ako ng armor.
0: Guys, I feel makaka-copyright ako nito pero itatakpan ko na lang later yan.

0: Ah, yes. Oo. So, ha?
1: 2 terabyte.
0: Wait. Ato 2 terabyte.
1: Di ba ang laki?
2: Yun daw.
0: Laki. Tinalo na ng iPhone.
3: Wala. Patay na yun. Patay na yun. 2 terabyte.
0: Pwede na yan sa pang-video.
1: Oo. Red card.
3: At namin na kong Allied Motion Projects dyan.
0: Pwede na yan.
3: Ano
0: phone? Fairphone.
1: Fairphone.
0: Fairphone.
3: Ah, Fairphone.
0: Ganda ng generation eh.
1: Europe brand.
0: Yes, ah? EU brand.
1: Oh, ganda.
3: Sayang, wala sa Pinas yan.
1: Mm-hmm. Oo.
3: Kailangan mo ito mag-import.
0: Punta ko dyan sa Europa ay.
1: Ay, oo.
3: MSA, mag-vacation na sa Europa soon.
1: Oo, oh, mag-Europe.
0: I mean sa Italy, ay.
1: Andun
0: yung pamilya ko eh, ay.
3: Tama ako, MSA.
1: Tama ako, MSA.
0: Mga tita ko dun.
1: Sa ang, ano, continent? Ay, sa ang, ano?
0: Roma?
1: Ah, Rome. Italy?
0: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm.
3: Oh my God, mga Italiano.
1: Mga Italiano.
0: Pati pinsa kong Italiano. Babalo.
3: Tralaleo, tralala.
0: Kaya lang, naka-Nenovo Legion.
1: Chimpanzee na ba, manini?
3: Nenovo Legion.
0: Naka-Intel. Tsaka NVIDIA RTX 30 or 40 series ata. Ewan ko na lang.
3: MSA.
0: Hindi ko na nakikita.
3: MSA, kung makapera sana ako ipotodik
0: para sa MSA. Pakapaniwala yan. Ayaw nga pala. Kalimutan ko mag-focus.
3: Yung laptop ko talaga, framework 16.
0: Ah, yung framework. Okay, maganda. Modular yan.
3: Modular talaga yun.
0: Modular yan, maganda yan.
1: Maganda yun.
0: Problema ko lang, ano yung ventilation? Nalaglag ako.
3: Ito na naman si MSA, lagi nalaglag.
0: Ano ba yan? Sayang ang duwas ko.
1: Oh, kilig. Open source OS from, open source yung operating system. Sheesh!
0: Nagagamit ko yung Blackmagic camera pa, hindi na ngayon eh.
1: Tundo?
0: Pang cinematic.
1: Tundo? Di Google.
0: Tomb Raider 30th anniversary. Saan ito makukuha? kagabi, ako, sumakit ang lalamunan. Eh, medyo hindi pa ako nakakapagsalita ng konti, no? Ngayon, okay pa. Pagaling na agad. Nawala na yung rough ng ano.
1: Mag-PGF Armenia.
0: Grabe.
3: Good news and bad news, MSA. Good news.
0: Mm.
3: Emeralds, bad news. Kalaban nandito.
0: Ay, bastos. Wait lang. Kapunta nga.
3: Mag lagi tayo red. Buti mo.
0: Kunin ko yung free to keep ko dito.
3: Red. Lagi tayo
0: red. Ah! Balalaglag ako. Buisit.
1: Ingat ka, MSA.
3: Litaw, ano, litaw,
0: Buisit na sigaw ako.
3: MSA ba din?
0: Elda.
1: Ay, si Smars.
0: Papunta ng kalaban dito. Oh my God. Oh my God. Papunta nga, iyutin ako. Ay, nasan siya? Ay, bumalik.
3: Wow.
0: Oh.
3: Alam mo. Natin tingnan.
0: 15 minutes. Ay, bago magtapos. Ay, nako po, may naka-armas.
1: Lumabas ang gandang
0: pari. Niko to. Sige, takpan pa. Ay, naku, duwas pa na pala.
1: Gandang paring mix.
3: Yes, of
0: course. Ah!
3: Yes!
0: Oh, I killed him. Oh, nice. Oh, diba?
3: Kailangan mo na magpatay ng tao, MSA. Taasan mo yung inspiration.
0: Taka first kill na.
1: TDR.
3: Taasan mo na yung kill death ratio mo. Legit. Sinasabi ko sa MSA.
0: Yun dapat eh.
3: Kasi akin na yun, yung kill death ratio.
0: Low accuracy ko.
3: 8.4 ata yun. 8.42 pala. Kasi,
0: kasi
3: madami pa yung patay ko kill death.
0: Ano bang upgrading? Ay, I forgot.
3: Pero alam mo, MSA, nung sa prime ko ng ano, nung sa prime ko ng ano, na ano, pulse ban ako.

0: Ay!
1: Oo, noon. Na-false ban ako noon.
2: Hello, grabe.
0: Ah, na-false ban ka.
1: Ako sa Hive. Nakapag-appeal ka naman. Na-unban ako ng isang araw.
0: Ay, good. Buti na lang.
1: Pero legit, binan ako ng isang araw kasi tikala nila, nag-hack ako, cheating daw.
0: Ano, cheating? Wala ka namang hacks, pambihira.

0: Nossa, que é? Suka bliet. You know what suka bliet mean? It mean
1: tigil lang muna pag
0: fuck your mother.
2: Lo, ang bilis guys, ha?
0: You know what suka bliet means? It means fuck your mother.
1: Oh.
2: Ito malalaglag yun, ha? Kulang pa ng imi, ha?
0: Na-na-na. Nobody does it with you. Kira naman tayo.
2: Le-level up ko. Kailangan ko yan, oh. Oh. Binablock tayo. Sigail. Sigail.
0: Oh.
2: Ano ba yan? Sayang ang pira.
0: Sayang yung emerald.
2: Papunta na.
0: Gigibain kayo, ha? Gigiba. Ah, ganun ba? I-rate mo kami? Tara. Don't have any chance of surviving.
2: Ito pa, ito pa, ito pa, oh. Ito pa, oh. Padre, what the fuck is wrong with you, bro?
0: Nagre-retreat.
2: Retreat ang gagi. Naglag tayo, guys.
1: Sabay pa talaga.
2: Sabay kami na naglag. Grabe naman. Sorry guys, sabog ang mic kasi nasa Linux pa naman ako. Ba't ka nalaglag? Fuck.
0: MSC, the more we die, the more we... Okay, that's it.
2: Oh! We set.
0: Okay. I'm mad at them. Galit ako sa kanila. I think I know what to do.
2: Okay. Di pa ako nakahanda sa gago na to. Yun nga, no, guys, no? Ako yung PHTB OOC. Sis ako yung moderator ng PHTB OOC sa Discord. Mm-hmm. Since, hindi ko alam kung kailan.
0: Yes, MSA, I'm so swerte.
2: I'm so swerte. Oh, diba? Galing ng clicking. No more, i-improve ko yung mouse ko. Pero soon na. Grabe.
0: Uy, MSA, bantay mo. Bumalik ay, sa shoot.
2: Teka, kukuha ko ng duwas. Ayan.
0: Uy! MSA!
2: Uy! May nag-interpill!
1: Ano may nag-interpill?
2: Bastos na nila lang! Ikaw nga mag-ano?
1: Oh my God.
2: Kaya mag-destroy din. Bala ka na.
1: Oh my God.
2: I-revenge.
0: I will revenge.
2: Sayang to. Wala na to. Fuck this.
0: I will revenge you.
2: Sana ayaw ko malaglag.
1: Ang daming wall nun.
0: In Jesus' name we pray, amen. I did myself a sacrifice. I killed them. Pareho lang tayo patay.
2: Parehong patay. Ah, wait.
0: Patay na ako.
2: Patay yung kalaban, isa?
0: Oh, yung isa. Hindi.
2: Nila. Fuck.
0: MSA, kuha ka ng mga emeralds, then upgrade agad.
2: Wala na, papatay na ata ako agad ito.
0: Hindi, MSC, ang gagawin mo lang is a little bit of strategic. Since alam nila na yun na delicate.
3: Okay, I think I know what they're doing right now.
0: Nag-iipon sila na yun ng diamond armor, so...
2: Ay!
0: Kumuha ka na agad ng

0: bro, na level K.
1: Na. Bakit Naruto? Puro mga cringe lang yun dun eh. Sorry ah. Dulo. Messi nung that time, yung nag-sari ko, aray ko, gago!
0: Naipit, yung naipit ang kamay ko, da, yung sa selfie stick.
1: Messi sa set.
0: Like, ibabalik ko na eh. Tapos naipit tuloy yung aking kamay na, at I think middle finger ata.
1: Ah, so ibig sabihin.
0: Abira yan. Nga no guys no? Itong YouTube ko. Di na ata ako mag-YouTube shorts. Sawang. So. See? Pinatay ko yung. Asan na yun? What the fuck? Pero sinang rotate shorts? Ano to? TikTok? TikTok na sunod? YouTube naman na sunod? Ayun, yung daily limit. Yeah, may bagong feature sa YouTube. Shorts feed limit. I-post nyo na lang to 0 minutes kung ayon nyo ng shorts. For me, 0 minutes na lang. Ayoko ng shorts, kapangit.
1: Am I the only one who likes shorts more than TikTok? Just saying.
0: Long videos na lang pinapanood sa YouTube for example.
1: Prefer ko mag-shorts kesa MSA, akin na.
0: Sige, balik ako doon.
1: Ipon ako na yun.
0: Balik ako doon.
1: Bad mistake yung hindi nag-iipon ng emeralds. Pambawi na. MSA, upgrade. Nice.
0: Nasa ito pa. Pati duwas.
1: Oy, meseo.

0: May umalis sa base. Ba tayo?
1: Ayaw nga. Teka. Last talk. Oh my god, dami ko naman kukunin na free talk. Dito pa. Ito ko sa na ito, pero itong ano na to, show na.

options ka dito. Ay hindi, upload ko na agad to. At yun na nga, it's 80 na puta. No? Grabe. Ah, okay. Okay, bilhin na ako na. Salamat ako po si MSA at ito.

0: say,
1: magandang gabi, mama. This is MSA. Kasama ko po ngayon dito live. Making sun studio.
2: Voltay Astro Studio 1 kasi.
1: Ah, Voltay Astro Studio 1. Yes. May nako. At dito ang may sasabihin ako. Live po tayo. Live po tanga. Sorry. Live po tayo ngayon sa MSA's YouTube channel. MSA. Makita niyo na lang sa screen. Nakapatay kasi yung video. Saan nga ba to? Sa DGX. At, oo nga, at DGX 1026. SF Radio is still on, Tayo, magpapatuloy tayo dito sa TikTok test. Tuloy niyo na nga.
0: Thank you.
1: You guys go.
0: Ayun, pa-click. And since, ito yung round ni LTG. Ito yung round ni LTG. And that is the final round. Punta ka dito sa stage LTG. LTG. Bago tayo magtuloy. At yet, hindi mo binasa ang AU ni Katrus. At di niya binasa. Yan yung tanong ko.
1: Ulitin ko sa'yo.
0: Angit pala si LPG na yun.
1: Ang tinadalawa ay...
2: LTG, nakamute ka!
1: Mali!
0: LTG, nakamute ka!
1: Ayan!
0: The Astrid.

0: alam niya naman na PJ basta ng AU parang awa niya naman.
1: PG rated naman ata yun.
0: Okay, dito tapos mag-AU tayo pala.
2: Kung is parang basahin ni LTJ.
3: Itong question na ito ay para panalo ka kayo na round na ito. Like, it would be very appropriate na yung karibal mo si Astriel ang magtanong.
4: Na,
0: go.
4: Okay. So may katanungin ako. Okay. Thank you. Ito ang tanong ko sa program.
0: Okay.
4: Itong tanong na to ay pinag-isipan na push kami sa research.
2: Loaded
4: on, okay.
2: Ayan na.
4: Ito.

0: Ito na lang para hindi tayo kapos sa oras.
1: Mm-mm. Gusto nyo ba? Nan mix and match.
0: Ayun. Yung ano, I mean yung ibang tao na interesting.
2: Oh, kung dyan, baka baka dumugo yung utak.
0: So, thank you, Nancy, pati na sa kulay. Dry run, tic-tac test, abangan nyo po yan sa Kosi Channel at sa Mix & Match Channel, around, ano ata, late May ata.
3: So, ayun. Ito lang mensahe ko sa tic

0: Success. Pasong BP ko, maraming salamat.
1: Aray!
2: So, ayun! I think magtatapos na tayo dito sa TikTok test. We're now going to proceed. May sasabihin ako!
1: May sasabihin music! Ako.
0: Blow this!
1: Alaba! Alaba! Maraming salamat!
0: Pambira!
3: Sabugla!
1: Oh, talaga to big fan mo.
0: Ang ganda. Ang ganda.
2: Ang ganda yung concept, no?
0: I love it. 10 over 10. This is mother... Oh, okay. Explicit naman pala. This is motherfucking fire. Okay. Grabe.
4: Ano, Astriel, may naisip ako dyan sa Jack Patron.
2: Ano?
0: Diyos ko. Ang mga paniwala.
4: Tawag dito. Siguro 9 questions. Sunod-sunod. Dahil ano, diba? 9 questions sunod-sunod. Para siyang ano. Tawag dito, alam mo yung rapid fire question. Tapos 9 questions sunod-sunod.
2: Ah, para ano? Ano nga yun? Yung may, para may nakita kong ganung particular segment na yun from Spingo eh.
0: Ah, sa Spingo?
4: Yeah, basically rapid fire na ano, kung tama ka lang yung lim ano. 9
0: Ayan.
4: 9 Basta yun?
0: I love it. Oh my God.
2: Grabe.
0: Napakatawa naman. Ang ganda ng may tulugan kanina. Literal ka lang at inuha yung time slot.
1: Just
2: next week. Okay, Minecraft tayo next week sa Mythological.
0: Mix and match, ha? We're interested kayo sa mga gusto nyo sumali. Ayun lang. Oh my God. Anyway. Maraming salamat ulit, Astrid, no? Ayan.
5: Hello!
0: Hello,
5: Manila and beyond the world. Dito ang Radyo E6. A member of Ministry of Communication.
0: Uy!
5: Ang oras sa buong kapaluan.
0: Wow!
5: Alas 6 in punto na ng gabi.
3: Yung mic ko.
5: Good evening, good evening, good evening, everyone. Just a alam mo ba, sa sobrang laki ng ilong ni Geometric Tomato, nasa na isa itong bagong planeta. Philippines, Metro Manila, and beyond the world!
2: Okay!
0: Imagine naka-hook up to sa DZX! Oh my God! I-suspend ko na po ang lisensya po ng E6 FM at isuspend ko na po kung DJ nila.
4: May bagay nation. Eh, grabe. FM at DZX Echo Sessions.
0: Ay, nako. Oh, yan na naman. Wag na. Kalimutan nyo na naman. Ayan. May announce. So sinabi ko dito, this May, it's Labor Day! Nag-a-labor! Ang impet!
1: Nag-a-labor day na yun?
0: Alam, di mo na! Ano pinutin? Wala naman po ko tinuro. I-honos ko na to, Miles at 79!
5: Yeah! Outing!
0: Is- Basahin natin! Hindi, yung cover. This is one of my, this again. Last year, sa English, na nag-muha ko ng special episode. Ngayon, nagbabalik ang mindset ng inyong
3: kasexy.
2: Let's go!
0: Ang inyong...
1: Wait lang, putol
0: pa rin ang butas ng karayom!
3: 4 6
0: Woo! Ito ang may sex ako.
1: Uy!
0: Oh, third year anniversary. One of my great memories out there since May. Simula May's 50.

0: 13 hanggang 16. Yes, part 1 at part 2 po yan. Yes. At saka, anniversaryo ko, Lepe! Siyempre,
1: apagandang memories to. Kailangan ko
0: ng bagang ilagay ko yung ay, mali! Nagkamali ng soundboard.
1: Ayun.
0: So, yeah. Try kong gumawa ng intro. Pag ginos ko ang ano nga to? Baka hindi ko magawa, baka maging ghosted. Tingnan natin nantay pero ano, may sasabihin ako style.
1: Wow, grabe.
0: Oh, grabe naman 'yan. Bigyan niyo na lang ako ilang bang clip check on action, 'cause hindi ako nag-edit.

Ito gagawin ko eh. Lang clip to. I need to see. Clip. Or I can self. Pwede kayong mag bigay sa akin sa DMs if you want.

0: yung mga paniwala. Ayan, clips or 6 clips, okay lang yan.
1: Saka lang, meron ka na kagad na, ano, napakagandang.
0: Ito! Context.

0: malalang questions, bahala na kayo. Pambira, hindi ako makapaniwala.
1: Gusto mo ba?
0: Gusto niyo ba yung kasi sinabi ko talaga one of these rare memories. This May 1 pala nga. Ganda ang pag-ano sa atin. Actually, tignan ko muna ang mga announcements. Ata sa aking announcements. Kaya one more before I go, donate MSA, yes. Yan lang. For more further announcements, mag-join lang kayo sa aking one Discord server. Sa aking profile lang po yan. Ati sa mga iba pang aking submit, social media platforms. Paala na kayo dyan.
2: E621?
0: Okay.

0: Grubhub. Ano yung pagka, ano ko, akal, Grubhub. Hindi Grubhub, ano yung pagka?
1: Maglalaro ako na yun ng Mythological SMP na yun. Gab, join ka na din, Gab.
0: Ringing, ang ganda. Pero ba,
2: Mamaya, I am logging out.
0: Ha? Pero bago muna, dito. Kasi kailangan ko i-inspect yung TO, si, tinanggal ko na tong blurred. Yes, tinanggal ko tong blurred. Hindi, ang ginawa ko dito sa face titles, no? Is to build
1: Alex Family
0: at the form.
1: Microsoft ako.
0: And then, tinanggal ko yung blur. Tapos as. Mas maganda pa nakagayaan pa. Baka mamaya, nakalagay dito, ano? Ah, wow. Ayan yun. Hindi, hindi yan. At syempre, nandito ako ngayon sa... Wait lang, open ko muna to saglit. Before I going to commercial. Oh wait, malapit na pala ako mag-commercial. Headbutt na lang natin to. So, susunod sa mga sasabihin ako, panoonin natin ang user screen ni Gio sa paglalaro niya ng Minecraft. Ang tawag niya, called the Mythological SMP. Kaya, huwag kayong maalis. Magbabalik ang inyong magbabalik muna ang inyong random talk show. Dito lang sa may sasabihin ako.
3: DZEX every time, anytime, anywhere. I'm here.
4: Let's touchy matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice. Flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. For get 20 pesos only.
5: Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gitong days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
6: The promos by the load the application watch share play. No, internet. Ah!

0: I'm not know kung 2023 pa naman to. O yung gagamitin ko talaga yung may sex ako na background na picture. Kailangan ko ma-configure yung background ng my make it to in ako to my sabi naman.
1: May pa ako.
0: Pira yun. At syempre hindi na ako nag-aas. Ewan ko na lang. Ay. Matamad na. Ganito! Oh no. Ala. Ala!
2: May itlog
0: perfect.
2: Ako.
0: Perfect.

0: Alam ko na itong gagawin kong masking. Okay. Obiso goddamn. Ano ko to? Pero, mamaya natin ito ipatuloy na itong... Kaya ladies and gentlemen, magbabalik muna kami.
1: Yes.
2: Ayos.
0: Ala.
2: Ayos.

0: gagawin ako dito,
1: parang
0: guys.
1: Parang pinag-post, ano?
0: Gagawin ako dito. Dito, saan ba yung mga madaming... Wala madaming nagliliguan ngayon, ah. Weird. Wala. Ito na.

0: sa 5 ng to. Ang tapos kahapon po yan. Yes. Streak is broken. Ang total itong hours, 1680 hours. Yung naka-1,000. Oh, grabe. Estimated, ayun.
1: Si TVB, based sa chat log.
0: Base sa chat log.
1: Mm-hmm.
0: Sa join at nag-left, may lags yan eh. Join at left yan eh. Grabe. Sakit. Ito ang makapaniwala. Pero don't worry, abutin niya ng handjan. Go! Wow, wow. Ba na yun?
2: Ba na yan?
0: Pero pasensya na ito, maingay lang dito. Sa labas pala nag-iingay kasi may naging ewar kadaan ngayon eh. Kaya yun.
3: Nagpupulutan.
0: Okay lang yan. Aba ako'y nag-show ako dito. Still.

0: Nagsama.
1: Eh, parang isa-isa na lang.
0: Nagsama.
1: Kaya anyway, biyan mo na nga. On isa lang.
2: Maglaro, hindi tinan yung aming lugar. Ano kami namin, may absolute.
0: Ay, grabe. Ay, nasa trial kayo.

0: tulog. Tulog na, baby!
1: Tulog na,
0: ay, nako.
1: Tulog na, baby.
0: Gusto ko mag-diving in doon. At makikain. Papa! Di ko pa na, ano. Pero yun na nga, no? Itutuloy natin to bukas. Ah, itutuloy daw. Episode na.
2: Bukas ka.
0: Diyan po nagtatapos.
2: Ah, bukas ka.
0: Ang may tatabihin ako. Mani-mani pa ako dun. I was I ever seen with this shit. But yeah. Pero yun na nga, maraming salamat sa mga apat. Astrea, si LTG. Maraming mo. Diyan po nagtatapos. Ang may tatabihin ako. Naging ano? Naging tornado. Maraming pagkano po. Salamat din sa mga audience ng Dito Call FM. MSA at... And then, good night sa inyo.

0: Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
1: Susunod na programa ay PJG. Serio Gabi. Private ang mag-awa at magpaguhay mag-asa. Mga sensitibong issue na kailangang mauna. Mga kontrobersyal na talks. Kasi Estareha at EZM Roll sa East at Diz Tele Radio.
0: Hello, hello, hello sa mag-partner o ting nauunawaan.

0: private talk sa Rated SP. Itong pag-uusap sa kung saan mga sensitibong paksa po tungkol po tinatalakay. Mm-hmm. Kaya bawal na bawal po ito sa mga...
1: No. Ay, nakik- Uy, meron, no?
0: Ay. Pero meron talaga. Hello. Sa ating kaibigan.
1: Mm,
0: ay, hindi ko na binuoy. Tutok ka. Sana may makatulong ito sakaling ikaw.
1: Ganun?
0: Diba?
1: Hindi ganun pa.
0: Diba?
1: Text ka.
0: 2-4-4-1-5-6-7-2-5.

0: ano pong paborito ninyong posisyon?
1: Ayan.
0: Ayan. I-share po ninyo ang inyong mga sagot sa 083,000. Ating paliwanag. Hane, ayan. Ilakan natin. O bakit paborito ninyo? Huwag kayong lang yan. Walang rinig dito sa atin. Naririnig lang tayo all over the world. Kaya huwag na. Abam.
1: Pwede naman i-alias na lang yung pangalan niya.
0: Tama. O ayan. Sumagot si Sir. Sabi niya, ma'am, I'm watching. Ayan. He's from California. Tutok talaga siya sa atin. At nagpapasalin ako. Oh, hihintay. Simula pa lamang po ito. Tayo, partner.
1: Sabihin natin may mga tige. Post last Sunday about the genital or it was genitalia.
0: Mm-hmm.
1: Ba yan? Abnormal
0: parang
1: ba yan?
0: Ambiguous. Genital.
1: Bakit sumisikat? T9.
0: Diba 69?
1: Ah.
0: And what more exciting?
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ba't kayo natatawa? Bawat itong mali siya. Hapang wala nun.
1: Yeah. Reality. Pero partner, ito yung magandang topic. Yung tinatawag or akika. Gusto mo maging girl?
0: Ah, okay.
1: Into woman.
0: Yes. Ang buhay talaga ng isang nagpapano ng kapap. Oh, yeah. Oo, di-

0: Pag kinakwento nga sa friends ko, kaya mo magsalita ng, hindi, may break time naman yun. At meron akong ka-partner.
1: Oo, oh, diba? Mm. Pero, 4 hours. Oh. Management, salamat kay Ma'am Mara, kay Boss Frank, diba? Sino pa ba? Si Ab Izo, napakagwapong. Ngayon, ang ating, at present, ano, yung ating mga DJs, ating mga PAs, production assist, si Paolo, ang ating bago. Mm-hmm. Siyempre, ang ating nakasama. Si Gab Gon, nagsabi na, din daw siya dati sa atin.
0: Okay.
1: Sino pa, diba? Matayo, sino ngayon, yung nakasama din natin. Sino pa? Si Moira. Sino pa ba? Si Jello. Si Jello, yes.
0: Meron bang Mark?
1: Yes, si Mark, yes.
0: Oh, so,
1: and siyempre si Sweet. Oh, simula yung ano, yung alin? Ating mga DJ. Yan, nauubo tuloy ako. Yan, siyempre sa live audience, napakarami dito kami sa Araneta ngayon. Ano naman yung pangalan niya, Tita Dors?
0: No, dito, nasa tabi ko, ayan, no.
1: Taka ba? Wala. May tao ba?
0: Meron.
1: Wala, ba't hindi ko naman
0: nakakita? Si, ano yan, si Rostom.
1: Rostom. Ang gwapong si Rostom.
0: Oo.

0: sa may ganun sila, anong gagawin nila? Eh, di ba? Ano na?
1: Eh, wala, acceptance. Mm-hmm. Di ba, Tita Doc?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So, anyway, bagitin pa natin yung part na meron ito ha. Ovotesticular
1: na DSD.
0: DSD, different kind of,
1: okay, eto na.
0: Yes.
1: Di ba kanina?
0: Yes.
1: Hermaphrodite.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Meron and testicular tissue.
1: Kasi I have a friend, yung kapatid niya is a hermaphrodite.
0: Okay.
1: Babae siya, pero kilos lalaki. Pero because we're in uterine, pero mas pagdating sa ari, mas malaki yung sa lalaki. So, kaya sabi ko yun kanina. Of course, no? Di ba? Yeah. Ganun din.
0: Okay.
1: Yeah. Ayoko mag...
0: yeah, very sikat siya talaga.
1: Pero napakagaling nun.
0: Meron pa in a question na she's also hindi malaman. Takbo ba ng kalalaman ng kababaihan?
1: Yeah.

0: mag-aaway.
1: Hindi tayo magbakasyon somewhere, no?
0: Oh. Yan.
1: Gugulalaki, oh. Pinamamadali na tayo dito.
0: Yung physical findings po na nakiko, very pronounced.
1: So, oh.
0: Life. Naku, infertile yan batang yan.
1: Oh, kasi na yung part of organism. So kung may problema doon, sa so, yeah. Nakikita ng may problema sa loob,
0: diba? So delayed ang kanya. So ganun talaga.

0: Yeah.
1: Kasi yung bata, eh, magtataka na lang yung ano nangyari sa akin, no?
0: Siyempre, kunyari, dumating siya sa age na na-in love siya, gusto niya makipag-relationship, and then makikita niya yung sarili niya, and, di ba? Mm-hmm. So, mga ganon. So, yun dapat pinagpapasyahan na ng magulang.
1: Important po yun. Uh-huh. We said kanina, it's because of genetics, okay? Uh-huh. Genetic causes po yan, no, inherited genetic conditions. So, nagkaroon ng cons, okay? So, it affects the hormone production, hormone receptors, pati yung development ng reproductive organs.
0: Okay?
1: So, mahirap maintindihin, pero madali na maintindihin yun pag sinabi natin na ang laki ng clitoris, ang liit ng penis. Hindi ba?
0: Yes.
1: Oh, may micropenis.
0: Ito nga, eh, bakit kailangan namin? Wala na kung meron kayong additional na knowledge na matututunan from the program. Diba? O kung iibit na lang, diba? At least meron kang additional knowledge.
1: Yeah. Like sinabi mo kanina, may kaibigan sa'yo.
0: Yes. So, diba, nung time na yun, diba, okay, so kaya ka ng ganun, hindi pangit yung tingin mo. Kasi naiintindihan mo yung sitwasyon.
1: And ilan taon, tanuin kita partner, ano sinabi sa'yo yung kapatid?
0: Kasi pinag-aaralan siya ng mga doctor sa PGH yung time. Kasi nung time na yun, parang, ayun nga, sabi mo nga, nag-react its officials kay Elma. Was knowledge of yun, it could renting, hindi doon sa ating atleta.
1: Tama.
0: Diba?
1: Pero ngayon, kaya kami, it can happen.
0: Okay? Sabi nga, di ba, Tita Doc, ligtas ang may alam.
1: Tama.
0: Alam.
1: Yung mga genes na yan, how they were put in fetal development. Example, mga pagbabago po, sir, the process of the development of the sexual organ. Diba, no? Namin, hyper siya. Okay. Activity syndrome, okay? Ayan po din ang normality. Tapos, okay? So, kasi, ay, may pinag yung haba, no? Pero may mga hormones naman na pasaway.
0: Kabaligtaran?
1: Tama.
0: Uh-huh. Okay. Eh, well, dapat daw may balance ang lahat. Kung may masaya, may
1: sad hormones.
0: Yeah. Okay.
1: Stress hormones. Parte, tanongin kita. Gusto mo yung cortisol level mo mataas?
0: Dapat yun. Kasi pag mataas ka na, and then maraming achy aches sa katawan mo.
1: Maraming achy. Maraming ano? Achy breaky.
0: Kaya kailangan dapat yun. Kaya nga, kinukunan eh.
1: Dali.
0: Dopamine.
1: Yeah. Oh, you like?
0: No? Yeah. Yeah.
1: Ano pa?
0: Lahat. Except cortisol.
1: Gusto mo yung bonding hormone?
0: Oo. Oh.
1: Love hormone?
0: Yeah. Wala pang... Wag na. Kaya nga ayoko sumagot eh. Trap. It's a trap. Ayan.
1: Ay, okay.
0: Lalo ka. Ay, may parang pangyang opa.
1: Gusto lang eh.
0: Namula daw ako.
1: Ano?
0: Namula daw ako. Namula daw ako.
1: Nag-blush ka? Hindi naman kita binash, di ba? Nag-blush
0: hindi
1: ka?
0: Hindi naman.
1: Ayan. So, yung hormones, again, can cause, pwede din yan problema sa mga dalawa. Okay, so, depende po yan kung head on hormone po dapat responsive. Ang fetus po, sobra po or kulang ang testosterone, kulang ang estrogen or other hormones, magkakaroon ng genital development of problema sa genitals. Okay?
0: So,
1: hindi siya typical. Magiging atypical.
0: Yes, so, ang babae, kapag nga lumiliit nga, di ba, may natin dito noon, kunyari sa vaginal area, pagka nawawala na yung estrogen, so, kailangan natin, not too little.
1: Discuss natin minsan pa, yung ari ng lalaki, kung well-endowed, kung sukat ng paa, or sukat ng tenga ano pa?
0: Kung alam ko ano pa sinusukat nila dun.
1: Yung diba, ang laki.
0: Sabi nila 4-8 divided by 2 plus something.
1: Computation?
0: May computation yun eh, pero well, joke yun noon, diba? Pagka nag-aaral pa, or mga early years sa work, diba? Nagkakabiruan, ganyan. Yeah. Okay. Tinginan sa papas ng shoes mo, like 8, tas tawa na. By 2 plus something, plus 3, I guess.
1: Ganyan.
0: Oo. Okay, diba, Tita Do?
1: Naman. Sa naging topic natin, noon, yung second and fourth digit.
0: Gumano na ako eh.
1: Sa daliri for men. Okay. Fourth digit.
0: Kasi
1: sa second.
0: Yes. Oo.
1: Extra mataas siya.
0: Yes.
1: Okay. Yung ratio niya mataas. Mas, kuya, hello. O, tignan niyo yung mga kamay ninyo, ha?
0: Oo.
1: At ikaw, yun na nga, mas swerte daw. At
0: siguro mo yan dito pag kamay nila, ayaw nila eh.
1: Ayaw na.
0: Yeah, ayaw na nila. Pagka nagtaas ng kamay, mga nakaganon.
1: So, alam mo, partner, na-touch lang ng konong, ba't ganon? Aral, ipakita doon sa study na yung mommy ay rich in testosterone habang nasa loob.
0: Tita Dok.
1: Okay. So, alam mo yung tinatawag na yung mommy at environmental hormone exposure. O kaya may mga iniinom na gamot or may more producing.

0: or other prenatal influences, pwede magkaroon ng development ng tito. Okay. Ingat din sa mga kababaihan.
1: Kaya
0: eh, diba?
1: Nga, hindi ka pwedeng uminom basta-basta ng gamot kapag ka-pregnant.
0: Yes.
1: Diba? Oh, you should consult your doctor. GYN month or second month na ikaw ay butis at may you should diktor mo. Diba, tita doc? Eta mo lang. Kasi baka ma-harm yung okay.
0: Sige. Ano sa ba?
1: Yan. Sakto, tita doc. Tita doc, pero syempre, tapos pa lang yung isang oras, may tatlong oras pa tayo, tita doc. Pero bago tayo mag-up, ano muna ang ating tanong tonight, tita doc?
0: Ang importante is, gusto naming malaman kung ano yung paborito ninyong sexual position at bakit. Share lang po, ha?
1: Yes. Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Okay. Private Talks.

0: po ang Easy MM ng Pilipinas sa ng Pilipinan. Noon, ngayon, at sa panahon pa, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kasapos, ang oras po ay eksakto na po ang 1:01 ng madaling linggo.
1: Na pong taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kabayan.

0: Kasiya. Isa po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagkapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booth. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2020. Sa inyo pong patuloy tayong nakapaghahatid ng nawita at serbisyo publiko. Mamamayang bilib. Marat po. Kapag.
2: Relaxing music. Private talks.

0: Doctor You. Talk to Doctor You podcast on Private Talks. On Talks. Private Talks.
1: Ayan, sa pinag-usapan natin kanina ay syempre atypical or ambiguous genitalia. So mga hello, mga ngayon lang nagbukas ng radyo, TV ha, nagtanong sila kaagad, ano yung ambiguous? Dito yung tipong malabo, hindi mo alam kung lalaki ba o babae anak mo. Kasi nga, pwedeng sobra pong laki ng clitoris o sobra pong liit ng penis. Okay, this is all about, you know, chromosomal aberrations. Very important po yun ang malaman natin, o may hormonal problem. Or pwedeng sa, from the mother, ay meron din mga problema sa ina. Okay, hindi ba partner? Mm-mm. At magpapatuloy pa rin namin ni Amy kung ano yan mga, kung meron atypical or ambiguous genital, di ba partner? Okay? So yung mga doktor po ang magdadiagnose niya, hindi yun kung saan-saan lang dinadala. Baka dalhin sa ano, naipit ba yan, partner?
2: Hindi ako makasagot kasi naipit ako.
1: Saan naipit?
2: Bakit hindi, dumulas dito, tapos something went wrong.
1: So naman.
2: Anyway, ayan.
1: So, para malaman kung meron, this problem with the genitals, kung malabo ba yung genitals na anak mo, doktor po ang mag-evaluate, ha? Hindi po yung manghuhula.
2: Yes, oo, hindi pwede manghula. Kahit na, sometimes, no, obvious na. Mm. Pero kahit obvious na, hindi pwede hanggat hindi doktor ang nagsasalita. Hanggat hindi,
1: tama.
2: Diba? Parang ano din yan, may aksidente. Mm. Diba? Nakita mo, wala nang buhay. Mm. Pero hindi mo pwedeng sabihin, wala na siyang buhay. Oh. Hanggat hindi doktor ang nagdedeklara. Okay. Lalo na kung buhay na ganyan yung nakataya, diba? So, hindi tayo pwede magmarunong o manguna.
1: So, importante, unang-unda, of course, may tinatawag na karyotype testing. Diyan malalaman kung meron chromosomal partner.
2: Ano? Karyotype?
1: Karyotype.
2: Okay.
1: Gusto mong
2: karyoka lang.
1: Yung pagkain ba yun?
2: Pagkain pa rin.
1: Masarap ba yun?
2: Oh, yes. Oo, masarap yan na.
1: Paano ba yun?
2: Kakanin siya ng Pilipinas. Oo, di ba parang bilog siya, parang buchi.
1: Ah.
2: And then may malagkit siya. And then puro matamis yung paligid.
1: Lutuan mo ako?
2: Ay, hindi ako ma... Mahirap yung lutuin, Tita Dok. Bili na lang tayo dyan sa Quezon City Hall.
1: Meron? Oo,
2: yes. Actually, the best yung dyan sa City Hall na karyoka. Oo. So, pag may nakita ka kahit saan sa paligid ng City Hall, iisa lang ang source niyan, yung canteen.
1: Aha.
2: At masarap talaga. Best siya.
1: Ay, gusto ko.
2: Punta ka ng maaga bukas, Rustom. Ha? Punta ka ng maaga bukas, Rustom, ha?
1: Saan? Kasi naman kasing karaoke, iba naman pumasa sa utak ko. Karaoke.
2: Ah, karaoke. Okay. Pwede.
1: Karyotype testing lang, ano? Tapos, kailangan din i-test yung level of hormones.
2: Aha.
1: Yung syempre, part na kailangan mag-ultrasound para malaman kung ano yung nasa loob, no? Yung internal organs.
2: Oo, hindi kasi

0: Nakikita po yung ovary, kung meron man yun. Yes. Tapos sa lalaki naman, kung ano pa man yun nasa loob ng lalaki.
1: Tama.
0: Diba? Kasi nga, hindi mo siya basta, hindi mo siya pwede i-confirm through dun sa labas lang.
1: Hindi nga.
0: Mm-mm.
1: And of course, importante yung genes, no? Genetic testing is important.
0: Naku, mamahal na matest na to.
1: Kaya nga.
0: Diba, Tita Do?
1: Oo. Sana meron mag-sponsor sa mga ganyan, ano? Maybe siguro sa mga government hospitals, pwede naman
0: hindi ko alam kung meron rare ito na nangyayari, diba? So, I don't think napupondohan. Pero dapat meron. For purposes of siguro medical, ano, diba? Medical research, diba?
1: Pwede.
0: Oo.
1: So, kailangan ma-evaluate po yung internal reproductive organs, ha? Okay, so, importante, pediatrician po, ay kasama po dyan, multidisciplinary po na evaluation. So, pedia is important. Mga endocrinologist po ay importante din.
0: So, kasi nga tungkol sa ari. Diba? At yung kumbaga reproductive organ.
1: Yes. And geneticist, urologist, and syempre gynecologist, and sama na natin yung psychologist.
0: Yes. Oo, kasi, di ba, kung yung dalawa dalawang kailangan ng psychology talaga, na tulong na psychologist, yung parents mismo, muna, di ba? And then yung bata, di ba? So, kasi yung parents, para alam nila paano i-handle.
1: Yeah. Okay. So, importante po yun. So, ito ng partner, may gamutan ba yan? Okay. Paano mamamanage?
0: Yes. Kunyari, nandun na sa sitwasyon na yun.
1: Maho nga. No, kung nandun, accept it. At the same time, no, kailangan may hormone therapy. May iba po kasi magbe-benefit po yung ng bata.
0: Yes.
1: So, healthy growth, puberty, and sexual development. Okay? So, depende po yan. May sinasabi pong iba't ibang klaseng hormone therapy na very important. Yung, eto na partner, cortisol replacement for congenital adrenal hyperplasia.
0: Okay. Ano ba yung congenital adrenal hyperplasia?
1: So, yung adrenal glands mo, nag-overwork siya. Okay? Very important po, it produces such hormones, pero pag sobra-sobra, hyper

0: Hindi mo katayong lalaki. O, diba? So, may mga ganun talaga.
1: Yeah. And for those pala, sige, parating sa mga parang, for those pala, sige, parating sa mga parang, maybe go, they go to their, what, dermatologist?
0: Dermatologist, para mawala. Yeah. Dermatologist. Oh, kasi kung bubunuti yung liliindi. Yun yung sinasabi yung liliindi. Yun yung sinasabi nila, oh, kasi maliliit lang siya. Pero kasi, lalo na kung maputi yung babae, kitang-kita, titi.
1: Yeah. Mm-hmm. Kasi huwag din aahitin po yan, no? Mm-hmm. So, you can just go to your dermatologist.
0: Yes, tama.
1: Okay? So, pwede ka din mag-supplement ng testosterone kung kulang o kaya estrogen replacement therapy.
0: Kung kulang. Pero ito po, guided by doctor, lalo ng estrogen. Diba, Tita Doc?
1: Mm-mm.
0: Hindi basta-basta ang replacement therapy eh.
1: Yeah.
0: ERT.
1: Yes. Mm-mm. Baka magkaroon ka ng cancer.
0: Yes. Mm. So, oh, kung may history ng cancer, hindi po ito ipinapayo.
1: Tama.
0: Oo. Oh,
1: oh. Okay. So, may nagtanong part na abahawa about management.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ayan, oo. Kanina, nabanggit na natin, Tita Doc.
1: Mm-mm. Okay. May mga ibang sitwasyon kasi, surgery, pwede i-consider po yan para ma-address yung functional concern. Okay? Kailangan niyang umihi. Eh, di ba? Future sexual function.
0: Ayan. Oo. Kailangan.
1: Tama. Ba't nagtitinikling ito si
0: Jane? Kaya nga nagulat ako, papasok siya, mag-aabot siya ng sagot. Magbigla rin siyang tumalikod.
1: Tinikling. Okay. Tapos, meron din modern medical practice para ma-emphasize and careful evaluation before procedures are performed.
0: Ibig sabihin po ng irbawi yun.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Kailangan evaluate. Important. Mm-hmm. So, may tinatawag dito, may mga ex-advocate sila na dinidelay nila yung non-essential cosmetic surgeries.
0: Okay.
1: Pwede i-delay yan. Individuals are old enough to participate in decision making when a...
0: So, pwedeng hintayin yung edad ng bata. At least yung may kakayahan na siya na maunawasyon.
1: Yeah, yung tinatanong mo kanina, di ba? Gagawin ba ka agad? O,
0: yes. Kasi baka mamaya, desisyon na nila, tapos pag lumaki yung bata, baligtad dun sa katotohanan. Mo siyang full babae, di ba?
1: Yeah.
0: Oops. Hindi pala siya full babae. Personally, di ba?
1: Mm-mm.
0: Oo. Paano yun? So, kailangan muna kung ano yun niya.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: So, diyan papasok yung psychology partner.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Psychological and emotional support. Okay? So, counseling is important.
0: Yeah.
1: Mental health support para yung kanyang, syempre, identity problem, no? Identity concerns, pati yung body image po nung bata. Partner, na-stress kaya yung pamilya, tama ba?
0: Oo naman, may stress ka talaga kung may ganung ano. Again, mas madali kasing sabihin, hindi, tanggapin mo, di ba? Pero pagka nakasa ganung sitwasyon ka, iba pa rin talaga yung sitwasyon. So, mabigat pa rin yun. Lalo na, kanina, binanggit mo yung mess na gagawin, Tita Doc. Kahit hindi ko alam kung magkal.
1: Diba? For sure.
0: Oo, sobra. Tapos, doctors like geneticists, di ba? Bibihira yan sa atin. So, magkano mo dyan para makuha mo siya.
1: Tama.
0: Ngayon nga yung sister ng friend ko, siya, age. Ngayon lang ha, naging sang research, di ba yun? But because of lack of money,
1: information na doon, tututo.
0: Of course, lalo na doon sa taong involved, di ba? Kasi imagine na pinag-aaralan ka ng mga doktor.
1: Yeah.
0: Oo, hindi po yun easy.
1: Naman.
0: Uh-huh.
1: So, meron social challenges din po yan at meron ding relationship concerns.
0: Of course, so.
1: Sinasabi namin ng anak natin.
0: Wala po may gusto nun. Nga, wala nga rin sa family.
1: Mm-mm.
0: Ay, sabi mo nga, Tita Doc, di ba, ano mag-a-reisyari?
1: Tama.
0: Oo, di ba?
1: So, emotional well-being is just as important as treatment.
0: Parang ang mas malalim eh, Tita Doc. Kesa,
1: tama.
0: Di ba?
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: So, long-term po yung medical follow-up. Eh, syempre naman, no? Long-term yan, hindi yung one-time, big-time lang. Tapos, aayusin nyo na. Hindi, ganun yun.
0: Uh-huh.
1: Okay? So, ongoing medical monitoring throughout your life.
0: Oo. Panghabang buhay talaga.
1: Tama. Okay? So, yung team po, magmamonitor po yan kasi multidisciplinary action po ang gagawin dun sa bata. Ha?
0: Yeah.
1: So, kailangan yung hormone levels, minomonitor, yung growth and development, and syempre yung paglaki ng bata sa age of puberty, ha? Fertility potential, baka magiging infertile yan forever. Yung bone health, yung sexual health.
0: Oo, yung sex talaga all throughout. Kasi ng buhay niya, i-concern yun eh. Yung relationship, Tita Doc, eh. Once na in love yan, Tita Doc, eh. Once yan. Diba? At hindi mo pwedeng pigilan yun.
1: Tama.
0: Diba? Okay.
1: So, kailangan mag-regular follow-up ha para ma-ensure yung best possible quality of life. Okay?
0: Yes.
1: So, bagitin natin, partner. May mga comments dito, pero bagitin na natin muna ito.
0: Sige, tapusin muna natin dito, Doc, no? Para at least, tapos mag-ano tayo, basa tayo ng comments sila doon sa ating tanong.

0: Yeah. Yung una part niya, meron mga haka-haka o misconceptions about ambiguous genitalia.
1: Yeah.
0: Kung kapareho ba daw yan as being transgender. Hindi.
1: Hindi.
0: Oo.
1: Iba yun. Magkaiba. Kasi yung transgender, wala namang abnormality sa iyong ari.
0: Wala nga.
1: Meron diba? Kang abnormality siguro sa chromosomes mo. Diba? Medyo mas babae ka, pero mas marami yung chromosomes na panlalaki. Kaya yun nga yung tita Dok eh. Hindi, kaya yun nga yung tita.
0: Oo.
1: Kung pinanganak siyang ganun. Diba? Hindi pinanganak. That we should understand.
0: Pinag-aaral ngayon. Dumadami ang bakla,
1: yes.
0: Dumadami ang tomboy, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, accepted na yung...
1: Siguro, kaya lang masagay.
0: Acceptance din natin.
1: Yes, oo. Tapos, sabihin na bakla, ipipilitin mong maging tunay, na lalaki. Kasi, acceptance lang.
0: Yes.
1: Diba? So, parang push him na maging gusto mong straight, diba? Tama mo na lang siya paano maging mabuting tao.
0: Oh, tama.
1: Diba? Oo, what your gender is, paano siya maging mabuting tao.
0: Right.
1: Paano siya maging mabuting
0: tao. So, kasi ambiguous DSD yan, di ba? Disorder of sex. So, it refers to biological variations sa sex development.
1: Mm-hmm.
0: So, biology yan. Hormones, gonatomy, no?
1: Yeah.
0: Gender identity, on the other hand, yung nga sinasabi na transgender, refers to a person's
1: or
0: female. Both. Okay? Yun. Gender identity po yun.
1: Yes.
0: Okay? Well, partners SD may later identify as transgender. Okay? Yung two concepts, I think, and should not be na. Nabanggit na ni Amy kanina, magkaiba po.
1: Mm.
0: Alam mo, partner, kanina sa Maritres, we have na transgender woman.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Okay naman din yung sex reassignment.
1: Actually,
0: surgery.
1: Hindi mo na nga sila. They say, they tell you
0: yes.
1: na I'm a transgender. Diba?
0: Itong guest natin, ito sa gilid ko, nakikita mo na ba siya? Hindi pa.
1: Hindi nga eh.
0: Hindi
1: kanina
0: ba?
1: Mo pa sinasabi, meron tayong bisita, pero wala akong nakikita.
0: Transgender eh. nagpa-SRS then sex, yung surgery, nagpa-reassign siya ng sex.
1: Okay.
0: Anyway, partner, may nagtanong dito. Yung mga individual daw na may DSD, no, na may,
1: yes.
0: may ambiguous genitalia, can live healthy and fulfilling lives?
1: Mm-hmm.
0: Yes or no?
1: Yes, of course. Tao pa rin sila. Na if you're going to teach him or her how to be a productive person, magiging productive sila sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Tama.
1: O, anhin mo yun normal kung di naman din, ano, diba? So, wala po kasi yung pagiging produktibong tao. Wala naman yun sa ating, ano, kasarian.
0: Yes. Because they can have successful careers.
1: Yes.
0: Meaningful relationship. Healthy sexual lives, hindi ba? And strong family connection. Kasi baka ma-confuse yung bata at the age of puberty, baka lumayas, humiwalay sa magulang.
1: Yeah, oo.
0: Diba?
1: Kaya nga mahalaga early on ipapaliwanag mo sa kanya. Early on ipapaliwanag mo sa kanya.
0: Alalayan po ninyo na, okay? Kanyang kayong anak. Okay? So, importante, timely po ang medical care diagnosis. Baka mali-mali naman, no? Hindi ka nagpapacheck up, di ba? Tapos, supportado po ng pamilya and access siya sa appropriate health care na facilities, di ba?
1: At the end of it all, di ba? Nasa suporta ng magulang, pagtanggap ng magulang, and then suporta ng magulang.
0: Right.
1: Yes. So,
0: very
1: sa mag-asawa, yun ang pinakamahalaga na dapat yung pamilya ang makaka-accept sa bata para
0: yeah.
1: paglaki niya, magiging isang maayos siyang individual.
0: Yeah.
1: Uh-huh.
0: So, para matapos na itong topic na to, no, it's very sensitive topic. Pero gusto na namin sabihin po sa inyo na ang mga individual po na may ganitong problema, they deserve compassionate, evidence-based care.
1: Uh-huh.
0: Para marespeto po ang kanilang physical health, ang kanilang emotional well-being, pati yung personal dignity nila. Okay? So, kailangan ma-understand po yung conditions na yan para matanggal yung confusion. Partner,
1: yung stigma.
0: Yung stigma matanggal, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dapat meron tayong empathy.
1: Yes. So, mental health nila is important.
0: Yes.
1: Di ba? Kasi, just to know na iba ka kaysa sa karamihan, di ba? Masyadong malaking pressure yun para dun sa bata.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yes.
1: 139 po na nagmamadaling araw. Sagot sa tanong na ano ang paborito mong pinakagusto mo na sex position.
0: Uh-huh.
1: Ayan, ipadala po sa 0913,000.
0: Oy!
1: Tama.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kita pa.
0: Tama.
1: Nasa line 5 po, si Ma'am Sonia. Ma'am Sonia, magandang araw po and welcome sa Private Talks. Aitad, hello?
0: Ano mapahala niya, partner?
1: Oo.
0: Mm.
1: Oo, hello, Sonia. Parang wala siya.
0: Nawala.
1: Nawala.

0: Yata siya. Ulit? Oo. Sige, tawagan natin ulit si Sonia. Pakidial na lang ulit. Malayo kinapawan. North Cotabato. Basta, ayan.
1: North yun?
0: North Cotabato. Yes, pero Cotabato na lang. Oo, pinag-isa. Okay. So, basa muna tayo ng sagot. Si Polo si Aimee.
1: Ano daw?
0: Pati hayak.
2: Paborito kong position sa kama.
0: Pero dapat malamig ang kwarto at malambot ang unan para kumpleto ang pahinga.
1: Okay.
0: Kapag hindi gano'n ang set up, pabalik-balik lang ako sa higaan. Shoutout sa mga ka-opisina ko at sa boyfriend kong araw-araw ding nakikinig sa inyo. Wow. Ingat po kayong lahat. Salamat, Rica. Salamat sa boyfriend mo.
1: Ayaw niya. Rica na antipolo po yun. Rica na antipolo po yun.
0: Yes.
1: So, pumunta Benjo. Sabi ni Benjo, the best ni Aimee, ang paborito kong posisyon sa kama-kama. Basta ang posisyon na walang tampuhan pagkatapos. Ano posisyon yun?
0: Ah. Magkaharap?
1: Hindi.
0: Ito naman si Benjo, pinag-isip pa kami.
1: Oo nga. Ay, anong posisyon yun?
0: Anong posisyon na walang tampuhan pagkatapos?
1: Sige, mamaya.
0: Ambot?
1: Mag-text ka ulit, Benjo. Ah. So, nagpapashoutout siya sa misis. Pinakamaganda sa Muntinlupa. I love you.
0: O, basta Muntinlupa. Iba na yung pinakamaganda sa kanya. Sabi ni Benjo, ba't ba ako naka... Si Bong naman ang Kabanatuan. Ang Kabanatuan City. Maganda. Ay, ako naman nakagilid. Nakapalong ang isang paa sa unang sa kama. Medyo kong kaiba yun talaga. Okay, maraming salamat po sa inyo. Napakasayang propesiya sa lahat ng farmers. Salamat po sa inyo mga magsasaka nating kapatid. Pamilya. Kung wala po kaming mga kapwa Pilipino.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Pero kawawa ang farmer's partner pag umuulan.
0: Yes, oo. Pero meron na kasi ngayon mga makabagong knowledge na Tita Doc, na kapag tag-ulan, eto muna itatanim ninyo. Init, eto naman yung itatanim ninyo.
1: Okay.
0: Hintayin mo yung susunod na season bago.
1: Sige, kanta ka muna partner.
0: Ay, Tita Doc.
1: Magtanim ay di biro.
0: Maghapong na kayo ko. Di naman makatayo. Di naman makaupo. Tama ba?
1: Alam ko.
0: Yun lang alam ko. Pero alam ko siyang tugtugin sa ano? Sa Rondalia.
1: Really?
0: Sa Rondalia.
1: Really? You know?
0: Oo. When I was young. Naiba. Naiba. So anyway.
1: Aga naman ano? Farmers na si. So, si Karen ng Puerto Princesa, Palawan.
0: Okay.
1: Sabi ni Karen, hello Doc Lulu at Miss Aimee. Ang paborito kong position sa kama ay nakatagilid. Nakatagilid partner yung spooning?
0: Yeah, spooning? Pero dito sa ulta, parang ganito din to.
1: Ah, ganun? Tagilid din daw si Karen na may nayakap sa unan. Feeling ko kasi mas mabilis ako makatulog at mas gumagay.
0: Tama.
1: Sa good vibes na hatid ninyo araw-araw. Shoutout sa buong pamilya.
0: Uy naman ng Pasay City. Doc Lulut man, Ma'am Aimee o Ms. Aimee, ang paborito kong position sa kama. Eto, basta katatabi ko ang mahal ko. Panalo na ako. Ay, shoutout sa misis ko na lagi number one sa puso ko. Salamat, Joey. Talaga naman. Ang sweet. Talaga naman. Sabi niya, katabi niya,
1: Sinagot ba niya yung tanong?
0: Yung posisyon ba sa katabi niya?
1: Ganyan.
0: Yung mahal niyang misis. Sabi niya?
1: Ganyan.
0: Yung mahal niyang misis niya?
1: Sige.
0: Diba?
1: Ang Cebu City. Sabi ni Mina, hi, Doc. City. Sabi ni Mina, hi, Doc. Lulu at Miss Aimee. Komportable at masaya kaming dalawa. Oh, good. So, shoutout sa asawa ko at sa lahat ng lovers na laging may respeto at pagmamahalan. No? Mina.
0: Eto, may sumagot din dito. Siya daw, ang gusto niya.
1: Ano daw?
0: Ay, asa na, happy anniversary to. Ayan. nawala eh.
1: Baka pati haya din.
0: Sandali. Hindi. Ayan. Doggy.
1: Doggy.
0: Okay. Sabi niya, because it allows for deeper penetration. Spooning if I want to touch her.
1: Okay.
0: Oo naman, di ba? Magkakaiba kasi yun eh. Oo, yan yung mga sex positions, di ba? Okay, tapos si Ma'am Dina ho, may message siya ulit. Sabi niya, ayan, happy anniversary private talks. Remembering sa market, Taguig.
3: Oh.
0: Ay, yung first, ano natin?
3: Yeah, we were there. Oh,
0: yeah, oh. First event. June 30, Universita. Ipinakilala nyo ang inyong new program, Private Talks. Kilala ko kayo, pero, nahiya daw siya lumapit sa atin. Sayang, hindi kami, hindi tayo

0: kapag selfie. Ma'am Lina,
1: darating siya sa July 18?
0: I'm not sure. Wait, oh nga. Yeah, Ma'am Lina, darating ka ba sa July 18 yan sa Caloocan, 'di ba? Kasi she's coming from Bulacan, baka pwede-pwede malapit sa kanya. Ganun. I hope makarating ka po, Ma'am Lina ho. Okay. Sagot. Uy, sagot pa kayo. Ano ang inyong paboritong posisyon sa kama? Ipadala po ang inyong mga sagot sa
1: 0919-278-3000.
0: Ayan. Uy, yun nandun sa ano kanina, yung tumawag. Yung nawala siya sa linya, hindi na siya makontakt.
1: Yeah.
0: Baka nawalan ng contact.
1: Ayan.
0: Baka nawalan ng signal. Kasi
1: Sonia?
0: Sonia, if you're listening, no?
1: Tawag.
0: Ayan, tawag ka ulit sa amin. Okay. So, yung mga gusto rin tumawag at kumonsulta, 8924-4101, locals 56572 at 5673.
1: Yes.
0: Number of 69.
1: Tagalugin mo nga yan, Patna.
0: Anim na putsyam.
1: Anim na putsyam.
0: Pagka, ano, diba, 69. Sabi lang, Espanyol. O, 69.
1: Okay.
0: Oo, ayan.
1: Sa Bisaya.
0: Ano ang, hindi ko alam.
1: Tanungin natin yung ating bisita.
0: Ano ba ang, ano, pareho din, diba?
1: Sa Bisaya?
0: Pareho lang? Pag Bisaya ng 69? Ano, 69? Ano, pareho din? Hindi na nila yata iniiba yung lengguahe okay. Pagka numero, Tita Do.
1: Pero mas maganda kasi 69.
0: Yes.
1: English na lisa lang.
0: Oo, tama. Uh-oh. Si Tita Doc, no, pagka siya yung nagsabi, kasi ako 69, period. So, 69.
1: Oo.
0: Pero anyway, ayan, habang iniintay natin siya, huwag kayong mahiya sa amin tumawag. Basta kapag ka nagkukonsulta kayo, tandaan po, ibigay ninyo ang tunay ninyong
1: sumagot doon sa tanong.
0: Ganda ko.
1: Po yun eh. Hindi yung name. Na pangalan, okay lang po yan.
0: Oo, we don't care kung ano yung alias ninyo. Oo, pero yung edad, kapag lalo na may kukonsulta kayo kay Tita Doc, di ba? O, tsaka kung meron kayo iniim na maintenance, meron kayo iniim na bot, ayan, sabihin po, importante po yun para, syempre, sabi ko nga, si Tita Doc po ay doktor, hindi po siya mangyay, so hindi niya malalaman kung ano ang inyong tamang cure sa inyo o ibigay, kung hindi niya naman alam kung ano yung problema ninyo.
1: Oo naman. Balikan ko lang yung sagot ni Patihaya sa English. What? Yun ang?
0: Yes, position. That's missionary.
1: Yes.
0: Yes. Okay. So, ayan, meron na tayong caller ulit, Tita Doc. Nasa linya from Pampanga.
1: Pampanga naman.
0: Si Tess. Yes, oo. Magandang nagmamadaling araw sa'yo, Tess, ng Pampanga. Welcome sa Private Talks.
2: Hello. Good morning, ating Aimee.
1: Good morning.
0: Hello. Parang buhay na buhay. Buhay na buhay.
2: Ay, senior na po ako, Tita Doc, 63.
0: Wow, pero sound mo, ano sound mo? 20 plus. Totoo, Tess. 20 plus. Totoo, Tess.
2: Alam
0: mo. Nasa boses mo.
2: Ay, thank you po, ating Aimee, Tita Doc. Happy, happy second anniversary po sa inyo.
0: Ay, thank you.
2: Excuse me po. Matagal niyo na po akong listener.
0: Yes.
2: Nadalang lang po akong tumawag kay.
0: Oo nga.
2: Kaya minsan, ano po, busy yung mga, ano, hindi po sila.
0: Okay.
2: Hindi nga po ngayon, nasagot yung tahan ko. Gusto ko talagang bumati sa inyo para sabihin na hindi ko natututuhan sa inyo. Ko sumasawa sa iyo, ating Aimee.
1: Tala, palagi kang gising po.
0: Oo nga.
2: Tapos pag ano, luho.
0: Okay lang yun. Kasi naman for hours yung program eh.
1: Naman.
0: Pero the fact, tumawag pa siya.
2: Opo. Opo.

0: ma'am. Tanong ko lang po. Kasi hindi po ako mapanata. Gano'n po maka...
1: Okay. Ganito yan. Ilan mo pa na yan? Ha? Malaki-laki na rin. Yes.
0: Po. Hindi po kasi po, hindi po talaga siya nagpapatira. Kahit na pag po kasi meron siyang menstruation, sumasakit po yung tagilila niya. Tinitiis lang niya. Kaya lang po siya, lately lang po siya na-confine kasi po talaga kailangan na niyang salinan ng blood.
1: Oh, okay. Alright, so...
0: kasi po bumaba po yung ano niya, blood niya, naging 55 na lang.
1: Alright, okay. Ilang taon nito niyo, bata? Ilang taon?
0: 45 po, 45 years.

0: yung 4 PM.
1: Okay.
0: Pero sabi naman po ng OB niya, makukuha naman daw po sa gamot.
1: Mm-mm. Dega ito. Yan, mamamanage ng maayos, pababayaan lamang, lalaki pa yan eh.
2: Lisa,
1: uy, tama.
2: Uh-huh.
1: Sa yung gamot, mamamanage mo ba?
0: Lang.
1: Pills.
0: Sabi po ng OB niya, mag-i-start lang siya pag nag-immense na siya, pero meron po siyang iniinom before breakfast para din daw po yun sa blood, pero hindi po kami magkasama. Tita Doc, at yung Aimee, nag-iisa lang ako dito sa bahay.
1: Nag-iisa?
2: Solo ka?
1: Asan si husband?
0: Opo, kasi may mga pamilya na po yung mga anak ko eh.
2: Okay. Mm-hmm. So, si hubby nasaan? Hubby, si husband?
0: Ay, kinuha na po siya.
2: Okay. Okay, so at least, iba?
0: Nauna na po siya sa akin, Tita Doc.
1: It's okay.
2: Okay.
0: Na po ang...
2: Wala mong pinalaki. Wow, congratulations sa iyo, Tessa.
1: Anak mo, kung akong tatanungin, if yung follow-up check on sa kanyang doktor, kailangan
0: lang.
1: Okay.
0: Ang sabi lang po, continuous lang daw si niya, good for 6 months po yung gamutan niya.
2: Natutunaw ba yung Tita Doc kapag has gamutan? Okay, so,
1: yeah.
2: Okay.
1: And anemic
2: yung
1: ano. Yun ang minamanage actually. Ano, kahit 6 months na nagtitake yan, hindi ka mag-aantay bumalik to sa doktor. So, tuloy-tuloy po yung check-up. Ha? Para malaman kung lumalaki po yung tubo sa kanya.
2: Kasi ang day ngayon, hindi lumalaki. Hindi ka batesa. Ang amin lang.

0: sa baka sa not family, yeah, no, na genetics.
1: Yeah, pwedeng, pwede.
0: Ang nanay mo, lolo mo, kanununuan mo, na may mga tumor-tumor, no? Pwedeng benign.
1: Mm-hmm.
0: Hindi, pwedeng yan. Okay? Pang anak niya.
1: Yeah, totoo. Diba? Mm-hmm. Then, ang alam ko, isang... Mm-hmm.

0: Take care.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: God bless po. Bye-bye.
0: Cute naman niya.
1: Nakakatuwa si Tess na di ba? Pero ayun na, totoo yun yung mga babae. Dapat lagi tayo nagpapacheck up para ma-avoid yung mga ganun, Tita Dok.
0: No, pap smear is important.
1: Yes, ayan naman tayo sa pap smear. Mananakot na naman si
0: Tita. So, pap smear ka ba?
1: Yung, alam ko, July ang schedule namin dito.
0: July na.
1: Eh, na kami si Tita Dok at we have some music again for you guys. At dyan lang kayo, ha, relax, relax lang kayo dahil hindi pa po kami tapos. Kalahatian pa lang ang
0: Private Talks.
3: Private Talks.

0: DZM. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon at sa mga darating na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KDP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Ganap na alas 2 ng nagmamadaling araw.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas

service booth. May libreng merienda, gupit hanggang sa dalao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang BZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! BZMM 40. Apat na po tayo. Hatid sa Control sa Estreta at BZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng BZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue.

0: me Ivy. Ivy on Private Talks. Talk to Dr. Lou Marquez.
1: Dr. Lou Marquez
0: on Private Talks.
2: Back to 17 na nagmamadaling araw. Ito pa rin po ang inyong ating Amy. Siyempre kasama si
3: Tita Doc Lulu dito sa Private Talk.
2: Yes. Ah. So, hanggang 4 o'clock pa tayo ha. Marami pa tayong lessons na pag-aaralan tonight. Uy, wait lang sa mga sagot ha. Ooh. Yung sagot ninyo sa tanong na ano yung inyong best position sa bed. Mm. Okay. Ayan.
3: Mag-text po sa 0919-278-3000. Now na.
2: Sagot na kayo, ha? Mm. Maya-maya, lalabas din yan. Kasi ayaw lang daw mag-print. Hala, pati ba naman printer? Naglolo ko.
3: Ganun?
2: Oo, di ba? Kanina, ito.
3: Himas-himasin mo lang yan. Ano?
2: Ayan.
3: Sino ba yan? Nandiyan si Jane.
2: Si Jane. At siya nandiyan sila, si Jerbo. Si Jack. Sino ba ba? Si Paolo. Nandiyan. So, ayan. So, maya-maya, magbabasa na din namin ang inyong mga sagot. Sayang, ano? Gaganda ng mga sagot pa naman. Okay, so ngayon, ito na muna. Pero bago natin simulan, sasabihin ko muna po, ang programang Private Talks ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang mga topics po namin ay patungkol sa sexualidad at pagsasama ng mag-asawa. Kaya bawal po ito sa mga bata.
3: Pero,
2: pwedeng-pwede sa
3: isip bata.
2: Ayan. Mm. Kasi yung amin topic, Summer of 69. Baka sabihin niyo bastos, di ba?
3: Is that a movie?
2: Na song.
3: It's a song.
2: Yeah, actually it's a song, pero hindi ko alam kung may movie.
3: Ah. No,
2: pero
3: pwede request?
2: Yeah, pwede mamaya.
3: Ay, sige.
4: Paolo, Summer of 69.
2: Hindi ko alam kung si Bryan Adams yun. Summer of 69. Yun, yun. Oh, yeah.
3: Tito ni Masunod kaya.
2: Yun lang alam ko. Yan. Okay. So, ano ba yung 69?
3: Tita,
2: this is one popular position, di ba? At marami ginagawa rin itong joke. Diba, Tita Doc?
3: Bakit ba siya popular?
2: So, ano ba ang katotohanan sa 6-9 position?
3: Mm-mm.
2: Tita Doc?
3: Alam mo, pag 6-9 kasi, parang acrobatic ka niyan, partner eh. Parang acrobatic ba?
2: Okay.
3: Okay, so, it's all about doing oral sex, okay, with each other. Pero, pag na-imagine nyo po yung number na 6 at 9, baligtaran po yan.
2: Yan, okay. Oo.
3: Baligtaran siya at nagbibigay ng oral stimulation sa bawat isa. At consenting adults. Hindi mo pwede nililitin.
2: Oo. Mm. Consenting. Ibig sabihin, pareho kayong payag gawin yun.
3: Kasi may ibang mga babae, they don't like it.
2: Yeah, oo. Of course, nakaka-shock, di ba? Lalo na kung first time o hindi pa ganun ka. Kumbaga, nagsisimula pa lang kayong dalawang mag-asawa.
3: Yeah.
2: Usually, ang lalaki ang nag-i-initiate.
3: Naman, no? Mamaya, bagitin natin yung...
2: Ano kaya mangyayari pag babae nag-i-initiate, no?
3: Lalo. Oh, ay, dito ni lalaki.
2: Buti ko matuwa, ay kung magulat. Bakit alam mo yan?
3: Alam mo, pati kasi... Alam mo, pati kasi yung 69 na yan po yan. Okay? Huwag po kayong mainis sa amin, ano? Kasi talaga pong ginagawa din yan ng couples, ha? Okay. Pwedeng yung babae ang nasa taas at nakabaligtad. Or pwede yung lalaki ang nasa taas at siya'y nakabaligtad.
2: Okay. Basta magkabaligtaran. Okay.
3: Alright. Now, so, ihigit pa yan sa pangalan at novelty. Okay? Mahalaga pong maintindihan kung bakit gustong-gusto ng mga couples ito. Okay? Bakit ang iba naman ay hindi comfortable? Bakit na ba? Nakisa yan sa intimacy? Paligay mo, partner.
2: Kaya nga, di ba? Well, siguro sa... Yes, oo. I think yes.
3: Naman.
2: Kasi doon para makita mo yung vulnerability ninyong dalawa.
3: Yeah.
2: Which is, siyempre, kailangan para ma-fulfill ang intimacy. Meron kayong fulfill ang certain level of vulnerability pareho. At dito, vulnerability pareho. At dito, pinapakita yung openness ng sa idea ng bawat isa.
3: Mm-hmm.
2: Ng bawat isa. Acceptance sa kanila.

0: Baka si ate, trusted talaga niya yung actions mo, kuya.
1: Yes. Huh? So, full trust and confidence.
0: Alam mo kasi, partner, oh, may ibang mga lalaki na mas sobrang masuba. Yung bang...
1: Masuba?
0: Yung bang wild. Wild the wild, no?
1: Masuba. Okay. Wait. Para may mali dun dito, dok.
0: Ano? Chuba?
1: Hindi. Kasi ano, masuba. Kasi yung suba, masusuba kita. Yung sa utang, hindi kita babayaran.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: Ito ba yung parang bigla na so rugged, so passionate, no?
1: Mm-mm.
0: Na walang...
1: Yun nala siguro wild.
0: Wild.
1: Oo.
0: Passionate.
1: Oo.
0: Ibang lalaki ganun, hindi parang matataranta na yung babae.
1: Oo.
0: Tapos ayaw niya na. Ayaw niya na.
1: Baka nasasaktan.
0: O tama.
1: Oo.
0: No? So, pag ano, pag nasasaktan naman kuya, abay, tigil-tigilin mo muna. Hindi naman ganun yun.
1: Yes.
0: It's the right way to do it.
1: Alam mo, partner, nasa dulo ng dila ko yung gusto mo sabihin.
0: It's all about utang ba yan?
1: Yes, yes. Ito, manunuba ito eh. Ganun. Oo, diba? Susubain ka, ibig sabihin, tatakbuhan ka sa utang.
0: Sige.
1: Siguro yung sinabi, sunggab. Sunggab ng sunggab, diba? Uh-huh. Baka yun yung ibig mo sabihin.
0: Pwede.
1: Oo. Okay. Yung mga lalaki kasi susunggaban agad si Mrs. Eh, nasa-shock naman si Mrs. Diba?
0: And the way to do that, no? Kasi, ganito, pag ayaw ng babae na makipagsiksinayin sa'yo, kuya, no? Ikaw muna, you do it, you do the oral sex first sa
1: inyong mo
0: wife.
1: Mm-mm.
0: And then, bumaliktad ka. Ayun.
1: Ayan. O, wag mong i-shock. Diba? Wag mong bulatin. I-shock.
0: Partner, may problema minsan eh.
1: Ano?
0: Pag malaki yung chan ni kuya, mabigat. Mabibigatan si ate.
1: Okay.
0: Got it?
1: Hindi. Iba yung nasa isip ko.
0: Hindi.
1: Kala ko nakaharang yung chan niya.
0: Ito nga.
1: Eh, paano kung pareho sila pala na malaki yung chan?
0: Ayun lang. Ano?
1: Ano naman nangyari?
0: Eh, diba? So, well, mga kapamilya, kinikwento lang po namin na, no?
1: It should be a sexy, actually, it should be a sensual sex position, Tita Dok, eh. Mm. Nangyari, comedy.
0: Mm.
1: Pero, which way, I think, makakatulong para magtawanan sila at maging masaya rin ang gabi.
0: Tama.
1: Diba? Mm. Oo. Yun naman, eh.
0: Kasi alam baka, hindi na makahinga si ate, eh. Kasi, ayun, ang bigat, eh, diba?
1: Eh, ganti-anti lang daw, lumaki din yun siya ni ate. Diba?
0: Okay. Kasi, gusto na nila, eh. Diba? Gusto nila, eh.
1: Ganda to kasi not for anything else pero not for anything else pero nakakapagbigay siya ng variety sa kanilang dali nila na parang mas sensual siya compare naman sa
0: chicken.
1: Diba?
0: Napunta sa laki ng tiyan.
1: Eh, well, okay. Kaya nga sinasabi natin dapat ano eh, diba? Huwag tawag natin hayaan lumaki yung tiyan natin, ha?
0: Po, yeah, you communicate with and then respeto is importante, no? And of course, sana ay hindi magkadabali-bali ang mga buto ninyo.
1: Oh.
0: Okay, safe and ligtas ka.
1: Uh-huh.
0: At gustong-gusto ninyo ang pareho yung gagawin yung 69, ah.
1: Mm-hmm. Mm. Kailangan wag walang masasaktan.
0: Mm-mm.
1: Kasi pag may nasaktan, susunod ayaw na yan.
0: Ayaw na.
1: Mm-mm.
0: Palitin mo na yung tiyan mo, kuya.
1: Mm.
0: So, bakit tinawag na 69? Bakit nga ba? So, tinawag itong 69 dahil kapag magkasalungat ang posisyon.
1: Magkabaligtad. Yes.
0: Ang dalawang tao habang sabay sila nagbibigay at tumatanggap ng oral stimulation.
1: Yes. Uh-huh.
0: Naman, partner, kasi may ibang lalaki, pag nag-oral stimulation, parang kinakagat.
1: Nagigigil.
0: Nagigigil. Uh-huh. Ito na naman word na to ba? Sabi mo mali. Ninangab-ngab. Pali doon? Ano? Tagalog? Ano?
1: Word like, you're eating corn. That's ngab-ngab.
0: That's it.

0: nagtatawa lang po kami dito kasi it has to be that way. Alam nga naman mag-serious.
1: Yeah.
0: We can get through
1: it. Actually, that action itself, hindi yun meant para maging seryoso kayo. Mm. As in, hindi naman sinasabi na, no? Pero ibig sabihin, it yun nga, it gives variety and fun.
2: Yeah.
1: Diba? So kung masyado kayong parang, alam mo yun, dalawang seryosong individual na ginagawa yun, ano na yun?
2: Mm.
1: Siya magiging fun. Yun yung sinasabi mo siguro, masyadong nagigigil, masyadong focus.
2: Yeah.
1: Wala na yung sa Tagalog na word, wala na yung Tagalog na word, wala activity.
0: Ah, talaga, partner.
1: Oh, diba?
0: Pag nag-69, ha, it can delay ejaculation of the man.
1: Ah, talaga?
0: At
1: okay.
0: Can, parang pauunahin niya yung babae.
1: Okay.
0: Kung marunong siyang mag-oral sex.
1: Kung marunong. So, may tamang paraan.
2: Mm-mm.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: And it should be a gentle way of parang, yun nga, ipaparamdam mo sa partner mo na she's wanted.
2: Yeah.
1: Oo. Kaya yun yung sinabi ko kanina, Tita Doc, na dapat may open, may degree ng openness sa kanila pareho.
2: Mm-mm.
0: Tama. Pero partner, ganito, ay di nag-69. And then, ang purpose ng lalaki is to simulate more yung wife niya.
1: Okay.
0: Okay? And when he does that, then stimulating the clitoris as well.
1: Yeah.
0: Okay, then pwedeng mag-orgasm. Truth eh.
1: Uh-huh.
0: Kuya, may erectile dysfunction. Nakabalikta, di ba? Siyempre, ini-expect naman ni wife na nakatayo si Manoy, yung kanyang penis. Eh, paano naman kung hindi? Hindi ba?
1: Oo, siguro kung alam ni lalaki na meron siyang erectile dysfunction, then I don't think dapat yung 69.
2: Mm.
1: Kasi parang malalagay din sa nakakahiyang posisyon yung lalaki dahil ayaw magtumayo.
2: Mm-mm.
1: Si babae naman, magiging disappointment sa kanya, feeling niya, mali ba yung ginagawa ko? Bakit palang wara siyang reaction?
0: So, kung hindi pa nakatayo ang ari ng lalaki, it can trigger erection by doing oral sex sa kanya. Okay?
1: Mm-mm.
0: Then, may mga lalaki naman na wala talaga
1: mag-asawa yun.
0: Right. Post ni husband is for to have a true orgasm.
1: May problema lang, Tita Doc, kasi most of men, I think, di ba?
2: Yes.
1: They want 69 for them, for their own, alam mo yun?
2: Yep.
1: Di ba? Gusto niya dahil sa kanya.
2: Mm-mm.
1: Oo, hindi dahil gusto nung babae. Doon magkakaroon ng dapat mag-usap sila at magkaroon sila ng, paano ba, pagkakaisa na they both want it.
2: Right.
1: Mm-mm. They both want it.
0: Right. Case basis.
1: Mm-mm.
0: Then some men still have malambot pa rin ang penis mo, kuya, pero napa-orgasm, kuya, pero napa-orgasm mo naman si ate.
1: Well, okay na. Kasi lalo na kung alam naman ni lalaki na may problema siya.
2: Yeah.
1: Ang mahalaga, masatisfy mo. Kasi po yung pagtatalik eh, dapat ang aim ninyo pareho is masatisfy yung partner ninyo. Hindi yung sarili mo. Kasi yung sarili mo, isasatisfy ng partner mo. And then vice versa. Diba?
0: Yes.
1: Yun.
0: Naman. Okay? So, ano yung konsepto daw ng 69 position?
1: Uh-huh.
0: Okay? So, yung konsepto niyan is mutuality.
1: Ah, mutuality. Ah, lalim
0: ng word na yung partner. Ano?
1: Mutuality.
0: Mm. Sa halip na isa lamang ang nagbibigay na oral stimulation, parehong partner ang sabay na nagbibigay at tumatanggap nito. Okay, so partner, dapat pareho nilang gustuin, di ba?
1: Yes. At doon sa word na sabay, so dapat pareho sila ng, paano ba? Tempo? Timing? Thank you. Oo, timing ano, Tito Doc?
0: Yeah.
1: Oo, hindi sila parehong, yung isa nagmamadali, yung isa nagiging mabagal.
0: Correct.
1: Kumbaga, in-sync yung galaw nila.
2: Wow.
1: Okay.
0: Yes. So, very important yan, no? Sa ilang couples po nagbibigay ito ng pakiramdam na pagiging pantay, sinasabi nga ni Amy, at pagbabahagi ng intimacy.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, may mga tao din naman nahihirapan. Nahihirapan saan? Mag-focus. Dahil sabay nilang iniisip ang pagbibigay at pagtanggap ng stimulation. So, ganun, partner.
1: Yes. Yun yung nangyayari. Yung mostly sa men.
0: Yeah.
1: Diba? Oo. Kaya nga kailangan mag-usap talaga. At saka pareho kayo huwag magmadali. You take your time, both of you.
0: Yes. Dahan-dahan para... Ano?
1: Pareho kayong dalawa na mag-enjoy dun sa moment, di ba, Tita? Lalo na kung ang hirap mapapayag nung asawa mo. Hirap mapapayag nung asawa mo. Pumayag siya.
2: Hmm?
1: Oo, wag ka magmadali lalo na. Kasi

0: hindi na siya umulit na pumayag kapag meron siyang hindi nagustuhan. Dito daw, kahit pagtatalik, may way na mararamdaman ng partner mo na nandun yung respeto. Oo, na hindi ka, alam mo yon, na parang nababastos ka, kaya nagagamit ka lang. Oo, hindi. May way po yon para maramdaman ng partner mo na okay lang, yeah, kasi nire-respeto pa rin kita kahit na may mga ganito tayong activity.
1: But some men do it so roughly.
0: No?
1: Pag rough yun, well, ganun yun eh, pero may ibang mga babae gusto rough.
0: Gusto o walang choice?
1: Yung iba gusto, yung iba ayaw.
0: Okay, so depende. So kung ako yung lalaki, titingnan ko ano yung i-observe ko, o siguro better tanungin mo na lang yung partner mo. Diba? Do you want this? Is this how you want it? Parang ganyan, yeah, tanungin
1: mo siya.
0: So
1: parang ano siya, BDSM set,
0: yes,
1: diba?
0: Oo. Oh, oh. Tsaka diba pwede habang nagtatali, kahit habang ginagawa nyo, pwede naman kayo nag-uusap eh. Diba? Sabi mo nga noon, Tito, matatandaan ko, you communicate even while doing it. Ayan.
1: Ayan na. Okay. Bakit daw ito nagugustuhan ng ilang couples? Bakit nga daw? Bakit? Sa maraming couples, ang naaakit sa 69 dahil nagbibigay dito ng pakiramdam ng, ayan na nga, yung sabay na connection. Di ba? So, para sa kanila, nagiging mas exciting daw ang intimacy dahil pareho silang active na kalahok sa parehong oras. Yun na yun.
0: So, kung pareho kayo, nakatuon dun. Kaya kailangan nandun yung, paano ba, yung presence mo, not just physically, kundi emotionally.
1: Yeah. Okay? Sa novelty ba yan? It is a novelty. Nakakaiba po yung posisyon na yan. Maaring magdagdag ng excitement sa isang long-term relationship sa partner. Ha? Pag sinabi mong long-term relationship, ito yung matagal na mag-asawa na couples.
0: Okay.
1: So, they actually experiment on that. Pero younger married couples, parang bihira pag gawin yun kaagad.
0: Kasi siguro medyo mahiya pa.
1: Oo.
0: Hindi pa sila ganun ka-intimate with each other.
1: Right.
0: Oo. May wall pa eh.
1: Diba? Mabilisan mo na siya.
0: Isa pa yun, no? Oh, no? Lalo sa, isa pa yun, no? Oh, no? Lalo sa parte ng lalaki. Excited dito,
1: oo,
0: no?
1: Oo, tama. Okay? So, it's in a long-term relationship. So, at hindi ito automatic na enjoy. Okay? Meron din tinatawag na sexual preference. Lubhang personal po yan at nagkakaiba-iba po yan sa iba't ibang individual.
0: Tama.
1: So, partner, ano daw yung benefits? May benefits ba yan?
0: May benefits ba to?
1: Ano kaya benefits yan?
0: Well, syempre, yung mutual pleasure, di ba?
1: Yes.
0: Pareho kayong, ano ba yun? Pareho kayo eh. Pareho ninyong nasusubukan kung ano ba talaga, di ba? Yung gusto ninyo pareho. Yun ang kagandahan dito sa 69. Tapos, yun nga, kasi parang, actually, meron silang sinasabi dito, gawin mo to sa akin, gagawin ko to sa'yo. O, kayo na wala mag-English. Okay? Oo. Actually, yung 69 is meron siyang katulad yata, 88. Tama ba?
1: Yes.
0: Oo, parang ganun din, Tita Dog. Okay.
1: Good you mentioned that. Okay, 69 or 88. So, sinasabi nga dito, maaari nitong palakasin ang pakiramdam ng reciprocity.
0: Yes.
1: O pagbibigay ng partner, maaari ng at kung saan ka komportable.
0: Tama.
1: Partner, portable ba?
0: Oo, kasi kapag the more mo pinipilit, baka lalo kayo magkagulong dalawa. Diba? Alam naman natin na hindi siya, kasi nga pag pinilit mo, lilitaw, hindi mo ko ginagalang. Diba?
1: Baka magsipan talaga din po, natandaan ninyo ang oral sex ay maaari danger ng STD. Okay, so hindi nyo po basta ginagawa.
0: Walang casual sex sa ganun, Tita Do.
1: Yes. Ingat. Kasi karamihan, parang mga younger generation, pag nakatoma na, nakainom na,
0: nawawala na ng boundaries.
1: They do anything they like.
0: Yes, oo. Okay, so Tita Do, no, putulin kita dito sa sa mga benefits, no? Kasi meron tayong caller. Yes, so na galing sa Pasig City. Nasa line 5 po si Richard. Magandang nagmamadaling araw sa iyo, Richard ng Pasig. Welcome sa Private Talks. Ating Amy and Doc Lulu here.
1: Hi, Richard.
0: Hello.
2: Magandang umaga.
0: Yes.
2: Magandang umaga.
0: Good morning. Good morning.
2: Magandang program niyo.
0: Ay, salamat po.
2: Happy third anniversary.
0: Apo. Ano po? Sorry?
2: Happy third anniversary.
1: Hi, Richard.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Salamat, Richard. Salamat sa pagbati. Talagang tumawag pa siya. So, nakagamit ka ba ng cellphone o landline?
2: Hello. 30 years na ako nakikinig kay Doktora.
0: Okay. Ay, ang bata nito. 30.
1: Anong padati?

0: pa. Oh, okay. Very good, uh-huh. Richard.
1: Mm-hmm. Oh, nasa cellphone ka ba, Richard?
2: Ano po?
1: Cellphone ba yung gamit mo?
2: Cellphone,
1: oo. Okay, kasi medyo, yung audio parang medyo ngongo, parang ganun. Kaya medyo nahihirapan ka.
2: Medyo, ano ba?
3: O, ayan na.
1: Ayan, hello?
3: Sa cellphone ba?
1: Sa cellphone siya. Ay, naputol yata. Hello?
2: Hello, yes.
1: Ayan, okay. So, nandyan pa. So, Richard, bakit ka napatawag? Salamat sa pagbati mo, by the way, ha? Mm. Salamat. Salamat sa laging pagtutok.
2: Yes. Eh, parang gusto ko lang mag-comment doon sa 69, ano?
1: Aya.
2: Sige. Kasi ang 69, tama yung sabi nyo na kailangan, gusto nilang pareho.
1: Hmm.
2: Okay. Pero ang sistema sa ganyan, para magkasundo sila, una pag-usapan nila, tapos ang pwedeng isang gagawin ng lalaki muna na sabihin mo doon sa partner na ikaw muna, pakiramdaman mo muna, o pag nakakaramdam din pa ng enjoyment sa ginagawa na, saka lang kayo pwede mag-69 kasi usap, bigla kayo magsasambay ng walang alam yung babae. Medyo mahirap sa kasi enjoyment na hinahanap nun, so, gusto yung dalawa yun eh, dapat hindi silitan.
1: Oo, yes. Tama. Tama naman po. Mm-mm. Huwag pipilitin. Sige po.
2: Oo, kasi pwede yung pagawa mo, sige, ikaw muna mag-lollipop ka muna. Yun, okay yun. Tapos, yung naman girl, so, gagawin ko ito sa'yo, magpapadahin, biligwapin tayo. Okay. So, kung enjoy na kayo pareho sa gagawin nyo, saka nyo pagsamayin. Kasi hindi pwedeng gagawin ng isa na hindi alam ng isa o hindi po nang gagawin. Kaya importante, malinis pareho.
1: Tama. Yes. Yun ang mahalaga.
2: Malinis. At hindi pwedeng mayroong ibang amoy na mga ano ba, nakaka-turn off.
3: Yes. Correct. Yeah.
2: Okay.
3: Tama po.
2: Yung comment ko sa Dr. Kertalakay Jokoy. Ang sagot ko sa ano, sa tanong niya.
1: Mm-mm.
2: Sa position, yung natural lang.
1: What's natural lang?
3: Mm.
1: Ah, ano?
2: Natural lang.
1: Yung ano?
3: Missionary.
1: Missionary position.
3: Mm-hmm.
1: Man on
2: top. Lang. Yun lang kasi, yun namang ginagawa kasi yung iba-ibang position. Parang, pampasarap na lang yun. Parang, exhibition ba?
3: Exhibition.
2: Exhibition. Parang exhibition na lang. Pero yung natural na position, yun ang talagang, ano sa inyong dalawa yun eh, hindi pwedeng gusto rin sa ganito, ganyan. Hindi. Kaya ako, kung ano na lang yung natural, ano, yun na lang.
1: Yes.
2: Yung natural.
1: Tama.
2: Okay.
1: Okay.
3: Tama yun, Richard.
2: Thank you, dalawa, at happy anniversary ulit.
1: Salamat, Richard.
3: Salamat.
1: Salamat sa laging pagtutok, ha. Ingat ka lagi.
3: Thank you to sa comments.
2: Okay.
1: Bye.
2: Thank you,
3: Richard.
1: Yan po si Richard ng Pasig City. Ayan, salamat po sa inyong mga pagbati sa aming third anniversary ni Tita Doc Lulu Marquez.
3: Mm-hmm.
1: Okay, so, tama naman siya, no? Para sa kanya, missionary. Kasi nga, yung iba, parang ano na lang yun.
3: Alam mo, partner, no? Mm-hmm. Yung iba na nagtatry ng mga, na novelty type of position, nakikita nila sa porn yun, eh. Diba?
1: Ah, ganun.
3: Oo.
1: So, sa porn lang talaga siya nakikita.
3: Kadalasan.
1: Kaya pala lalaki nag-i-initiate.
3: Mm-mm.
1: Kasi napapanood ni lalaki sa porn. Ayun pala yun. Eh. Sabagay, pero pangit kasi talaga pag babae naman yung nag-i-initiate. Although, hindi natin inaalis yung possibility na yun.
3: Usap sila.
1: Pwede yun, di ba? Mm. Malay mo, di ba? Baka sabi nga natin, minsan na nag-a-add ng spice yun na yung babae ang nag-i-initiate ng certain different things, di ba?
3: Yes. Especially kung ang babae, no? Fertile.
1: Yeah.
3: No? Yung time na siya ay nag-ovulate, medyo naglalaro utak niyan, partner.
1: Tama. Mm. Oo, diba? At yun, dapat samantalahin ni lalaki. Okay.
3: Mm-mm.
1: So, basa muna tayo, Tita Doc, bago natin ituloy yung mga sagot, baka inaantay nila.
3: Sige.
1: Ano ang iyong gustong position sa kama? Ayan, sabi ni Rico ng Marikina City, Doc Lulut, mas Miss Amy, basta ang paborito kong position sa kamay, ay sa kama, ay, yung pareho kaming komportable at masaya. Shout out sa misis kong lagi nakikinig sa inyo, more power sa programa. Salamat, Rico.
3: Yes. Punta tayo ng Tarlac City, partner. Si Sheila, sabi niya, good morning daw, Doc Lulu at Miss Amy. Ang importante sa akin, may lambing, may respeto, at may tawanan bago matulog. Okay. Sa asawa ko at sa buong pamilya namin, mahal ko kayo.
1: Wow. Ang sweet naman ni Sheila Bells. Ayan. Si Dennis naman ng Lucena City, Doc Lulut, mas Miss Amy, hindi na lang ako sasagot ng diretso. Baka mapagalitan ako pag uwi. Saan kaya siya naroon? Shoutout sa mahal ko at sa lahat ng truck drivers na nakikinig ngayon. Happy third anniversary din, Private Talks. Tatlong taon na pala ako nakikinig sa inyo kada madaling araw.
3: Wow,
1: Dennis ng Lucena City. Salamat, salamat po. Hoy, ingat kayo sa inyong biyahe lagi, ha?
3: Oo nga. Itong mga truck drivers na to.
1: Naalala ko noon, meron tayong listeners. Yeah,
3: tumatawag sila, di ba?
1: Yes, oo.
3: Hindi kaya ito yun?
1: Hindi, iba. Parang north side yun eh. So, ito yun nasa south siya sa Lucena. Naku, salamat, salamat. Naku, maganda nga nakasama nyo kami sa biyahe para hindi kayo antukin.
3: Magigising talaga kayo.
1: Tama.
3: Thank you, Dennis. Si Maricel naman ito ng Butuan City. Sabi ni Maricel, hello Doc Lulu at Miss Amy. Ang sagot ko dyan, secret na lang namin ni Mister. Ayun. Ang importante, masaya ang relationship. Secret.
1: Secret. Si Arvin naman ng Calamba City, Laguna. Good day, Doc Lulu at Miss Amy. Basta ang paborito kong position sa kama ay yung walang away pagkatapos. Shout out sa misis ko at sa buong barkada namin. Natutuwa ko doon sa walang away pagkatapos. Oo.
3: May away ba?
1: Eh, well, siguro pagka hindi na satisfy si misis. Oo, diba?
3: Pag hindi umabot sa rurok ng sarap.
1: Iyan.
3: Si Cherry naman ng Dagupan City. Hi, Doc Lulu at Miss Amy. Kahit ano pa, ang usapan ng mahalaga may pagmamahalan at respeto. Sige, shoutout sa fiancé ko at sa buong pangkasinan talaga, Cherry.
1: Wow! Uy, salamat, salamat po sa inyong panonood. Pakikinig, yes.
3: Anong masarap sa pangkasinan?
1: Ano, tupig. Tapos, di ba, vegetables.
3: Oh.
1: Yeah. Ako dun ko nabibili, Tita Doc, yung white na corn. Na medyo malagkit, yes.
3: Na pwedeng gawing ginataang mais,
1: yes.
3: Tama ba?
1: Yes, so, ginataang mais. Pwede rin naman yung yellow. Pwede din naman yung corn na yun. Basta corn, mas pwede naman. Kaya lang kasi masarap yung variety nila doon. Yun yung kulay puti, tapos merong ilang pirasong kulay itim o iba yung kulay or purple. Oo, laging ganun yung mais ng Pangasinan eh.
3: Puti, tapos may itim-itim. Parang itim, may bulok.
1: Hindi siya bulok. Ay, pero siya may bulok. Ilang piraso lang sa, usually sa buong katawan ng corn, meron lang ilang piraso.
3: Okay.
1: Yes. At masarap talaga yung ano na yon. Yung mais nila.
3: Kilala ko siya.
1: Yeah.
3: Pangalan niya si ano?
1: O yung natatouch naman ako, nag-work sila.
3: Oo nga. For free yan.
1: For free na, diba? Talaga. Ganun nila tayo kamahal. Lalo naman. Na third year anniversary natin. Pero ngayon, may isa pa nagmamahal sa atin. Tumawag naman siya from Quezon City.
3: Huh?
1: Ayan, nandiyan sa Line 5 si Edwin. Magandang nagmamadaling araw sa'yo, Edwin.
3: Hello, Edwin.
4: Magandang mapagpalang madaling araw po sa inyong dalawa.
3: Wow.
1: Yes, good morning.
3: Hi. Yes. Edwin.
1: Hello.
4: Pag-inalawa po.
1: Ayan. Napuputol-putol kasi yung line mo, Edwin. Medyo tumalikod ka sa kapitbahay. Ayan.
4: Okay na po.
1: Yan. Hello. Okay na, oo. So, Edwin, saan ka ba sa bandang Quezon City?
4: Ito po. Banlat, Tandang Sora.
1: Oo, medyo malayo din. Sa banda-bandang unahan.
3: Ay, tama.
1: Oo. Mm. So, Edwin, kumusta naman? Anong dahilan kaya napatawag ka?
4: Katanong lang po ako sa about sa aking girlfriend.
3: Girlfriend?
1: Girlfriend. Okay. What about your girlfriend?
4: Ito po yan, Doc. Natural po sa yung edad, 16 na po ay nag-wait pa.
1: Ano po? Natural ba sa edad na?
3: 69?
4: Opo, na nag-wait pa siya.
1: Okay. 69 pero nag-wait pa.
3: Sige, ito na ito. Okay. So, pag age 69, so this is already a senior woman, tama, okay? Yung, pag sabi mo kasi yung senior na, at the age of 69, almost 70, okay? Pag wala na po estrogen, so ang tendency po yan ay pwedeng nagda-dry, okay? Pero, there are some women still capable of being wet, Pero temporary lang po yun. Sa umpisa lang po siya nag-wet. Alright? So, hindi siya...
4: Pero, excuse me po. Pero, ano po natural, natural po sa kanya.
1: Natural pa daw sa kanya.
3: Natural pa. What do you mean na natural lubrication? Sige nga.
4: About na talaga yung retention na tutuyo. Tita Dok.
3: Okay. So, are you sure wala siyang ginagamit na lubricant?

0: Magkahiwalay kayo?
1: Kasi Cavite po siya, then dito po ako sa Cebu City. Yeah. Then yun naman po ako makapunta sa kanila. So ano po ako, blind po ako.
0: So hindi niya malalaman, tita niya. Okay. So anyway, so whatever it is, ano, for whatever reason, o kung totoo man yun o hindi, di ba? Well, at least it nakakatulong sa kanilang dalawa, tita Doc. Yun ang importante.
2: Wala naman problema nun. Actually, yung sinasabi mo sa amin, masaya yun eh. No? Kung actually naglulubricate siya, even medyo may edad na, fine. Congratulations. Yeah. That's good. Masaya kami at ganun yun. Kung gumagamit naman siya ng artificial lubricant, masaya din. Masaya ka, masaya rin kami doon. Yes. Sa nangyayari, di ba?
0: Oo, tama. Oo. Ang mahalaga kasi, kung ano man kayong dalawa, tanggap ninyo. Di ba, Edwin?
2: Yeah.
0: Yes. Oo. So, yun. So, anyway, so, meron ka pang gustong i-share sa amin, Edwin? Ano ba yung sagot sa tanong na

0: sa inyo. Third anniversary po ba?
1: Opo, yes.
0: Anniversary.
1: Salamat.
0: Po at naman ng teleradio.
1: Opo.
0: Ito po si...
1: Ayaw niyo, Edwin.
0: Yeah, lahat ang nakikinig.
1: Oo, sige. Yes. O, ingat ka sa Quezon City sa banay.
2: Ayun.
1: Okay, ayan, 3:52 na nagmamadaling araw. Actually, magti 3:53 na. Mm. Ayan, 7 minutes to go para sa ating final hour. So, ngayon, magbasa tayo, Tita Doc.
2: Sige, ng komento.
1: Yes, si Nico ng Malolos, Bulacan. Sabi niya, Doc Lulu at Miss Amy, ang sagot ko dyan ay, pang-asawa lang ang nakakaalam. Shoutout sa pinakamamahal kong Mrs. Love you palagi.
2: Secret yun, sabi
1: Secret.
2: Ni Nico.
1: Oo.
2: Punta tayo ng Lipasiri. Partner, Lipa City. Gusto mo dyan?
1: Batangas.
2: Oo.
1: May kilala ka bang taga Batangas?
2: Di ba may pumupunta dyan si ano?
1: Oo, yan. Nagkaisa ng ano?
2: Si Maylene na lang.
1: Yes, si Maylene ang nasa Lipa City, Batangas.
2: Naman, sabi ni Maylene, good morning, Doc Lulu at Miss Amy. Ang importante sa amin, lagi kaming sweet at masaya.
1: Tama.
2: Good. Shoutout sa asawa ko at sa lahat ng listeners po ninyo. Thank you, Mylian.
1: Si Jerome naman ng Imus Cavite, Doc Lulu at Miss Amy, baka hindi kayanin ang radyo. Sagot ko. Kaya smile na lang. Shout out sa buong pamilya ko at sa mga katrabaho kong nakikinig. Aba, nakikinig sila. Jerome, saan ka nagtatrabaho? Hindi mo naman inilagay para nabati natin kayo sa inyong kumpanya. Oo, yung mga nakikinig po sa kumpanya na habang nagtatrabaho, pwede naman ninyo ilagay para mabati namin kayo dyan.
2: Oo.
1: Diba? Mga panggabi pala itong mga to.
2: Oh, text ka ulit, Jerome, ha?
1: Yes. Aha.
2: Si Grace naman ng Iligan City. Malayo-layo to, partner. Sabi niya, ay Doc Lulu and Miss Amy, ang sikreto ng masayang relasyon, hindi lang lambing, kundi respeto rin.
1: Tama.
2: Okay. So, shoutout sa fiancé ko and more power. Thank you, Grace.
1: At ngayon naman punta tayo sa Tuguegarao City. Naroon po si Paolo na nag-good morning sa atin. Kapag ganyan tanong, napapangiti na lang ako. Shout out sa girlfriend ko at sana wag niya akong i-text pagkatapos nito. Bakit? Wala ka naman sinabi ah. Diba? Pero tsaka dami naman Paolo. Pwede mo i-deny na ikaw.
2: Oo. <No, ganun.
1: laughs> Alam ba niya masyado yung, alam mo yung kabisado ba niya yung pag-text mo, di ba? Bagay, ganun talaga eh, no, yung iba. Yeah. Alam nila kapag yung tao, parang kilala ko itong nagte-text na ito eh. Di ba? May ganun. Anyway, so bago tayo, may 5 minutes pa tayo, Tita Doc. So kanina nabanggit natin yung mga posibleng benepisyo, bakit hindi nagugustuhan ng iba.
2: Sige.
1: Eto, kailangan ba ng flexibility at physical comfort kapag you're doing the 69 thing?
2: Siyempre, kailangan kung sinong nasa taas. At yung timbang.
1: Oo, kasi kawawa naman kung madaganan yung isa.
2: Mahirap, hindi ka makakahinga. Okay? So, importante po yun. Siyempre, you got to be physically fit. No? Take care of your health. Di ba, partner?
1: Yes.
2: Pwedeng gumamit ng unan or support po yan. No? Support na pagbili ng komportabling ayos at maaaring makatulong yon kung malaki ang chan. Ang mahalaga dito, huwag pilitin ang anumang posisyon ang dudulot ng pananakit or discomfort.
1: Oo, baka mamaya pareho kayo hindi makatayo. Tapos ang nakakahiya dun, ano nangyari sa inyong dalawa? Ang pangit ang sagot, di ba?
2: Naging bluish na yung color.
1: Kaya nga, di ba? Mamaya hindi na kumikibo yung nandun sa ilalim. Yung pala, hindi na siya makahinga.
2: Buhay ka pa.
1: Tapos tama yung color. Ang importante, malinis kayo pareho, ha?
2: Oo,
1: mamaya, hindi ka nga mabigat. Mabaho naman.
2: Yung... dapat walang mabahong amoy, te.
1: Tama. If you're gonna do it, then be prepared.
2: Yes.
1: Diba? Make sure malinis ka.
2: Tapos meron pa isa nagbanggit nun partner na na-aching daw pag nag-oral sex. Kasi mahaba daw yung pubic hair. So mag-trim-trim din.
1: Kaya po nauso yung mga pambabae o panlalaking razor down there.
2: Yeah.
1: Kasi meron na talaga. Pero yun na, it will fit, diba? Huwag kayong gagamit itong yung ginagamit nyo sa mukha, yun ang gagamitin nyo. Kasi iba yung shape, Tita Doc.
2: Yes.
1: Oo. Kasi baka mamaya magkamali ka, magkasugat ka pa. Diba? Tapos meron kasi yung parang meron din sila nilalagay na para hindi nga makasugat.
2: Okay.
1: Oo. Okay.
2: Naman.
1: Ayan, tanong, Tita Doc, pambata lang daw ba yung 69?
2: Alam mo ito, walang age limit ito, kahit matanda na yung couple or younger married couples.
1: Basta consenting adult.
2: Pero nabagay natin, nagawa ito ng mas

0: couples.
1: Pero may nabanggit na, na study dito, partner, ang younger couples daw ay maaring mas mahilig mag-explore ng iba't ibang position. Okay? Pero hindi ibig sabihin na nag-i-enjoy kayong pareho.
0: Yes,
1: parang
0: so,
1: gusto nyo lang itry.
0: Itatry, tapos susunod hindi na.
1: Mm-mm.
0: Just para alam nyo lang. Minsan kasi ganun, ganun naman po talaga kapag kayo yung mag-partner sa bed, mm-mm, kailangan alam ninyo yung mga things na, alam mo, kasi kung puro yun na lang, missionary. So, ano mangyayari? Tapos sasabihin ninyo, it becomes boring, di ba? So, dapat nag-explore kayo. Kasi total, it's between the two of you only. Wala naman, di ba? Wala nakakaalam. Secret ninyo yan sa loob ng bedroom.
1: Yes. Mm-mm. And, yun mga younger couples, younger men, iwas po sa casual sex.
0: Okay. Yes, so.
1: For some men, kasi kahit hindi nila masyadong kilala, nag-oral sex ba, partner?
0: Tama, oo. Tandaan po natin na, okay, so naka-condom ka sa baba.
1: Mm.
0: Pero yung bibig mo, walang condom. And this is more, a lot more dirty, di ba?
1: Yeah.
0: Kesa dun sa organ mo.
1: Yes.
0: Mas marumi po yung bibig ng tao.
1: Right.
0: Kaya nga, kailangan, di ba, lagi tayo nagbabrush, lagi tayo naglilinis, at the same time, hindi ka nakikipag-casual sex.
1: Yeah. Kasi baka pag in-oral sex mo yung girl na hindi mo naman kilala.
0: Yeah.
1: Tapos kung sino-sino pa, baka magkaroon ka ng HPV, partner. Herpes,
0: yeah.
1: Herpes virus.
0: Herpes virus.
1: Mm.
0: Oo. Hindi po ito singaw lang na ordinaryo.
1: Mm-mm.
0: Ito yung, para malaman nyo ha, ito yung klase ng parang singaw, pero actually inuuka niya yung laman mo. Diba? Kaya niyang butasin yung pisngi mo.
1: Mm-mm.
0: Ganon. Tapos may, yung crank, kung tawag doon, yung paligid may mga puti.
1: Mm-mm.
0: Yun ang indication na siya ay HPV.
1: Yes. Or pwede magkaroon ka ng chancre nga, tapos sipilis naman yun.
0: Yun. Tapos, anong mangyayari sa'yo?
1: Mm-mm.
0: Di ba masakit?
1: Right.
0: Mm-hmm.

0: Okay? Nagiging positive na karanasan po yan kapag may malinaw na
1: comment. Nandun na din yung trust and confidence in you. Mm-hmm. Respeto sa bawat isa.
0: And the boundaries, dapat alam niyo po yun, ha?
1: Yes, oo. Oh.
0: And syempre, yung sinabi kanina ni Richard, yung hygiene.
1: Yes, important. Pagiging hygienic is respect.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Mamayahiya ka naman, te, kung may amoy yan, tapos pa-oral sex ka.
1: Kaya nga, ni.
0: Uy, teka muna, ito mga lalaki, akala ninyo, walang ano yan, walang amoy yan.
1: Meron din.
0: Maghugas ka, kuya.
1: Oh, well, kasi anything na natatakpan, di ba? At pinapawisan, natutuyuan ng pawis, tapos nababasa, ganyan. Nagkakaroon talaga yan ng ibang amoy. So, kailangan regular nating nililinis ang ating katawan. Di ba? Lalo na yung private area.
0: Ligo mo na, ligo, ha?
1: At the end of the day, Tita Dok, one size fits all, wala nun. Diba?
0: Wala yun. Diba? So, sabi nila, kahit sino, kaya yan. Eh, hindi po ganun yun. Diba? Yeah. Okay. Ano ibig sabihin ng one size fits all? Ano ibig sabihin ng partner?
1: Well, diba? Kapag kasi sinabi mo one size fits all, parang ito na yun. Ito, parang dikahon na siya. Tapos, ayan, lahat. Iyan na yun. Parang kang, paano ba sasabihin? May parang may formula ka, tapos parang ito yung para sa lahat. Hindi ganun.
0: Hindi siya ganun.
1: Hindi ganun.
0: Correct. Sige. So, actually, maraming ang nabanggit nga kanina, partner, ano, yung si Richard ba yun?
1: Yung
0: isa lang missionary position, okay na po yun. Wala na iba. Siya ba nagsabi na?
1: Oo, wag na daw yung paiba-iba pa.
0: Yeah. So, well, nabanggit lang namin na pwedeng mag-iba-iba for, you know, experimentation.
1: For variety lang.
0: Yeah, nag-explore lang.
1: Yes, oo. Yeah. Parang yung fun hindi nawawala.
0: Tama. Mm-hmm. And 6 and 9 is okay po yan. Okay? So, wala pong posisyon na pinakamahusay para sa lahat. Ang 6 and 9 po ay isa lang sa maraming option. So, ang tunay na sukatan ng isang magandang sexual relationship ay hindi kung gaano karaming posisyon ang masusubukan mo. Kasi ibang lalaki partner, parang naaliw lang, lahat na ng classic position, ginawa na.
1: Yeah, oo.
0: Kawawa naman yung girl.
1: Kaya nga. Pero kung nagkasundo naman kayong maglaro, ika nga, the go, di ba?
0: It's a game.
1: Para pagtanda ninyo, may pagkikwentuhan kayo. Naalala mo ba, nung tayo ginawa natin ito? Di ba? Ako yun yung isa ng pamudo sa lamesa.
0: Agoy. Sa ang mesa yan? Sa kusina?
1: Alay! Ngayon nga kaya gawin natin.
0: Ano? Malaglag yan. Mabalian tayo ng buto.
1: Oo, di ba?
0: Okay. So, tunay na sukatan daw, partner, yung malusog. Malusog kayong pareho at kasiyasiyang sexual relationship.
1: Tama.
0: Ay hindi kung anong mang posisyon ang gagawin ninyo. Tama ba, partner?
1: Tama. Correct. At sa pasalitang malusog, hindi ibig sabihin na malusog ay mataba.
0: Malaki ang tiyan. Mahirap po mag 69.
1: Oo, itandaan natin ha. Yung tiyan natin, pag lumalaki, ibig sabihin, hindi tayo healthy. Yung gut natin, hindi healthy. Di ba? Kaya, ayan, bantayan po natin as we age. Okay.
0: Alright.
1: So, ang bilis ng oras, 3:03, magpapakilala lamang kami ng himpilan at pagpapatugtog sa pagbabalik. Ayan, Tita Dok, patutugtugin natin ang Summer of 69. So, I was right, Bryan Adams.
0: Okay.
1: So, dyan lamang po kayo dahil babalik pa kami sa aming final hour. Dito po yan sa
0: Private Talks.
2: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:05 na po ng madaling araw ng Linggo.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

0: bukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booth. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Private Talks. Relaxing music and private talks.

0: Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks.
1: Okay, 3:18 na nagmamadaling araw. Ayan, ha? Bahabol tayo ng mga sagot, Tita Doc. Sana meron pa mga sumagot doon.

0: Yes, so salamat, salamat po. Ayan, lagi rin niya nakatutok sa atin, di ba?
1: Yes. Ano pangalan niya, partner?
0: Alan.
1: Si Alan.
0: Alan, yes. Mm. Si Dito Alan Peter Cayetano. Alan P rin siya, pero Alan Potensiano.
1: Si Berna, hindi tayo tulog si Berna.
0: Si Berna tulog ng mahimbing ngayon. Hindi niya alam na anniversary natin, Tita Doc.
1: Kasi si Pucho sa 18 eh.
0: Ah, sa 18. Sabi niya. Ako hindi ako sure kung makakarating kasi nga may program tayo. Yes. So anyway, balita ko, magiging masaya po talaga yan. Saan yung lugar yun, Tita Doc?
1: Sa Caloocan Sports Complex.
0: Ayun, Caloocan Sports Complex. Mm-hmm. So, nandun po ang lahat ng, most of the anchors nandoon, pero dapat lahat nandoon, plus reporters, yun, no? Yung mga napapakinggan at napapanood po ninyo dito sa DZMM, sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Yes.
0: Mm. Ang ano natin, celebration natin ay apat na po tayo. Kasi 40 years anniversary po actually ng DZMM.
1: Tagal na,
0: diba?
1: No?
0: Tagal na, diba? Mm-hmm. Talaga naman, biro mo, 40 decades ng pangunguna, 'di ba, sa ano, sa larangan po ng media, 'di ba, DZMM. So anyway, ngayon tapos na tayo dun sa atin pong mga ibang topics. Ngayon switch naman tayo sa isa pa. Uh-huh. 'Di ba? Oo. So gender assignment surgery, male to female type.
1: Ayan.
0: So from lalaki magpapakababae.
1: Lalaki. So itong surgery na to ay ginagawa to sa mga transgender, okay? Kung gusto mong maging babae, then ang tawag dun, partner, ay SRS. Yun ang tawag noon. Okay? Sexual reassignment surgery. But now it's called gender assignment surgery na siya.
0: Okay.
1: Pumasok na yung word na gender. All right. So this is all about kung transgender ka. Hindi ba sa community ng ating mga kaibigan?
0: Yes. Okay?
1: Mga LGBTQIA+.
0: Naging ano na nga yan?

0: Minus pala siya.
1: Okay. Pero mas masayang kasama si Rostom talaga.
0: Oh, yes. Mm-hmm. So, oh, diba?
1: Nabait yan.
0: Sabi nga niya kanina, okay na, okay na. Parang sinasabi niya, umalis na kayo. Ang gulo-gulo niyo. Joke lang.
1: Mm-hmm. Okay, so anyway. Yung tinatawag na gender assigning or surgery. Assignment surgery,
0: yeah.
1: Kilala yan as SRS nga. Okay? At sa kasalukuyan ay mas madalas itong tawagin gender affirming surgery or gender confirmation surgery. At kaya ko ito ginawang, kaya natin ginawang topic ito, partner, kasi doon sa Maritres kahapon, ang guest namin is a transgender woman.
0: Ah, yes. So,
1: So siya po ay dating kongresista sa House of Representatives for 9 years. And then, tinanong namin sa kanya kung paano siya nag-transition, diba? Kung talaga bang siya ay nagpa-opera. Ang sabi niya, oo, kasi yun ang gusto niya. And okay. Well-supported by the parents.
0: Okay.
1: Okay. And, ang maganda dito, partner, hindi naman dito pinagawa sa Pilipinas, pero pinagawa niya sa New York.
0: New York.
1: Mm-mm.
0: Okay.
1: Which is good. And, for others, pas sumisikat pa rin sa Thailand, diba?
0: Thailand, yes. Oo, marami na sa Thailand, actually.
1: Yes.
0: Oo, lalo dun, hindi mo na nga makilala kung sino yung talagang female.
1: Yes.
0: Kasi nga, yung mga trans doon, talagang perfect yung kanilang pagkakagawa.
1: Yeah.
0: Oh, so
1: flawless,
0: ang hirap,
1: no?
0: Yes, flawless. So, ang hirap mo na ma-distinguish.
1: Yes. So, ayun siya, no? Ito po ay isang serye ng mga medical na pamamaraan na maaring piliin ng ilang transgender individuals, hindi po lahat, no? Para maipakita ang kanilang gender identity sa kanilang physical na katawan. So, partner, ganito pala itong mga transgender. We're talking about male to female, partner, ah?
0: Yes.
1: Okay, ito sila, it will undergo a process, no? Hindi lang, it's a multidisciplinary action,
0: yes,
1: from different doctors. Sama na din yung kay mga psychologists, syempre.
0: Uh-huh.
1: At katulad nung guest namin sa Maritres, binalikan niya yung eskwela kung saan siya nag-high school,
0: yeah.
1: Nag-elementary at nag-high school.
0: Uh-huh.
1: At syempre, lalaki siya doon, di ba?
0: Yes, oo.
1: Mm-hmm. Ang tawag sa kanya doon ay si Jerry.
0: Jerry.
1: Ay, napakilala siya, I'm now Geraldine.
0: Okay, yes. So,
1: natuwa naman yung mga ano doon, yung nasa school niya.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, partner, may mga iba na ayaw magpo-opera.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Alam mo bakit?
0: Bakit?
1: Una is that the fear, pwedeng fear, right?
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, expensive.
0: Ay, oo. Lalo na kung sa New York gagawin.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Very expensive.
0: Oo, yes.
1: Tapos yung healing, matagal.
0: Takes time.
1: Yeah.
0: Years, actually.
1: Yes. Kung tutusin, partner, pag gumawa ng vaginal canal, dito sa mga lalaking ito, pag nag-heal yun, pwede magsara. Hindi ba?
0: May maintenance yun eh.
1: Yes.
0: Diba? Oo.
1: So they put dilators,
0: yes,
1: para hindi siya magsara.
0: Uh-huh.
1: Ayun lang. And meron pa, partner, pagitin lang natin, ano? Siguro doon sa mga gustong meron naman pera na handa silang magpaganyan, no? Merong psychotherapy.
0: Yeah.
1: Kung handa naman, importante na wala na itong balikan.
0: Wala nang balikan. Oh, yeah. It's a road, no turning back road ito eh.
1: Yes.
0: Oo, na once nag-decision ka, pumasok ka doon, yun na yun. Sabi nga, sa laro ng mga bata, di ba, topo-topo barega, walang bagulaan. Oo, kaya kailangan when you decide,
1: yes,
0: you decide finally.
1: Yes. Mm-hmm. Okay, with the support from the family and friends.
0: Yes.
1: And pagkatapos mo magpagawa yan, since okay na okay sa'yo, then you seek for the gender identity by you know, hindi ka na male, lalagay mo na female.
0: At I think ikukuha ito ng ano, court papers, diba?
1: Yes,
0: Tita Doc,
1: meron
0: kasi papalitan lahat ng ano mo,
1: correct, from name to yun na nga,
0: yes,
1: kung female ka na.
0: Oo, so kailangan talaga to ng ano, ng court legalities, kumbaga.
1: Yes. Yeah.
0: Uh-huh.
1: And actually, tinanong ko yan kay Geraldine kanina.
0: Uh-uh.
1: Ginawa naman din niya. Okay? So, yung binanggit mo, partner, na talagang totoo po, napaka-expensive po niyan. And hindi po lahat kaya. yung presyo, sa totoo lang.
0: Okay? Yung iba kasi, Tita Dok, sa ayos lang sila nagpapakababae. Pero hindi pa sila nagpapapalit talaga ng kasarian.
1: Yes. For other

0: Because they would put the, you know, the breast.
1: Yeah.
0: O kaya, kaya pa yun.
1: Oo, pwede pa yun. Mas madali yun.
0: Yes.
1: Oo. Tapos meron silang iniinom, I don't know kung ano, iniinom silang pills para mawala yung, I mean, yung balat nila.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung mga shape ng legs nila na papalitan.
0: Yes.
1: So yun, nakakaya. Pero yung mismong kasarian, hindi pa nila napapalitan.
0: Hindi nga.
1: Oo, mahirap kasi talaga.
0: Talaga.
1: Oo. Diba?
0: So, ito ay, itong topic na to is minsan misinformed yung iba.
1: Uh-uh.
0: Okay? Sa iba-iba yung pananaw nila. So, kailangan ito ay based on science, based on the medicine, at binanggit nga ni Amy, kailangan meron itong legalities. Hindi lang kayo basta nagpapagawa niyan. Okay? So, may proseso po siya. So, ang tanong partner, ano ang gender affirming surgery ba talaga? Ano ba talaga yan? Nag-papa-opera ba talaga? Or wala lang? Or meron nga partner, kwento ko lang ano, merong nag-try na makipagtalik sa isang nagpagawa na ng ari niya as a woman. Nakilala ko naman yung grupo yan.
1: Yeah.
0: Sabi niya, ang hirap nga daw kasi parang natatakot siya kasi baka masaktan yung kanyang
1: partner.
0: Na nagpa-sex change.
1: Yes, oo. At saka, di ba, ang alam ko lang, may nakapagkwento,
0: yes.
1: I mean. So,
0: yeah.
1: From being lalaki nga, so naging babae siya. But when you do sex, di ba, and then nagkaroon ng ejaculation si lalaki sa loob, kailangan nililinis pala yun.
0: Dapat.
1: Because they don't have ovaries naman na mag-expel nun, di ba,
0: right.
1: Out of the body.
0: Yes.
1: Wala.
0: Yes.
1: Oo. So, walang natural process for that. So, they have to clean it,
0: yeah.
1: On a regular basis.
0: Right. Pwede na mag-douche. Pwede.
1: Yes. So, kung sexually active yung tao.
0: Right. And, nabanggit nga nung lalaki na nagtalik sila, ang pakiramdam daw ay mababaw lang, hindi ganun kalalim.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, sobrang sikip. Ang hirap.
1: Kasi nga, ginawa lang naman yun.
0: Oo.
1: Diba? Hindi siya natural. Kasi yung natural, muscle yun.
0: Yes.
1: Also, lumalaki yun. Nag-stretch yun.
0: Yes.
1: And then, malambot yung wall nun.
0: Mm-hmm.
1: And then, yung lalim doon, minsan, depende.
0: Lumalalim siya,
1: yes.
0: Talaga.
1: So, so, yun yung mga natural, ano ba, reflexes nung vagina.
0: Yes.
1: Sa loob.
0: Yeah. So, it's not really easy.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, para-paraan lang po yan. Di ba? So, ito pong genital anatomy na to ng isang transgender woman ay mas tumugma sa kanyang gender identity kasi gusto niya maging babae. And then, why not? Pagawa siya ng ari ng babae.
1: Uh-huh.
0: Kung what naman daw, partner, no? Kasi we don't have so much time, ano? What happens kung ang babae naman gusto maging lalaki?
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo.
0: So, is that possible?
1: Yes. Oh, actually, mas open, diba? Iyan. Sa idea na yan, ah. I think mas maraming, hindi, ngayon, unti-unti nagiging open kasi nga may mga celebrities tayong kilala na nagpa-switch din from being a female, nag-male sila.
0: Mm-mm. Yes. And one is, nagpatanggal sila ng breast.
1: Yes.
0: Tama?
1: Oo.
0: Okay. Mm-mm. Pero ito, partner, pag sinabi mo yung sexualidad gagawin ng panlalaki, mas mahirap. Mas mahirap kasi, di ba?
1: Mas mahirap maging lalaki yung babae, kumaga.
0: Mas mahirap.
1: Okay.
0: Kunyari, itong guest natin dito, hindi mo nakikita, ay gusto niya maging lalaki, mahihirapan siya.
1: Mahirap.
0: Kasi yung the other way around, yung naunang pinag-usapan natin, tinatanggal, inaayos lamang,
1: yeah.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: And, pero pag sa lalaki, naglalagay ng implant, meron kang dapat ilagay na ari,
1: yeah.
0: No? Kukuha pa ng iba-iba sa ibang part ng katawan mo para magkaroon ka ng ari.
1: So,
0: ng
1: ano
0: penis.
1: Yun? Ano yun? Oh, yeah. Yung penis na yun is made of what?
0: Yeah, pwedeng from the skin graft, okay?
1: Okay.
0: Yung iba naman, they get it from the intestine. So, depende. So, mahirap siyang gawin. You need a very good surgeon to do that.
1: Wow. Okay.
0: Hindi lang one time, big time. Kasi, dun sa yung babae, gusto, yung lalaki gusto maging babae, maybe it's about 6 to 8 hours lang.
1: Okay.
0: Pero in the other way around, hindi kulang yun eh. Dapat operahan ka pa ulit. 3 surgeries pa yan.
1: Wow.
0: So, mas mahirap.
1: So, serious?
0: Yeah. Mas mahirap siya.
1: Okay. Oh, imagine
0: so,
1: that. No?
0: Tanggal boobs lang. Pwede na.
1: Oh, yeah. May mga celebrities nga na nagpatanggal.
0: Right.
1: Actually, may nagpapalit na ng recently lang, di ba?
0: Mm.
1: Yung anak ni...

0: Malaya Salonga.
1: Okay.
0: Yes, so decision, so nagpa-reassignment din siya, di ba? Gender reassignment. And then yung huling ginawa actually is yung boobs, pinaalis na.
1: Yeah.
0: Oo. And then yung isa si Charisse Pempenko.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Nagpatanggalin ng
0: yes.
1: boobs.
0: Yes. I don't know si Ice. Yes, Gera.
1: Mm-mm.
0: Si Gera. Mm-mm. I don't know kung nagpa-gender reassignment.
1: Tanungin natin yung ating indisya.
0: Yeah. Sumasagot ba yan? Okay. Well, siya, kasi may community sila.
1: Uh-uh.
0: Diba? Do you have community? O meron din o wala?
1: Hmm.
0: Yung parang meron din kayong grupo o GC o ano? Ah, wala. Yeah. Ay, hindi siya na.
2: Sa akin, okay naman yung ganito lang. Ayaw mo na yung magpatanggal.
1: Tama.
2: Ilagdag.
0: Ilagay na kaya natin sa mikropono to. Ayan, ayaw niya. Okay. Ayaw niya.
1: Secret. Hindi mo nga nakikita, di ba?
2: Hindi mo naman ako din. Kasi ito naman sa ganito. Ayaw ko lang magpabawas, dagdag.
0: Ayaw niya nang bawas, dagdag. Actually, sige. So, physically, contento na siya. Oo. Well, depende nga kasi sa tao, doon sa decision niya, kung ano yung gusto niya para sa sarili niya.
1: Tama.
0: Mm-hmm. Okay. Diba?
1: So, again, balik tayo doon sa lalaki gusto maging babae.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Bakit hindi na masyadong ginagamit ang terminong sex reassignment surgery?
0: Kaya nga. Bakit pinalitan pa?
1: O kaya nga eh, di ba? Bakit parang mas madaling maintindihan, di ba?
0: Yeah.
1: Kung sex reassignment surgery.
0: Mm-hmm.
1: So, noong nakaraan, karaniwan ang terminong yan, yung SRS. Pero ngayon, mas ginagamit na ng maraming medical organizations ang gender-affirming surgery dahil kinikilala nito ang operasyon ay bahagi sa pag-ayon ng katawan sa gender identity ng tao.
0: Ah, okay. Okay. So, kung ano yung gusto niya maging gender?
1: Yes.
0: So, dun na. Okay.
1: Tama.
0: So, it's technical.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Alright. So, paano daw ginagawa yan? Sige, medyo technical na ito. Sabihin na lang natin nagpagawa ng vagina sa vaginoplasty. Siyempre, yung orchid, nanggal na yung kanyang testis.
0: Okay.
1: Yung boss niya. Kaya po ginaya. Right? Siyempre, ang tanong kasi, paano ginawa yung clitoris? Kasi kailangan may clitoris, right?
0: Kasi doon siya iihi.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Actually, pag ginawan ka ng clitoris, yung pinaka-adinan lang, tinatanggal yung mga tissue.
0: Yeah, oo.
1: Okay?

0: ko hindi rin madali. Masakit.
1: Hindi ba? So, ayan siya. Very important po yon. So, ano mga kailangan gawin bagong operasyon? So, kailangan, syempre, no, it's a multidisciplinary setup po yan.
0: Yeah.
1: Lahat ng klaseng doktor plus the psychologist is very, very important.
0: Uh-huh.
1: Okay. Hindi madali to, partner, eh.
0: Oo. Actually, ang tanong ko yun.
1: Oh, kaya nga. If you go to a legitimate, dangerous, wala naman side effect yan, pwede magsara, kasi wala kang follow-up.
0: Yeah. Mag-surgery, huh?
1: Yeah. Madugunin kasi mahal kaya yan, partner.
0: Oh.
1: Okay, so, posible ba talagang pwede yan? Oh, syempre, male to female, pwede po yan, kinikilala po yan sa iba't ibang bansa.
0: Yes.
1: For so many years already, partner.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so, common denominator, you have money.
0: Tama. Kasi hindi mo magagawa yan, magpabunot nga lang ang nangipin ay pagkamahal-mahal. Pagpatanggal ng wisdom tooth ay pagkamahal-mahal, eh yung pang ipatatanggal mo yung ari mo.
1: Oh, tama.
0: Diba? Di hamak na mas mahal yun.
1: Mahal po yun.
0: Oo.
1: Pero man, edi, sila.
0: Ako yan, partner. Tita Duk. Tapos may pera. Ay, okay na lang, pera ko. Yabo na yan. Pero again, kung ano kasi yung ikasisiya mo.
1: Tama.
0: Have the money and have the means to do it, then why not?
1: Tama. Okay? So, delikado ba daw? Banggit na ni Amy kanina na, well, yes, but then no. Depende kung nagpa-follow up ka.
0: Aha.
1: Okay? So, bakit may mga lalaki nagpapas sa ilalim sa operasyong ito? Eh, kaya masabi nga ni Amy, if you are ready, no? And just
0: kung gusto
1: do
0: mo
1: it.
0: Eh.
1: Bakit hindi?
0: Tama.
1: Ano bang pakialam na natin dyan, no?
0: Correct.
1: With our respect to this community.
0: Yes.
1: Di ba? So, legal ba siya, partner?
0: Well, oo.
1: Mm-hmm.
0: Tinatanggap naman na yan kahit saang bansa. Hindi mo naman kailangan kumuha ng court order para magpapalit sa sarili mo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Pero, kailangan mong kumuha ng sa court ng papel kapag nakapagpalit ka na.
1: Mm-hmm.
0: Oo, di ba?
1: Ayan. So, masaya ba ang mga taong nag-undergo niyan? Ang tanong diyan ay, depende. No? For some na nagpapalit, well, they're happy kasi parang maid na sila eh. Naging babae na talaga sila. That's
0: yes.
1: Good.
0: Oo. Kasi yun yeah. Yung feeling mo.
1: Mm-mm.
0: Diba? Yung validation ng sarili mo.
1: Mm-mm.
0: So, yun eh.
1: Yeah.
0: Yun yung tinutugunan, I think, nito. Nung reassignment surgery, diba?
1: Yes. Mm-hmm. With our respect to them, it's okay.
0: Mm-hmm.
1: Alright?
0: So, ito, pwede ba sila magbuntis o magkaanak?
1: No, syempre, hindi. Okay?
0: Oo.
1: Wala naman silang matres.
0: Yun
1: diba?
0: Ang hindi mo pwedeng ilagay.
1: Oo.
0: Oo.
1: Pero meron akong sinuggest kanina kay Geraldine, no? I ask her kung naisip mo ba bago ka nag-undergo ng surgery na yan, sana nagpa-freeze ka muna ng sperm mo.
0: Tama.
1: And later on, get a woman na magki-carry nung
0: anak mo.
1: Oo. Hindi ba?
0: Yeah.
1: Sabi niya, oo nga, parang hindi niya na pagawa.
0: Hindi niya naisip.
1: Oo.
0: Sayang ang pagkakataon.
1: Yeah. So, yun ang suggestion natin for those gusto mong pagganyan, pa-freeze yung sperm niyo.
0: Total, meron if you have the money na magpa-opera, maybe you still have some, alam mo pa, na matitira para magpa-freeze ng sperm. Di ba?
1: Pwede, no? Same thing for those na maggusto.
0: Women na maggusto maging lalaki.
1: Ayan na.
0: Yes.
1: So, yung itlog nila.
0: So, lalo na ang itlog, talagang napaka-rare. So, kailangan, alam mo yun, yung kailangan ipa-freeze mo talaga yun.
1: Mm-hmm.
0: Medyo, yun nga lang, mas mahal.
1: Mm-hmm.
0: Mahal kasi, di ba, magpa-freeze ng ganun. Tsaka hindi yata dito sa bansa natin, sa ibang bansa. Maybe meron din dito.
1: Yeah, pero...
0: Meron din dito.
1: Mas successful ata
0: sa ibang bansa. Okay.
1: Hindi ba? Tapos ito pa, partner, no? Ano ang mahalagang dapat tandaan tungkol dito? Ano ba dapat talaga, no? So, kailangan tama information, pero informed consent.
0: Aha.
1: Hindi naman pwedeng yung sinabi lang ng tatay mo na pumayag naman, sige, magpa-SRS ka. Eh, ayaw mo naman. Hindi, wag.
0: Di
1: ba? Informed consent. And of course, pasok ka agad, partner, yung psychological decision.
0: Yes. Kasi baka mamaya, excited ka ngayon, pero pag andyan na, tapos na.
1: Atras.
0: Tsaka mo, maisip na hindi mo pala gusto.
1: Mm.
0: So,
1: tama.
0: I think dito maraming preparation sa psychological side.
1: Yes.
0: Bago talaga sabihan ng mga doktor na okay, sige, go.
1: Tama. Diba? Okay. So, kailangan nito yung dignidad ng tao ay marespeto po.
0: Mm-mm.
1: Kahit nasa community niyan, we respect all of you. Okay?
0: Yeah.
1: That's why we're here. Pinag-usapan nito kasi meron po tong scientific evidence that it can

0: work for you. Okay? Mm-hmm. Tama yan. Now, ano pa partner?
1: Yes. Yeah? So far, di ba, basta mahalaga, mapababae ka pa na magpapa-opera ka para maging lalaki mm-hmm. or ibaligtad, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Lalaki to babae, alin pa man yan, kailangan talaga, alam na alam mo sa sarili mo, may resolve ka talaga
0: mm-hmm.
1: na ito na yung gusto ko. And there's no turning back, di ba? After na masimulan yan, hindi na pwedeng bawiin.
0: Mm-hmm.
1: So, better be prepared talaga, not just physically, but emotionally and mentally.
0: Yes.
1: Tita Doc.
0: And kung hindi ka nakapag-freeze ng sperm or isa naman hindi nakapag-freeze ng itlog,
1: egg,
0: then open your mind for adoption. Pwede naman,
1: pwede,
0: di ba, partner?
1: Oo.
0: Mag-a-adapt?
1: Yes. Oo. Mm-hmm. Tama. At saka, syempre, isipin mo na rin kung meron kang yung probability ng ikaw ay mag-aasawa.
0: Mm.
1: Yan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi lahat yan maa-apektuhan.
0: Tama.
1: Yes.
0: Okay. Pero partner, may iba kasi mga tubagitin ko lang mamaya yung guest. Magiting ko lang, okay naman sa kanya ito. Eh. Kasi nagkaroon siya ng boyfriend.
1: Okay.
0: Sa Spain kasi siya halos talaga nagtrabaho.
1: Nagstay, yes. Oo.
0: Okay. And marami siya naging boyfriend doon. And yung pinaka-current niya na nakapag-SRS na siya, okay, wala na. Nagiwalay na rin sila.
1: Nagiwalay na. Oo.
0: Ayun lang.
1: Okay. Ayun
0: talaga.
1: Oo. At saka yun, pagka nagpa-SRS ka, hindi mo pwedeng ililihim yan sa iyong makakarelasyon. Oo, hindi pwedeng ikaw lang ang nakakaalam, di ba? Hindi pwede. Kailangan talaga, you will be needing someone na ma-accept ka kung sino ka, yung totoong ikaw at kung ano ka talaga. Di ba? Okay, ang bilis ng oras, 3:42 na nagmamadaling araw sa siguro, Tita Doc.
0: Ay,
1: magbasa muna tayo o magpapatugtog muna ako, di ba? Para magising sila muna.
0: Uh-oh.
1: Okay, babalik po kami, saglit na saglit lamang. Ito muna tayo, yugyuga muna ng konti para magising po tayo, ha? Okay, babalik pa po kami ni Tita Doc sa
0: Friday Talk.
2: Relaxing music and private talks. There she was, just a

0: Private Talks.
1: Okay, 3:53 na nagmamadaling araw. Ang bilis ng oras, Tita Doc. Imagine, natapos na halos ang 4 hours natin.
2: Naman.
1: Correct, oo. Pero ito yung mga pahabol na sagot.
2: Saka muna, sandali.
1: Yes, ano yun?
2: Nabusog ka pa kanina.
1: Oo naman. Uy, thank you po.
2: Thank you din.
1: Ayan,
2: I love the pizza.
1: Yes, and I love the chicken.
2: Yes.
1: Yes. Mm. Ayan, salamat po sa tatlong taong pagsubaybay ninyo sa amin dito sa Private Talks. And more years to come for us.
2: Dapat.
1: Diba, Tita Dok? Oh.
2: Yes.
1: At ito na yung mga huling batch ng sagot, Tita Dok.
2: Sige.
1: Oo, yung iba yata, hindi na namin na ano. Pero anyway, next time na lang. Si Michael ng Kainta Rizal, sabi niya, magandang araw, Doc Lulu. Ms. Aimee, congratulations sa third year anniversary ng Private Talks.
2: Mm-hmm.
1: Tatlong taon na pala kayong nagbibigay ng saya, inspirasyon at mga kwentuhang inaabangan namin. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming umaga. More power sa inyong dalawa at sana ay mas marami pa kayong matulungan at mapasaya. Shout out din sa buong production team. Salamat,
2: wow, Michael! Okay, let's go to Cebu City naman, si Rhea.
1: Mm-hmm.
2: Hello, Doc Lulu at Ms. Aimee. Happy third anniversary sa Private Talks. Lagi ko kayong pinapakinggan, papasok sa trabaho at ang dami ko natututunan sa mga usapan nyo. Wishing you more successful years on air. Shout out sa lahat ng listeners dito sa Cebu at sa pamilya ko.
1: Maraming salamat! Sheila naman ng Baguio City. Good morning, Doc Lulu, Ms. Aimee. Ang gusto kong position sa kama
2: ay
1: yung payapa ang isip at relaxed ang katawan. Happy third anniversary sa Private Talks.
2: Yes. And si Carlo naman ng Iloilo City, sabi, Doc Lulu at Ms. Aimee, ang sagot ko dyan ay yung walang stress at tuloy-tuloy ang pahinga. Shoutout sa office mates ko at sa pamilya ko sa Iloilo City.
1: Yes. Uy, Carlo, wag yung tuloy-tuloy ang pahinga. Oo, masarap na pahinga lang. Ha, wag tuloy-tuloy ang pahinga, ha?
2: Dapat may gising.
1: Tama, dapat may gising din, okay? Si Aileen naman ng Naga City, ay Doc Lulu at Ms. Aimee, ang favorite ko ay yung comfortable at may yakap na unan.
2: May bitin unan talaga.
1: Yes. Salamat sa 3 years na saya ng Private Talk.
2: Yes.
1: Salamat po.
2: I mean. And let's go to Jen San, General Sado City, si John Mar. Sabi niya, good morning, Doc Lulu at Ms. Aimee. Binabati ko ang buong Private Talks sa napakagandang milestone niyo. Congratulations sa inyong third year anniversary. Sana ay mas marami pa kayong maging listeners at patuloy na maging inspirasyon sa lahat. More power sa iyong programa at God bless sa buong team. Ah, John Mar.
1: Yes, si Kuya Vincent naman ng Zamboanga, si Bugay. Wow. Good morning sa inyo, Aimee and Tita Doc Lulu, happy anniversary to Private Talks sa DZMM at 40th anniversary din sa DZMM. Thank you, Kuya Vincent.
2: Yes. Okay, si Noel ng Ireland.
1: Ay, gusto ko yun.
2: Ireland, partner.
1: Yes.
2: Good morning po from Ireland. Ang pinakagusto ko pong posisyon ay nakapatong at nakatagilid. Shout out po.
1: Shoot na ba? Yun ang nakakasulat, yung shoot out po. Nagkamali siya, typo.
2: Sige.
1: Shout out daw.
2: Patong at tagilid gusto niya.
1: Yes. So, okay. Si Brian naman ng Quezon City. Doc Lulu, Ms. Aimee, ang paborito kong position sa kama ay yung diretso pahinga.
2: Ha?
1: Pagkasama pa sa mahabang araw. Walang stress at tuloy-tuloy ang tulog. Happy third anniversary sa Private Talks at shoutout sa pamilya ko sa at sa lahat ng nakikinig. Hoy, ano yun? Sabi niya.
2: Ano ba yun?
1: Diretso pahinga.
2: Oh,
1: tapos
2: nice.
1: Tuloy-tuloy ang tulog.
2: Sandali.
1: Uy, wag, Brian. Dapat may gising din. Wag puro tulog, ha? Oo, hindi maganda yan. Galaw-galaw para wag pumanaw. Giling-giling para magising. Okay, sino pa yan dito?
2: Si Brian
1: dito?
2: Talaga sila. Para ng CDO Cagayan de Oro. Good morning, Doc Lulu at Ms. Aimee. Ang sagot ko dyan ay yung komportable ang katawan at tahimik ang isip bago matulog.
1: Yes. Okay.
2: Maraming salamat sa 3 years. God vibes. Good vibes sa radio.
1: Okay, last na. Naku, oo nga. Kulang na tayo sa oras. 57 na pala. Okay, si Jomar ng Bulacan. Doc Lulu at Ms. Aimee, basta ang gusto kong position sa kama ay yung walang problema kinabukasan. Tama. Salamat sa Private Talks. Happy anniversary po sa inyo.
2: Thank you.
1: Okay, guys. So, mabilis ang extra lang dahil mamaya po babalik ako 7 o'clock ng gabi hanggang 8 o'clock para naman po sa God bless you with Father Eric Lacandula. Ito po ang inyong ating Aimee Estrella. Salamat kapamilya sa tatlong taon ng Private Talks. More years to come.
2: Yes, and of course, see you next Sunday at July na po yan. Ang bilis po ng araw. Remember,

0: creation. They flung in the higher pocket.
1: Marito ang season, Ethan.
0: Tulog na, baby. Patulog na kayo. Season, Enix. Mapapakabatog ang kaso sa ras.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagkakas.

0: Maya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na, baby. Matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Kain tayo sa masarap?
1: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
2: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Aray ko.
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Qualitian.
5: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency, pag Burr Brand Choco. Tibay sa Choco, hapunan na.
7: Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
8: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
9: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
3: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa tibay pang adult. 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na. Mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Coco Martin po. Sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang mi goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap mi goreng. 25 piso lang.
2: TGON Radio.
3: Narito ang season,
4: KS. Tulog na, baby. Matulog na kayo.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
3: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang.

0: kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alexon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
5: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
6: Need extra budget fast?
7: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
6: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
7: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
6: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
4: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Adam Oral Arfo, Momentus Ironic, Pirate Easy Credit.
1: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO Condoms, ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide. AO Condoms.

0: enjoy sa labas, hayahay ang buhay!
1: Yes,
2: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang mi goreng, tapos kakainin ako. Sarap! Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit, sulit sarap mi goreng, 25 piso lang.

0: Adam Orlar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino Doc. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
1: Magnolia, strawberry, orange, and lemon. Sobrang

0: Mag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: TGON Radio.

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng kaseg ng bayan, DZEX.
1: Hey. From sunrise to sunset.

0: Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang mi goreng, tapos kakainin ako. Sarap, Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit, sulit sarap mi goreng, 25 piso lang.

0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, eto. Ang paborito kong biskit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
2: Sige, sige.
1: Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami

0: Adam Oreller po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabu ng mata, EU Love Your Eyes.
1: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
0: Adam Oreller po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: damit.
1: Di, magdi-de ultra bango ka na. Sampay sa damit.
2: 7 pesos lang.
3: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron. Taurin. At inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
4: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
5: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
7: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apa.
8: Top quality yan.
9: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para magtatrabaho, Marte. Bilis banat sa apat. Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist...